0: Biotek, teorya do na kini lauric acid nga makita sa BCO. Kon i-haplos lang kini sa biktado nga parte sa mong lawas o banan o masahi Shiva Essential Oil. Ang haplos nga humot o kipiktibos, Shiva Essential Oil. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Gyuri Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyex, Labiog, Karinal. Sa Malabuyog Cebu, sabit sa Rizal Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos Balita. Balitang Sports.

0: Nakabalik na si Mark Becile sa winning form. Humaniya gipelde si Carlos Diaz de 7 pinagi sa unanimous decision aron. Sakmiton ang Oriental and Pacific Boxing Federation kon OPBF light flyweight belt niya tuang Abril 28 dito sa Ax City sa Hamamatsu, Shizuoka, Japan. Giduminar ni Becilis ang tibok dula o nakuha ang desisyon sa tulo ka judges pinagi sa dako nga biya sa score nga 98 versus 91, 99 versus 90 o 99 versus 90. Si Becilis gilauman nga makasulod na usab o balik sa world rankings tungod niini nga kadaugan. Nakabangon si Becilis gikan siya nga miaging pilde o disaka sa 21 kadaog, 2 ka pilde o sa katabla o ban sa unsi ka mga kios nga record.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Sports, Andos Balita, Andos Balita, Balita,
2: D3Bio, Health News, D3Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3, mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Good day mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas naakay hypothyroidism.
5: In short sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyang sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunogon or basin di na lamang yun siya mo trabaho di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa apiktuhan ini ang imuhang matag adlaw nga bulwat. Usahay, nalibihan kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga mineral o ang pagbuhat sa mga hormones kay tungod minus na pod ang imong metabolism, maapektuhan jud ang ubang parte sa imong lawas. Ang imong thyroid importante kayong organ.
5: Mao nay kinahanglan lang bantayan sir JP nga kung gamay ra kag kaon manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Unya constipated po sila.
4: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
5: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede sir GP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3Bio, D3Bio ra jud ang katapat ana. Di ba usay sir GP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinahanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kayo init nga tubig or kinibang lukewarm water sir GP niya. Parisa nimo og D3Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinahanglan dili ninyo kalimtan. Kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3Bio.
4: Yes, D3Bio jud.
5: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic sir GP.
4: Ano
5: na bang nakay pindutan?
4: Murag mga na switches ano?
2: D3Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
4: Oho.
5: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man imong unsa na.
7: This is Amapola Broadcasting System.
5: Unon, murag sakit.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Makatabang pud kaha ang ahos?
2: Yes, makatabang jud.
1: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya Sir JP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
2: So sa mga tao di nga dugay nang gadjeta, unya dugay na pod ga exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3Bio.
1: So mag-D3Bio na. Kung naana kini ng mga sintomas, D3Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3Bio over hypothyroidism.
2: Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
3: D3Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Andos Malita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
3: Andos Malita. Balitang Showbiz. Andos Balita.
5: Mga kandos, kinimusunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abag sabon nga pambagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Pabagwa ka kung pangpagwapa nga dilisog sa banit, magkapaputi, magkapahumok o magkapamis sa banit. Adunay bukido oil nga nagdala o vitamin L, lecithin, collagen. O mga nutrients gamoy, mupaputi o mupahamis imong kutis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop. Mapalit siya nga mga suking butika o tindahan. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kinis sa Butika Gale o Lorraine Drugstore. Eper Motor Simulalod, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motor Simulalod, naimutang dihan sa National Highway Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas, gibanagi og gidamala nila ni Pergaropel og Gina Garopel. Oban sila nga nakasidoy dik sa Paris nini nga si Bing. Samtang ang ilang mga gwapong mga mekaniko og mga master nga mga mekaniko, mao sila si Chan JB Luel Topi og Berhel Ingoman Sibert. Alang sa barato og pulido nga mga motorsiklo, Eper Motor Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
3: Andos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
3: Andos Balita.
5: Karon sa kompleto na detalye sa ito nga Balitang Showbiz.

Hello, Democandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, welcome sa tuwang segment ang balitang siya. Kumusta ba itong mga higala din nga maghandos? Kumusta ba itong paghandos-handos karon? Paghandos sa mga serbisyo publiko kay bisag usa kayano nga tao adu ra gyuy papel sa tuwang katilingban. Sa atong komunidad, society o gatuang community. Bisag yano maghandos sa atong timan-an or timailhan. Doon na naikalainan magkando sa ang timan-an o timailhan. Ang timan-an, kanunay nang kinalatong ibutang sa to nga huna-huna o panumduman. Ang timailhan, doon na ba'y kanabang sinyalis o kanabang dali nga makitan kay doon ay timailhan. Muna ito nga, ikuan ba dayon ang mga diferensya o mga kalainan. Atong ipasabot sa itong mga suking tigpaminawan aron dili maglibog sila nga naminaw diha sa itong kahanginan. Sige mga bayo niya, ako mo sa itong kwandro ka nga una nga adlaw karong si Manaha. Okay, may 4. Kwan ka nga upat ka eskina ni 4 man. Kumusta itong numero nga ika-upat sa bulan sa Mayo? Unsa man, maayo ba itong mood karong panahon na umitaas atong si mood?

0: ang uban niya nangitag kung maagi nga malimod kay nga naman daghan mga utang yatubang. Wala ginaingon pa ito mga bay o mga kahandos nga maayo pa kuno nga matapos ang kalibutan kaysa matapos ang bulan. Kaya nga naman, hindi katapos sa bulan pagkanaghang bayranan. Aban, normal lang guna mga kahandos sa kay walay taong ipagkataong walay utang. Muna sa matag-usa, doon nagyutay utang. Magwarta man nagkabubuton, doon nagyutay utang. Uni ang pinakalisod nga bayran kanang utang kabubuton. Kay kanang utang nga kwarta, bisag unsa kadako tubo ana porsyento babayran ra gyud na. Apan kini nga utang kabubuton. Munay lisod bayran mga bayg makandos. Kay ginaingon man, og di kakabayad sa utang kabubuton, matawag makag ingrato. Way igabalos. Bayo ra nga, bayo nga, magayog tabang, uni og masila na, di mo tabang. Aba na mga bayo, wabi ako'y gigo ha. Ato ba nga pagsibya, gikan diri sa tayasan nga, ito sa dibo kalibutan, wa tay gigo. Ato lang ba nga, di ta makalimot sa ito nga mga gipang utangan. Atos mo na, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Kaya nga naman kaya ito nga mag-isulti karun, wa tayo taong gigo. Kaya nga mag-igo matag tao, mga itatag kontra. Gani ang ito ang panag-uban, kaya nga panag-higala. Nga makabatong tagdaghang mga higala. Una nga ito nga makaigsuna di ang namina, may yung haska, kinijun si Byron ni Bay, pirting higala. O pasabot nga pirting higala, daghang higala. Sige mga bayar, ito itong balitan si Opes. Gipa si Garbo ni Sara Jeronimo, ang grupong Beni, human ang kunini ang Global Force Award sa Billboard Women in Music. Kaya naman nga si Sara, maoy nakalangkat sa mga awards sa niaging tuig. Through your passion and dedication, you continue to elevate the Philippine music industry by showing the world the immense talent and head of Filipino artists. Na orde, ang kinahanglan ko na ba? Nga aron nga Twangi, nga mo speak ang English, nga butangan ni mo it's nga ini pronounce mga bay, pardon dog, a dog. Oh, niya, kanang iro nga naligsan, dog mok. O niya, baboy nga naligsan, big shot. Niya, iro nga naligsan, katag. O niya, tao nga naligsan, dangagman. Wala mga bayhang gipa si Garbo ni Sara Jeronimo amaong grupo nga bini kamo'y nakakuha sa mga award mga bay ang Global Force Award. Muna mga bayhang bisan dili lang si Sara ang nagpasigarbo ni kundi kitantanan niya mga katawhan ang mga tayasanon o mga Pilipino may paibisaya ka sa Pilipino. Kaya ginaingon mga bay basta kay mga bisaya gani makamautanan. Magkamaong mo Tinagalog, magkamaong mo kining English o Hinapon Chinese. Kay mo ni bay kwa nato mga talent nga mga Bisaya nga kini ba nga makatunta sa lain nga mga pinulungan aron nga dili ta malibak. Eh ano man, ang mga Bisaya mo ni gaunang libakirang. Muna nga managana, aron dili malibak magta, magtuon og mga pinulungan. Lalain nga mga pinulungan. At iya mo nang nga kini mga Bisaya, makandong, sa kwa ka eskwila, pag abot dito sa Manila, mwadto, tulog ka adlaw, may nga mo Tinagalog, pag uli, di nakatigong mo Bisaya. Diba ka mo diya, nga mga inong mga silingan, nakarelate mo sa, ang inong silingan diya, bisag wa na ka eskwila, makaadtog Manila, abtay pila ka bulan pag uli diri sa tuwa nga lugar pag uli di nakatigo nga mo Binisaya puro na Tagalog. Okay magandos mao ka tong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:17.
1: Andos balita. Andos. Handos Balita.
0: Okay, makandos katong balitan showbiz. Gendos ka na to sa Bus Abloy. Bulkan na sing siyap. Mabulkit sa ligid o mualain siyan ta sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa Manisunal Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy. Bulkan na sing siyap. Gipan na ikiyaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Okay mga bay, kina to nga tulumanon ng Handos Balita. Dungan kini nga madunggan. Uy, sa dagway nadungga mataros sa kanlaon kay napalong magin ato ang kuan ba. Ato nga unang pag-live basta to nga Facebook ba. Napalong ni kaduhan ato nga pag-live na. Ni atong YouTube awa jud kari ka ber palong. Kay ana magunang connection usahay, mukusog usahay muhinay. Ana ra na mora po na kinabuhi nga sa ito nga dagat so kinabuhi kuskus ang pagbuhagay sa grasya usahay pod na po hinay pod na okay. Ana ra na muhunas po tao nagtugang koneksyon ray mawala pag ampeg po no basin ug masasagusag mawala okay. Okay, magkwan lang ta sa ito ang radyo madunggan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan sa ito ang pag-live sa ato ang FB page ang Star Radio Tayasan niya ato YouTube wa patakari kaber ha kabalaka og ma naragya po na kay nawala gani ha aba to website automatic nang website mga bay automatic na siya nga mo recover kaya iyara bahalag way magtambal og walay magkuan ka nga mo comfort niya walay mo comfort ayo ra sige iyara ang ato website atong website sa www.starradiotayasan.weebly.com atos bon tulo kada bolio dot star radio tayasan dot weebly.com ato nga weebly double in a double a kami kita double a kwan na siya kana nga apple man double a kana nga dua ka e ilipan siya mura ta tugi klaro kay basig wapan dia po makita bayron ni bay lagi basta kay website di gyud na makita madunggan ra nini. O niya, ato nga mga higala niya, nga ganahan nga motibaya, pinagi sa pag-text lang. Kung na mo, text ato nga smart mga bay sa 0969-484-5454. Atong hinayon ha. Ang atong hinayon kay parihaw na ito nga Bernice ba? Sa gabi nga, may mayari judre. Sa kalasuso sa gabi, mayari si Bay Ilwe Hino o Guardario. Kay ang ihang mama nakadungog sa atong gipatukar nga win of chance. Mayari si Aaron nga mapatukar jud ang lain kanta nga katong Count on You. Muna nga tingala ko sa may sige panampit sa gawas. Mata mo gablihan, abin na mong importante emergency ba? Tungod lang sa musika nga win of chance. Okay, sige, salamat ka diyan. Salamat dahil nga kung di sila avid listeners diyan. Magpasalamatan ni Bay Ilwe Hino o Guardario o ni Ma'am Loretta Hino o Guardario diha sa Kankaandog. Ang always kanuna yun sila nakastar radio. Binaw sila sa atong Handos Balita dayon sa mga lamas kaghapon o ni Madam Maria Bungangira. Kanang alas 10 sa alas 12. Kanuna ay naminaw yung mama, nga si Ma'am Loretta. Guwapa si Ma'am Loretta. Hindi akin yung ipaminaw po si Madam Rembongira. Guwapa po. Sige, salamat niya ha. Madam paminaw niya sa Kankandog sa mga Hino o Guardari pamili. Pinanguluhan niya nila ni Bay Ilwe o ni Ma'am Loretta Hino o Guardario. Sige ha, sa tanan-tanan ng minaw karon. Good morning o may pabina. Ito kakabalikon ha. Ang numero sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Kinang Smart, dali kahit tima ng Smart. Ano na ako ninyo? 0969-484-5454. Ato nga, lain nung pagbasa, arong klaro, 0969-484-5454. Unya arapot sa Globe, dalig yabong katiman ane. Kay 0956-664-7734. Lain nung po na ito pagbasa, arong matiman an. 0956-647-734. Okay, kanang 6666. Ako na, kanang mga kaaway na. Nga sa tuwag nga labaw makagahom. Gitawag na silag mga anti-Christ. Apan dire, sa Star Radio din nakahadlukan. Kaya kanuman, inyo man ang matawagan. Sige ha. O niya, Sedih lipas satu nga mga pahibalo diha, kamu diha nga naminaw karon. Ala comment mo sa comment section. O doon na puti pahibalo, importante nga pahibalo nga ito nga pagabasahon karon. Mga kandos, suman lamang, nene nga menudanon nga pahibalo. Gikan sa MV More.

0: oras sa Pilipinas, alas 8.24.
1: Handos balita.
0: Atong balikon sa pagbasa to ang numero, karon nga makuanjud ba ka nang hindi mo memorize, ha? Okay, smart, 0969-484-5454. At us bon, 0969-484-5454. Og sa Globe, 0956-664-7734. 0956-664-7734. Sige, arita sa itong mga minundanon kayo ng mga pahibalo.
1: Ronnie Librado. Handos balita. Public service.
0: Pahibalo sa kabag ang nabayaan diha sa duol sa PBMA chapter sa Barangay Batog, ilalom sa punuan sa mangga sa May alas 3 pasado, ang takna gahapon sa hapon, Mayo 3. Ang sulod sa bag, bawang national ID, ATM sa Porpes, Soke card, Palawan card, o adunay kwarta. Among nga bag, ipanag-iya ni Leonelin Iyo Digit, taga Barangay Sukib, Tayasa ni Gross Rental. Ang kwarta, iyahna sa makakita sa maong bag, o garo na pa ay dugang pahalipay nga ipahinungod si Kagawad Cesar Lagini sa makauli ni ini. Sa makakita, paliwag lang sa pagkontak sa numero nga mao ang 0951-282-6425. At us bon, 0951-282-6425. O pwede sab, ihato diri sa Star Radio Tayasan. Ada ka salamat, anak pasibya, Cesar Lagini, kagawad sa Barangay Sukib. Okay, salamat dahil. Bade pagbisita po ni Tio Cesar Lagini atong uyuan dito sa Balay Gabi. Nagpahibalo lang siya ining maong akuan. Personal siya may ato sa balay para nga mapapanawagan. Kini nga bag ni Ma'am Leonelin Iyo Digit nga nabiyaan. Gikan sila nga namista. Okay, gahapong adlawa, pista man sa Barangay Matuog, mato nga gikan sila namista niya. Kini bang wadam ha, nabiyaan samtang nabahuway. Diha sa mangga. Naka na nga duol sa PBMA diha sa Hibulangan. Moto nga ni ang sulod sa mga bag, moto nga na doon na yung national ID. Dali ito matimanan ha kay na may national ID, na yung mga ATM, na yung purpose, na yung Suki card, Palawan card, o gano'n na yung kwarta niya. Matupatutu si Sar nga ang kwarta iyahan na sa makapunit. O niya doon na pa Jose Pahalipay nga ihatag sa makauli sa maong bag. Muna nga kato nga makapunit or nakakita sa maong bag, paliwag lang, i-contact lang na ini nga maong nga pero ang 0951-282-6425. Dayon, doon ay pahalipay ng ihatag si Tio Cesar. Diha ka ninyo. Pwede pa nang nitan po, ikaduha mong nakapunit ka. Diha ito masiguro ba? Doon na po yung makapunit. Siguro na kwarta. Dahil ibalabay na po itong maong nga bag. Paliwag lang, kontak lang yung maong numero ha. Kay parang mauli yun sa tag-iya. Kay ang importante ini, kinamagod nga mga ID, mga bahay. Ano pa siya ini? At ang iwan diya, nga kunsyal diya sa Barangay Sukib, si Tio Cesar Lagini.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Okay mga bay, doon ay pagtimbaya. Lagi ka ni Ma'am Annalyn Saklot Bihano Gari. Ma'am Annalyn, kung ano siya, katunay nga mapinanggaong inahan sa itong kauban diri sa Star Radio Tayasan nga si Kuya Wang. Okay, Ma'am Annalyn, good morning dia. Good morning mga ka-star. Good morning dia ni mo, Ma'am Annalyn. Og mayo nga pagpaminaw diha sa Tigib. Nga naminaw karon ini nga tak na ini nga kabuntagon. Sige, Ma'am Annalyn ha. Good morning og mayo nga pagpaminaw, Ma'am Annalyn. Okay? Okay, good morning. Oh, may dinga pagbinaw di sa mga higala nga naminaw karon ining attack na nining kabuntagon mga bay. Good morning, kumbay paminaw diha. Anila ni Ma'am Joy Sorinio, Jojo Sorinio, ani Jessica Sorinio, ni Fighting Katipay. Okay, sigatag galan sa ni Fighting Katipay. Dayon, may pwede pagminaw diya sa mga crew sa Tayasan Original Bisayang Manok. May pagminaw diya na pita ha sa mga crew sa Tayasan Original Bisayang Manok. Uban pa diya ha, nga naminaw karon, iningatak na ni Kabuntagon. Good morning o maayong pagpaminaw.

Okay, salamat ha. Katong pagtimbaya, nagikan to sa tuwang station manager kaya dito siya nasuro dito niya. Kwan ba ka nang paghimamat po di Adapita sa maong establishment. Okay, good morning, Pabinor di Adapita ha. Ni Boss Janun Kamanso. Pagdi ma'am Ina. Sige, has, tarang-tarang ka na bila karoon. Good morning o happy listening. Okay, di apod sa man si Hibindoy di ayan ni Ma'am Lintugdang always kanun na wag yun ni Pamina. Akin nga walay undang pagpaminaw. Sabay always walay paminaw. Walay undang sa pagpaminaw. Kaya na bang nga usahay maasipi at akan imbes nga walay undang, walay pagpaminaw hinoon. Ma'am Lintugdang ha, always kanun na nga walay undang-undang ang pagpaminaw. Dili kay walay pagpaminaw. Diha na sa Mansi Hibindoy, dito po sa Kanibid, ni Sir Manuli Tutugdang. Isab diha sa Matuog, diha ni Ma'am Alma Escarpe. Sa Manghimpong, sa mga Jukinto pamili. Pinangluhan diha ni Madam Maria Bungangir, o ni Ma'am Jolene Jukinto Francisco. Tanan ha mga Jukinto ha, atong mga kumpari, o mga kumari diha napita. Okay, basta mga Jukinto pamili, daghan ko mga kumpari diha. Diha nila ni Pari Pitring, ni Pari Petronello Jukinto Jr. Dayo ni Pari Lumer. Katong sangay dia, sangay Rune. O dito, Billy dia. Good morning. Eh, congratulations day dia ni Inday Charis Martin Jukinto nga migraduar na siyang kursong BSOE, mga bay. Kanang Bachelor of Science in Office Administration. Ni ako na po kay baguan. Bachelor of Science in Overacting. Sige, tanan-tanan ulit kung pwede dia sa kanang tagbon sa mga di Baguio, Tanaid o Duran pamili. Pinagaluhan ni Inday Angelina Tanaid di Baguio, Duran. Good morning, dear Pita. Has tanan-tanan. Iadaghan yun na minaron. Kana ba nga mga silent listener lang, nagkahilom lang. Apa na minaw sila. Wala lang sila nga maglangas-langas, wala magsaba-saba. Apan always na minaw. Okay, anha man nato sila babal. Iriksoro-soro na nato. Minbay na minaw, baby bay. Dayon nga, huwag mo timbaya siya. Ay, nakong ipila-pila. Anak, basta kinaminaw ako. O diya po ni Ma'am Christy Taobdilmonte. Ato nga ating kanunay sexy beauty. Atong silingan. Always good na naminaw sa kanunay. Si Ma'am Christy niya. Pasinsya, Ma'am Christy, ha. Nga kanunay naminaw niya sa inigreta to. Malimtan. Muna nakapait, Ma'am. Basta itong silingan, kanunay malimtan. Ya, akan ko dai kanang adihan salamat pud sa kanang pag adapit ni Isbig Levin Gabate dito po tanan niyo to gahapon. Salamat dia. May pagtimbaya nimo Isbig Levin Gabate, kabani by Frank Gabate, yung sab ni Ma'am Franz Gabate og ni by Dilroy. By Dilroy Gabate at mapti kun di konsehal dia sa barangay Matuog. Kaban pud dia nila ni by Eric Gabate. Tanan ha mga Gabate pamilya, andi napita, good morning og by pamilya dia sa barangay Matuog. Unya, good morning po sa tumaptiko diha nga kapitan diha sa barangay Matuog. Nga mao si Kapitan Neil Delihiro. Ang iha nga best friend ini si Kagawad Alvin Kalumbarama. good morning po yun nila diha napita mga bay maghandos. Uy! Next captain tong kumpare po diha si ex-captain Nestor Calom. Good morning og maayo nga pagminaw diha napita ha. Og ni Tio Cesar diha sa Sukib ha. Good morning og may pagminaw diha sa Sukib ha. Sa tumapti ko diha kapitan nga si Kapitan Macbeth Largado. Yapon nga best friend si number one consul Bro Pilmore Alio. Mga best friend na sila. Ato nga timbaya on kay mga best friend na sila doon ha. O sa mga nagpista na hapon ha, na nagpista na hapon at lawa, Barangay Matuog, pinangluhan ni Kapitan Neil Delihiro, Aderis sa Santa Cruz, pinangluhan ni Kapitan Fernando Patok, o ni diha sa Kuan, Magli, si Kapitan na Max Linlo Kalidgit. Good morning na niyo kap ha, umayin pa pinaw din na pita. At umapti kong higala po diya, siksitahari. Si Ma'am Ronelin Kapunay Mahinay. Good morning ni Ma'am. Among sangod ini, Congresswoman og attorney. Sige, tanang-tanang na minaw karon rehadres sa kundi ay katong ato na yung pahibalo po di ay alang update sa itong unang distrito. Paminawan ninyo ha, paminawan ninyo matag Sabado ang One Heart, matong sila sa

0: Okay, pabinawa de ang tulong manon ni kwan di dress sa Star Radio hook up ni Mike Ramo dito sa CBN sa Dumaguete sa Energy niya hook up na dre na pasalamat dito minaw kitong Sabado pasalamat yun nga first time sa history nga hook up na dre na dress sa Star Radio ilang programa ang heart ni Jose na paminaw ha kay aron magkabalo pud mo sa mga updates nga sa kabahin sa mga programa dre sa unang distrito paminaw ha ang programa heart ni Jose. Pwede ay, pwede. One heart sa unang distrito, sir. Sige. One heart sa unang distrito. At ang iha, ang programa nga One Heart sa unang distrito diri sa Star Radio. Matag sa baro na, alas 7, nga to sa alas 8. May na nga, gipalap na nila ang mga kaeditor mo sa pilakatuig na, murag pilakadikada na mga naglingkod si Congresswoman Jocelyn Kaichong dito sa iyang istasyonan sa Dumaguete. Karon gipalap dan para nga makakuan dyan ang taga unang distrito. Masayo dumahibalo sa mga kalambuan diri sa unang distrito. Muna nga ilang gikuan diri. Kanang gihook up diri sa Star Radio Tayasan. Diri sa Star Radio, taas mo taga Birage, gikan sa Manhuyod, abot matao kanang kanlaon. Muna nga ilang gikuan para nga dako ang atong labay sa ila po nga kineng ilang mga serbisyo publiko sa mga katauhan sa unang distrito. Salamat ha ni Congressman MMAY o ni kanhi Congresswoman Jocelyn Kaichong. O sa itong mga mabti kundre asa sinaligan diri nilang duha nga diri sa magtuhaw nga mao si kanhi Konsyal Diboy Hinoo. Konsyal, mayo nga buntag diha og webinar diha sa tanan nga mga Hinoo pamilya diha sa barangay magtuhaw nga panguluhan ni kanhi Konsyal Diboy Hinoo. Sige niya, mura man og tanan ato ba natimbaya o katong uban nga wala pa matimbaya ay magkabalaka basta mo chat lang mo mapahibalo lang ato pun nga matimbaya mga bayha kay usahay po do na magtay mga dalian po nga mga atong gi apas po nga mga gimbuhaton mga bahay okay mga bay ug mga gandos mo na itong programa ba gitawag ug handos buto sa but sa handos hatod mutunol kanang muhandos sa mga serbisyo publiko at tungkol sa tanan ng mga katauhan bisag yano man ta nga tao doon na gyutay serbisyo publiko ng atong gatubang atong makaiksunod ng mga pedicab driver mga habal-habal driver mga e-bike driver kuna sila kanang dili lalim ang serbisyo ng gitunol kay sila mo'y naghatod kuha sa mga pasayro kung wala na sila o wala na masayro maglakaw na itong makaiksunod niya. Ato nga mga kaigsunan nga mga mangingisda o kung gulay managat unsa magunsa man magkauntang ining walay sudan o niya o wala po yung mga mag-uuma o pananitag wala yung mga mag-uuma o sao man magkwanta ini kana nga wala tayo kaon-kaon muna nga tanan mga yano nga mga katawhan doon nagyutay papel sa ato nga katilingban mga kita di na ito hununaon nga sa atong matag-usang nga pagkapaitag, ipagkatao man ko niini nga ibabaw ni kalibutan nga wa man ko'y gamit. Wala nga, unsa may katakos yun nga nahuptan di halagamitan na para nga makaservisyo sa itong mga sukin ti paminan. Marang yun na importante. Nga bahalag kabusta, importante na kaservisyo ta. Sige, adun ay pagtimbayagi ka ni Jocelyn Dio Ungutan. Good morning, shout out ko sa ako ang igtagsang diha sa poblasyon. Jeneline Pilada o sa mga Dio Pamilya, thanks. Ika na ni Jocelyn Dio Ungutan. Ma'am Jocelyn ha, good morning. O pamilya din mo, Ma'am Jocelyn. Uli, ay di mo kalimot mga bayha sa pagbinaw sa tuwang tulumanon. Gawas nila itong tulumanon nga handos balita. Doon na tayo tulumanon matagabi eh. Itong tulumanon matagabi ha. Alas 8 nga to sa alas 10 antag na sa kagabhion ang mga lama sa kagahapon. Mubasa ni ha sa inyong mga sugilanon ipadala diha. O panalitan doon na mo sugilanon nga kinahanglan inyong ipadala. Di lang importante nga inyong itugan inyong tinur nga halan ha. Pag-alias lang kay pagwa naman ni kanang importante nga inyo nga sugilanon makahatag o mga pagtulunan sa ato nga mga sukin pagpaminawan magsilbi bang giya kanila nga di maayo nga buhaton na tunis okay tanawa bita to na tabo to okay wala siya ini hadlok mo nga yun nga may pero ni bike sa matunag padala nimo okay hadlok mo itugan ay kabalaka gamara mo dami account ipadala na to adre kaya to nabasahon e pagkaman i-delete ang dami account na wala okay. Pwede tayo nga kulang pagsalig ba mo? Apan, isang butugan mo, kasaligan mata kadin natin ikuan kay namay gitaw confidential sino ka age bagid wala kulang pagsalig lagi ala gamarag dami account ipadala diba sulat sulat tadi sa papel ipadala itunol dito sa kanang habal-habal driver mo ato diba pinikab driver diri para mabasa to nang sugilanon kay mo na gitawag bitag mga lama sa kagahapon okay. Kaya itong kinabuhi mga bay, masakit man o matamis nga itong lagian, kaya na magbilin yun naglama. Okay. Sama na sa itong tunog nga doon nag yun lama. Okay. So yan, mga bay, itong oras sa Pilipinas, kung naman yun, di na makapog nga na itong taknaan. Okay. Di na magkapog nga ng pagtuwig sa taknaan na ito, miyabot na matag alas 8:40. Okay. Munang atangin na lang unya ang sunod ng mga programang buhat at ganinyo sa mga dugang impormasyon kasayuran. Okay. Og labaw sa tanan mo hapuhap sa nagsakit niyong balatian. Okay. Atangin unya ha? Ang tulumanon ni Madam Maria Bungangira. Okay. Diba, malingaw mo mga higala. Okay. Sa ihang morning pasada. Okay. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Maugad do ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita garong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabdekon nga station manager nga si Busayan Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Bayre Sorinio.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminag. Bimbuntag pag-usab ka na itong tanahan at ang ikay mo sunod na ang tulaman ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o gumaniana karong alas 9:30 musunod nod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminag. May buntag pag-usap ganatong tanan.
1: Handos Balita. Handos
0: Balita. Upan sa tumabdikon ng reporter, sila si Handos 38, Boyags Love You, Grinal, o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byrone Bay Librado. Magbilin sa sakapanultayon nga nagkanayon. Mga Handos, bisan kabus kamaan, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:43.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Oh, sa gamahimsugon mabungahon nga adlaw. Welcome mga higala. Hello ha, sa itong mga nakihigala garon nga naka-tune in sa itong programa sa inilahan mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dari sa Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Mga solid na ito nga mga kaliti ex o mga kalitri bayo. Hopefully nga naamu kanunay skahimsog kabaskog sa panglawas. Layo ang lawas sa sakit o balatian. And digyod pagkalimtan kanunay ang Tatak Klinika DTX 500. Kung mahimo, adlaw-adlaw na ito, himoo na ito nga vitamina. Suplemento. So, vitamina, suplemento, kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Mighty C o D3 Bio. Anyway, bulahan po, kita ramang gyapoy maka-benefit sana. Kay every now and then nga ginasuplayan na to ang atong lawas sa antioxidants, sa nutrition, sa mga vitamina nga makuha na to sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bio o Mighty C mga higala. Eh, ang atong lawas mga higala, bulahan na ay daghan nga benepisyo na makuha. Ah, di ba? So, di yun magalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bio o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban, once a day, pwede. Oh. Kung nakita na ito nga medyo may igong kabugaton ang ato ang gidala-dala nga balatian, eh mas maayo nga mega dose. Ubay-ubayo na ito ang pag-inom, no? 3 times a day or twice a day. Ay galimot ang ato ang mga products, mga produkto, mga higala available niya sa mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sana ay mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas. Yoko Sen, mga higala. Basahon na to ha. Onya later on, mga higala, inyong mga concern. Sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mga higala. Mahitungod aning kaninga to ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga benepisyo sa brain na to, sa tung utok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapa-healthy na to, ginatabangan na to ang ato ang brain mga higala sa gitawag na to nga mga oxidative stress. Yan. So, atong tukion ron sa unsang pamaagi na makatabang ning ato ang DTX 500. Actually, mga higala, ang atong utok, usa ni siya sa pinaka-busy nga organo. Kaling ato ang brain. Ang atong utok, mga higala, muna siya command center sa atong human nervous system. Onya, naa sa 100 billion ka mga nerves ang communicate in trillions of connection nga gitawag mga higalag synapses dira sa tong brain. Ang atong utok kuan ni siya naga bato ni siya mga signal gikan sa mga sensory organs atong lawas. Muna maka filta, makabalota unsa ato ang gihikap, no? Tungod na mga higalas communication sa mga sensory organs pagpaingon sa ato ang utok, no? Gasend sa information ngadto sa ato mga muscles. Yan. Ang atong utok mga higala naa sa gimbana-bana naa sa 1.4 kilo. 2% sa total body weight nato. Ingana ka, ingana ka dako o ingana ang iyang timbang sa atong utok. Onya sa mga lalaki mas dako og brain daw ni, brain size ang lalaki. 10% larger ikumpara sa mga babae. So, kita mga lalaki kay mas dako mag-size ang atong utok, mas musabot yun das mga babae, ha? mas kuan. Munay rason nga nung ang mga lalaki mas musabot sa mga babae. Kaya ang mga lalaki mas dako og size ang ilahang brain kaysa babae. O, agree ba ko mga babae? Mga girls, mga mamis, agree ba mo? Nang mga lalaki, no, dapat yun mo sabot. Mas adjustable lang ato ang pagsabot. Yan. Ang brain nato mga higala nasa 86 billion nerve cells pertindagan, no? So, nga gitawag ni siya mga neurons or gray matter. Dili parehas ang kadaganon ani na ay gitawag nga white matter or gitawag ni siya non-neuronal cells. Niya na apoy gitawag nga oligodendrocytes. Nga mao ang nag-isolate sa mga neural axon paingon sa tuang or nga naa sa tuang myelin sheath. Sobra kadako ang demand mga higala sa oxygen sa tuang brain. Kaya nga naman, tungod kay billions ang mga cellula nga nagagamit og oxygen sa atong brain. Ha? Imagine, perting daghana na. Daghan kay na nga mga cellula. Billions good. Trillions pag yun, no? Kanang individual, matag-usa sa itong mga cellula, kanang trillion nga mga cellula, billions nga cellula, nga naa sa itong brain, gagamit nag-oxygen para mabuhi sila. Ang volume sa oxygen, nga kuan nga atong ginaginahawa mga higala, actually 20% sa atong oxygen nga ginahawa paingon na paadto na sa tuang brain. Ingana kanaghan mga higala nga tuang brain cells nga nagkinahanglan og oxygen. Unya tungod kay daghan sila o nagkinahanglan sila og kanang gitawag nga oxygen, pwede mga higala nga taas pong kaayo mga higala ang demand mga higala sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang gitawag nga brain. Kay grabe ang gikinahanglan nga oxygen sa ato ang gitawag nga brain. Muna nga kung kusog siya or kusog siya mukha o nag oxygen, taas ang oxidative stress nga makuha nato. Oh, plus na pagay pollution, biases, stress pag yun ta, mga unhealthy diet. Kining tanan mga higala ga promote ni siyag oxidative stress sa tong brain. No. Muna nga ang oxidative stress, muna ni. Garesulta kini sa musunod nga mga balatian sa tuang brain. Number one, kaning gitawag nga Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, or other seizures disorder, mga higala, mental disorder, Parkinson's diseases, and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack, mga higala. Even stroke, mga higala. Pwede kini mag, pwede kini nga ma- mabatunan na to, tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So, unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gasupply kini og daghan nga antioxidant sa atong lawas, even sa atong brain. So, umpingan na to ning atong utok kay magkaedad ta, mausab na magyuta, nga nung gausab ang brain kung magkaedad. It's because of the accumulation. Tungod ka na sa oxidative stress nga naipon sa atuang brain sa pagdagan sa panahon. Nag-edad tagsay sinta na, na. Makalimot na si nanay, si tatay. Oh. Pati ngalan, dili na mahibanan. Mga apo, di na kaila. Mga anak, dili na kaila. Oh. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. No. Muna'y mahitab. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga cellula sa brain. So, kinahanglan tagantay oxidants. Every now and then, ayaw hulata nga, maabot sa punto nga, mahimo na ka nga, sana, mahimo na kang atimanon ka ayaw kay murag, matod pa, murag si mama, ibalik na sa pagkabata. Actually, nganong naingana na it because of the oxidative stress nga napundo sa brain sukad pas iyang pagkabata. So, kinahanglan ng antioxidants para nga mawa, makulang-kulangan ng oxidative stress nga possible nga mag-lead sa problema or kadautan sa brain nato kung magkaedad ta. So, ampingan nato ning atong utok. Karon ang panahon. Karon ang panahon. Ay, ulata nga magkaedad pa ka. Karon ang panahon nga kinahanglan nato tagaan ng ato ang brain, ang atong lawas sa abunda nga antioxidants. Mag DTX 500 kada adlaw. Mag Mighty C kada adlaw. Tungod kay taas kinig antioxidant unit nga makatabang og dako kaayo sa pag-neutralize. Sa pagtanggal, sa pagkuha sa mga free radicals sa atong brain. Para sa brain health, mag-DTX 700 ta, mag-Mighty Sita everyday. The same with D3 Biome. Diba? Ang usaw-usab sa benepisyo nga makuha na to sa pag-inom sa D3 Biome. Muna nga, kaning tulo na to ka produkto, kaling nga to ang DTX 500, D3 Biome o Mighty C. Puro kini nga mga suplemento nga gahatag o protection sa tuang brain against anang mga possible nga balatian kung magkaedad na ta. So ayaw hulatang nga magkaango-ango ka. So karon palandaan tagai nag supplements ang lawas, tagai nag antioxidants. Okay, sagi kaingon na to, bulahan puhon kining tanan nga mga gipasulod na to sa tong lawas. Whether you like it or not, mga higala, healthy man na or unhealthy, kita ragihapoy mag-suffer or kita ragihapoy makapahimulos later on, mga higala. Kung healthy, healthy ta. Pero kung unhealthy, mag-suffer yutas balatian. Supplements, DTX 500, check mga higala. Check na check. Vitamina, supplements, D3 Biome Mighty C, DTX 500, check na check mga higala. Most recommended every day. Available ha, atuan ninyo mga higala sa pinakaduol nga butika o mga pharmacy sa inyo mga lugar. Available ng ato mga products. Anyway, standby higala. Mabaligtas pipila ka mga pagpahinumdum ha at sa ning paminaw ning pipila na to ka mga consumers nga natabangan na o naayo sa paginom sa to mga produkto nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamugo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan ma'am?
3: Ako si Lorna Corani.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai ma'am?
3: Ay ako nagagamit ko sa una pa kani DTX copy o kini may TC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahan ko karoon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyanong may akong inumon. Ganaamang ko'y kanang rioma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Lilita Gandalaw na ay Eblisto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi. Bangod, abektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Habang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tingin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTX Bio, DTX, Ugmaitis, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko, ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga, biyain na ng inom tayo. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio, Ugmaitis, Ugmaitis. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
0: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 bike, DTX 700?
9: Oh,

0: diba?
1: Naisip ko sa inyo ang mga kuan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot akong tambalikan sa doktor, muna akong dipuli ka ng inyong produkto. Gainom po ko o coffee mix.
2: Ah, gainom po ka DTX coffee mix.
1: Ah.
2: Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
1: Okay.

0: indra nga tumbar dira og district bike detect sa bandit sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
1: Ako pa rin po. Mga po akong laban sa iya ah. Murag natok na ba ako atong gikan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa po andyan na hospital siya kay ikalit lang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga. Ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, buwan, ang iyan doktor nag-ingon na dapat po na-operahan siya kay nadaw siya bato sa akto.
0: Oo, then?
1: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dahil itong nga kuwan ka nung naang iyahang opera. Parang na mo sa akong bana, pero naluya man ako siya dito sa hospital. Auto nga, amo na hayo na lang sa doktor. Sa dili pa ang target niya nga
0: opera,
1: amo na lang siyang ipagawa.
0: Paginom sa D3 Bio sa imong bana, o D3 sa bandit, kumusta ang sa resulta?
1: Okay siya, ay sir. Hello, isa Ginoo. Naulian siya. Oo, kuwan pa lang. Murag, nang gawas na mo sa gikan sa hospital sa Mayo.
0: Then?
1: Dayon,

0: responder ko nga, kaya po taong panalangin sa Ginoo, kay unsay mga kanang mga tambal, yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainong.
1: Yeah.
0: Pero nakaingon ko sa ko, galingon na ang inyong mga produkto, puno sa panalangin.
1: Ma'am, ang siya gani, ngalan ni mo, ma'am?
0: Milagro Orom.
2: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. Extend food superman for men.
4: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang, Gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay, puwerte. Gawala ng buwas, ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado ka, Gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi, eh. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi, eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kayo.
2: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga buti. Mighty C,
6: pag Mighty C para aron mo ang
1: mag Mighty C kada adlaw. Of course, di pagalimtan magkaedad na ganita, naganat ang ginabatyag posa sa panagang nato. Aron nga dalitang maayo mag Mighty Sita kada adlaw, kinahanglan na agyod ay enough nga vitamin C. Magkaedad ta. Oo, tinuod na magahiga lang magkaedad ta. Kinahanglan yun tag vitamin C. Bukog na to, ligon. At the same time, ligo na nga tong resistensya. Good for the heart. Mais kasing-kasing ang vitamin C. Gani, dakuntabang kinis paglikay sa mga aneurysm. Makalikay ta sa mga plaque, ballooning sa itong mga ugat. No? Mag-lead sa gitawag nga stroke or paralyze. Pwedeng mag-lead sa...
7: This is Amapola Broadcasting System.
1: Key, no? So,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kuan ni siya eh. Usa ni siya sa mga vital organs kauban sa brain. Ang kasing-kasing nato, pwede itang magkabatonog atherosclerosis. This is the most common nga problema sa kuan sa mga sa tong kasing-kasing, no. Pwedeng mag-cause kinig ischemic damage or pwede mag-lead sa gitawag ng myocardial infarction or heart attack. Kaning gitawag ng atherosclerosis. Ang pagtuon nagpakita nga ang oxidative stress may connection aning pagbato ng atherosclerosis gawas sa mga cholesterol deposit nga sobra na kaayo, unhealthy diet, ang hypertension may lead sa pagbato ng problem sa heart. Gani, kasagaran sa may hypertension, magka-problemas kasing-kasing. Pwede nga muhubag, mudako ang kasing-kasing kung naatay high blood. Long-standing hypertension may lead to have heart enlargement. Doble manggod ang trabaho sa kasing-kasing kung naatay high blood. Oo. Ang role ni DTX7 din, ang benepisyo niya, ang antioxidants nga naa sa DTX7 din, gatabang sa ato ang kasing-kasing para makalikay ta aning gitawag nato nga mga atherosclerosis, hardening of the artery, constriction of the artery, no, amugamay nga giyanan sa dugo. Yan. Ang DTX7 bangko, taas ni siya antioxidant like polyphenols and flavonoids nga naa sa DSA nga usa sa mga kuan dako kaayo og katabang sa pagprotekta sa itong mga selula including mga higala sa itong kasing-kasing sa mga blood vessels gikan sa kadautan nga dala sa gitawag nga oxidative stress and accumulation sa gitawag nga ROS. So, sa may mga problemas kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na ito itong kasing-kasing, antioxidant gihapon, DTX 500 kadaan lang. And anyway, ang pag-inom na ito sa D3 Bio, you know what, mga higala, karong mga panahon na medyo uso ron ang kuan, mga sakit, mga higala nga dala sa panahon. Diba? May mga sakit nga dala sa panahon, mga higala. Muna nga, nabinagatig ulan, no? Gausab nga ito ang weather, pwede nga kuan, labinagbugnaw ang panahon. Ga-promote yun yung mga higala sa mga conducive environment for microorganism. Sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nagakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungi like streptococcus pneumonia, influenza. Kini sila mga higala nga mga kagaw, considered mga higala. Mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia. Ay usa na sila siya sa mga kagaw nga ga-atake mga higala kung bugnaw ang panahon. Remember ha, mag-klinika D3 Bio. Pagting ulan, uso kay na siya nga mga sakit. Mag-klinika D3 Bio. Ga-protekta kini nga tong D3 Bio sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Labinagyod ng mga kagaw. Oh. As efficient mga higala nga antiviral o antibacteria, antifungal. Naani siya'y capabilities nga mo-protect sa atuang lawas gikan sa mga viruses, fungi o bakterya nga gadaot sa atuang lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ay, kato mga ganahan ng sabon na ito ha. Whitening soap, DTX Beauty Soap. Mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, butoy-butoy spanit. Gamit mong DTX.

0: Beauty Show. Then si Manoy nga Galuya. Oh, mag-extend dira, no, para extended ang ligaya, extended ang sayaba. Extend herbal capsule. Sa mga mahilig ng kape, the best kaayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay og natabangan. Walay lain mga higala at Tomos Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Maglaming ipangapi ronda. Laming ipangapi. Sige ha, gato mga wala pagkapangapi. Ala sige, pangapi na mo dira. Kung na yung DTX Coffee, mas labing maayo. Kung na yung DTX Premium Coffee, mas labing maayo. Anyway, mo say bye-bye kung mga higala. Gatong oras, limitado kayo. Umapon mag-uban-uban gabon. Programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Doc Hansa Lima, nalang yung nakauban. It's time to say bye-bye. Salamat guys, salamat. Mga ka-DTX, sa mga ka-D3 Bayo, kalimti ayaw. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadalaw. Tara, mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9. This is Ice.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
7: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
8: Welcome Visayas ug Mindanao.
7: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
9: Yes, welcome mas kamo mga suking tig paminaw. May adlaw usab daya ka Dragon Mel, may adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa Visayas ug Mindanao. And of course mga suking tig paminaw, ani ana sabi ninyo ubos sig alag-alagad sa kahanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon usab og mga produkto, no? Produktong kapsula. O guban pa niini mga suking tig paminaw para usab maportiktahan ang ato usab nga maayong alawas. Og doon na kita prevention, no? The prevention is better than cure. Og dili angayang kabalakan mga sokin tibo ka Dragon Mel, kan Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule dasok na sa mga nutrients og ingredients niini. Gawas pa niini mga sokin tibo pero purong herbal, no? Mga natural man ang maong nga mga sangkap niini mga sokin tibo now. Ani usab nga to usab nga kape, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga sokin tibo mao kini ang kape nga walang palpitation og ang ato usab nga Dragon Body Oil, di ba? Pangmasal siga lang nga disenyo. Nindot kayo nitong dunay mga varicose veins, rheumatism og uban pa. Ang kahumot niini mga sokin tig paminaw. Ano nitong loka klase nga kahumot, di ba? Sa ato ang haplas, no? Like lavender, like sampagita, ilang-ilang mga sokin tig paminaw. Ano, pili lang sa maong nga kahumot nga adunay adunay tulo ka klase nga kahumot ini mga sokin tig paminaw. Basta kini siya atong produkto mga sokin tig paminaw, nindot og maayo kaayo. Oy, ay mo kalimot usab sa ato ang kape. Mga busing, mga unsa pa diha, mga brother, di ba? Mga Mr. and Mrs. mga sokin tig paminaw. Ready ka na ba sa inyo hang kaugalingon? One cup lamang sa Hardmax Stream, no, di ba? Ang ato usab nga coffee for men mga sokin tig paminaw. Power up your performance mga sokin tig paminaw pag ikaw naka Hardmax. Maksaya, maksarap ang pag ikaw naka Hardmax mga sokin tig paminaw. O ang ato usab nga Dr. Punjisop pagyal mga higala. Katong na problema sila mga kapanitan, ha? Wali gila ang katapat ng Dr. Punjisop lamang ang katapat niining doon ay mga minor skin disease mga sokin tig paminaw. Ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap, ha? Maging kotis, mistisa ang resulta pag ikaw nung magamit sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto kang hamis puti ang imong kalawasan? Gamit na o K-Skin Glow Power Whitening Soap mga sokin tig paminaw. Baka na ay mo kalimot usab sa pipila kami minuto sa itong hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas, no? Kung ikaw man happy dopamine mga sokin tig paminaw, kung nakay dopamine happy hormones, okay, unsa may buot pasabot ini mga sokin tig paminaw. Now may mga tao nga kanunay lang malipayon, ha, di ba? Or sobra ka lipay o labi na kung unsa man ma-promote sa iyahang trabaho, ma-promote sa iyahang pagka-estudyante, o kung unsa man, di ba? May mga acknowledge mga sokin tig paminaw sa ilahang mga boss, di ba? Doon na may mga kuan, unsa ba? Basta inana, now actually ato ang masayran higala ining doon na may four kinds of hormones, no, sa ato ang lawas. Okay, ni angayang masayran usab nga mao'y gikinhanglan sa atong panglawas og mao'y muhatag og kalipay mga sokin tig paminaw, like independence, no, di ba? dopamines, no? Serotonin og oxytocin. O, nahigala, ang naasa, four kinds of hormones, mga sokin, tigpaminaw, nga maging happy ka ni ini. Basta, inana, mga sokin, tigpaminaw, dali na nato na sulbaron, no? Dali na to pa hatagag proteksyon, mahataga na to solusyon. Basta ang atong produkto mo atong tumaron mga sok itong mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto lawas nimo protektado.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao.
10: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
11: Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taga Batikoy na sa radio amount sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
14: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
11: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Where every guest feels at home.
16: Visit
17: visit us today.
18: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effects. So yun, thank you.
19: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
20: Na ba espesyal ng okasyon? Na ba kahit tao na gusto ni mo mamalipay?
19: Sa M's Flower Shop.
20: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Nena, ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatidan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagka tutud anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
3: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
4: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit. Kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
3: Okay, salamat kayo lang.
0: Testimonya sa kaepektibo sa Wonder Herbal Coffee.
5: Ako kasi napian man eh, ma'am, ining Wonder Coffee. Kay kapag inom na mo ani ma'am, kami tulog sa coffee. Isa raman akong anak, tulog yun nga mag-inom ani ma'am. Then, ganahan yung kaya may matulog ma'am. Then, okay kay sa mong kinabuhi nga nakainom yun may ani. Kaya sukad nga, nagamit may aning herbal coffee. Daghan yung nawala sa mua ka ng makalibang na ko perminte. Then, okay yung kaya mong tulog ma'am nga. Nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo nga naabot yun sa mong kinabuhi.
6: Ma'am, kumusta man ang ato kanabang kakulba kung makainom ta wala?
5: Wala gid ni kulba ma'am. Then rami kay siya paminaw ma'am. Then o di may kainom ana ma'am. Murag kuan gid ni ma'am. Lingawang gid ni alam produkto wak.
6: So daghan kaing salamat ma'am. Mr. Lita Diano of San Antonio Tiday Zamboanga Sibugay. Proud user sa produkto nga Wonder Herbal Coffee.
0: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
7: Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw ko na ko gitong atuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
9: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
8: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
9: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maigawahag sa mga kaigsuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
8: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
7: Kapusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko, siyempre, isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
5: Hard Mama.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag Hard Mama. Extreme na.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin din mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto, ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City o Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Testimonya sa Kaepektibo sa Vitrol Tablet.
2: Ano, Romel? Kumikin. Agusan. Cagayan de Oro City. Ako, pasalamat po ko sa Vitrol nga. Nakagamit ko ani kay sa akong pagtugod lang o ganaang painom na sa akong papa. Kay iligig ko siya maminom sa tasi. Karun, pininti na siya sa presyon na siya. Marag ko na yung utok ba. Pero karun, sige na pong kong palit siya ang Vitrol Tablet. Kay dali lagi siya makakuan ka ng utok sa bata. Tablet akong gigamit. Kay 14 naman siya.
1: Vitrol Tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Jornel Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jornel Brand. Ang Jornel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jornel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jornel Brand.
5: Kung kamo masulog o tumot, kay nitaliwan na sa laing kalibutan at inyong inahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay Adi Anang ang Endless Life Funeral Homes na andong duyog kaninyo sa panahon, sa kagulanon, sa masinabuton, na pagtatiman o pamaagi. Endless Life Funeral Homes na ang himutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes. Magkupak sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.

0: Aku si Miserita Tangutan, nagpuyo sa si Anthony Billy. Ang magiging ng puto ng programa niya si Arlene about sa non-product. Sige naging pamino sa lunch niya, kaya naman na kanungi ang about sa non-lunch capsulong. Yung input supplement, kaya po gasing bahan na ka-diabetic man, sa judge, ipalitin niya ang namang ginaming tin twice a day. Kung ganang lunch coffee sa mayo kanya siya yung kaya kumahan sa suinong sa dana o buntag, unto gabi. Kasi na sige naging gamitin na ng kada na lunch coffee, kung lunch capsulong yung salamat kayo at Arlene sa iyong programa kay. Salata din na ng tabang, kung gibinang tabang ang iyong produkto sa lunch.
1: Kung nahulit lahi ng kung itang dikarihan, ilabi na sa siguridad sa atong pagawas. Daghan na ang glass screen, usa sa atong pakinaroon mao ang tubig. Usa ayaw na kamalakan, ali anang ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalibyo, buwas ang tubig na imong imo. Tumunod kay Aqua Touch RV Drinking Water. Iproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Nanari mo lang sa National Highway, Barangay Damao, Tagaya, San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-3700.

0: blasting the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. Broadcasting live from the Luton Bay Asa Negros Oriental. This is your music information radio. Star Radio. Star Radio. Las Vegas Star. Cigar. Music Star Radio. Uvas Star Radio. Alas 9:58.
1: Siyempre, alas sa itong CervyCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na batiyon ang mga sintomas sa mababaing nagminopause. O gabaw sa tanang makalikay sa osteoporosis. Maka-improve sab sa libido sa mababaing edad-edad na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Iwan ang nakanindot ang CervyCare Herbal Food Supplement.
2: Kapag na si Divine Faith doon sa Noria, nagpuyo ko sa Group 4B at Lyme Malibali City. Akong detail kay CervyCare sa kapunod din sa akong menstruation. Ang sigurad sa kitang musulman, wala sa akong dugo. Pag tumal na ako anak kay, lalang alam akong dibati. Balik sa normal ang akong dugo. Ako ang pasama sa CervyCare o sa Nanspada.
3: Ako si Aloha, Mickey, matapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapascate. Sa wala akong nagagamit ng CervyCare, di normal akong dugo. O sa kitang puson, matulog na tayo kong palit sa butika. May pisting kong ginom, natubil akong pasalamat. Maayon na gusto ang akong nutrition kada bulan. Salamat po.
4: Ako din si Kalin Bandilan, taga-plan niyo sa CSCOS. Di tulay ko pag tumalas sa CervyCare, mga 2 weeks na po ginom ang anak niya doon. Ako ganing gitutan sa nila. Ay sa Diyos, mawagan akong mga banong sa kong puson, sa likod aning aning payo dayon. Okay na pala akong pagkatulog, din ako mag-apanang magabi, mag-amatamat abitaw. Salamat sa ako. Hey, nakadumo ko sa radyo aning CervyCare, ako doon, di katabang sa akong sinabumi.
1: Yun lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervyCare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Okay, pala itong last point coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usap sa alurana, sa labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nas Corn Coffee.
5: Ay, malakong malahan, kaya may kong mga kalaraan, nagpulo sa ako, kabakawan. Malakong product na ako ng akong Nas Corn Coffee para sa mayo na akong pagbawas, ang akong dibati sa akong lawas na dito ko pagkabawas tulog sa ilang kulan. Mamihaw ko sa mga programa, kumutay, malipay ko sa ilang tulog ko.
6: Ako po si Lisa Ocasuro, taga Purok, Manzanita, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental.

0: kada kailan scopy, pangan scopy, hindi na ko na mo nitayo, kanang hindi kang katulog mayo siya. Kagabi yun, pag uminom ka, kaya mayo na niyong katulogon. Dama Diyos Ginoo, hindi na bagi hapon ang mga mata sa inyo, kaya mayo na sila. Thank you po ma'am.
1: Sa kutilari yung kumoso, kaya kikiray ber, hindi ka marangay ko lang lupa sa pinto. At yung panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa kung hindi na abay sa baga, kung sa tingin akong kalawasan ng waikan ng taon. Tulog sa wala sa bulan, dahil sa ginawa ko na yan, sa kami ko na kung nga at yung takuan na niyong ngayon. Kaya may kaparal ba't iba, tayo kugyan sa amin na para ganahan sa mga taon. Tuwa sa mga dugay yun sa mga panahon, yung dagang salamat sa nasukin na, na tayo kugyan sa mga panahon. Tuwa sa ginawa ng karalaman sa mga
2: inyong mga lugar. Kung siyempre nga itong Nas Liniment Oil, sapat ka niya ito hangtod karon, Nas Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamahol, kinaakan sa mananap, tanang panuhod, ilaminas kabataan. Gamita ang Nas Liniment Oil.
1: Ako din si Inisang Rusbo sa Bulabagoy, Malwal si po. Matagamit ko, Nas Pradagay, kaminang ko sa programa niya, kaya uwi mo may sosyal niya. So ay kumpali po, Nas Liniment Oil, para sa mga panuhod na kitang kalawas. Kundi salamat yan, yan. Diyas, labang kagamot sa inyong produkto nga, nakatamang ko sa akong
0: makapita kalawas yan. Ako si Nobiba Capino, matalabait. Nagamit ko sa Nas Liniment Oil tungod kaya ng akong mama, na slide niya ng na-shake ang umaunay akong gigamit niya. Ang hilot-hilot ang Nas Liniment Oil. Daghan kayo, salamat ako kay si Janet Suyanto sa tampisong na tinantibo. Kung ikuan ron sa Nas Oil, kaya kailang maglabad akong ulo, kailang masakit akong kalawasan, hindi kami mangungaog ng pangwatan. Itumboy, ikuloy na mong kapulong, magbuhay ko yung lawas. Ako lang sa plastan, salamat kayo.
2: Available in 30 L 60 ml. Mapalihan atong Nas Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga
3: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabuta, Bayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio R. We must let a star sing. Music Star Radio. Ura sa Star Radio, alas 10.

0: si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX, Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnaso, dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamatyag sa lawas wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respect.

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
1: Go
3: na. Dragon Fruit. Go.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hardmax.
3: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag hard mama, extreme na.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani aton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus.
9: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
3: Kamusang pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmith Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gi-share ka na.
6: Wonder Esqualin. Problema sa ibig kasing-kasing? Inom na sa Wonder Esqualin. Ligodo nini aga mga kogatan sa ibong lawas aron malikayan. Aga stroke o paralyze. Inom na sa Wonder Esqualin. FDA approved. Wonder Esqualin.
11: Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Espesyal nga okasyon, una makay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang Male Power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable. affordable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Istimonya sa Kepik Pibo sa Vitron Syrup.
10: Si Ronald Dolor dari sa Prismax Store, Busok Magumbayan, Sultan Gubarat. Itong wala pa sila ng Vitron Syrup, may ina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
11: Mm-hmm.
10: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, busok na kayo makaon. Tapos, inakinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
9: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa matindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
12: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Isa'y panganin mo, Nay?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Matoong.
13: Pila edad ni mo?
14: 78.
13: So, isa'y panganin mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo.
13: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
13: no sa mo yang tail
14: nang hubag jug maayo
13: hubag tanan
14: ni kami ino hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
13: bunuan sa paha
14: dapat mi sa radyo nga naa day kalang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
13: ya karon okay na yung bata
14: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
13: pa di kuan
14: 79
13: so sa mga naminaw karon ron mamunsay ka istorya ni mo
14: okay magamit sila ini kang kambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya
13: amigos popi ray gino
15: sadaka salamat mga idol.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na ako.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.
11: E and C Mart.
18: Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
18: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E and C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart. E and C Mart. Your all-in-one store.
19: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
7: Welcome Visayas ug Mindanao.
6: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome mas kamo mga suking tig paminaw. May adlaw usab daya ka-Dragon Mel, may adlaw usab sa mga listeners sa ato ang kanunay nagasunod sa ato ang programa Visayas ug Mindanao. And of course mga suking tig paminaw, ani ana sa inyong ubos sigalag alagad sa kahanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon usab og mga produkto, no? Produktong kapsula. O guban pa niini mga socket tikpinaw para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas. O doon na kita prevention, no? The prevention is better than cure. Oga dili ang ayang kabalakan mga sokin tibo ka Dragon Mel, kan Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule dasok na sa mga nutrients og ingredients niini. Gawas pa niini mga sokin tibo purong herbal, no, mga natural man ang maong mga sangkap niini mga sokin tibo now. Ani usab ang ato usab nga kape, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga sokin tibo mao kini ang kape nga walang palpitation og ang ato usab nga Dragon Body Oil, di ba? Pangmasan siya lang nga disenyo. Nindot kayo nitong dunay mga varicose veins, rheumatism og uban pa. Ang kahumot niini mga sokin tig paminaw. Ano nitong loka klase nga kahumot, di ba? Sa ato ang haplas, no? Like lavender, like sampagita, ilang-ilang mga sokin tig paminaw. Ano, pili lang sa maong kahumot nga adunay adunay tulo ka klase nga kahumot ini mga sokin tig paminaw. Basta kini siyang atong produkto mga sokin tig paminaw, nindot og maayo kaayo. Oy, ay mo kalimot usab sa ato ang kape. Mga busing, mga unsa pa diha, mga brother, di ba? Mga Mr. and Mrs. mga sokin tig paminaw. Ready ka na ba sa inyo hang kaugalingon? One cup lamang sa Hardmax stream, no, di ba? Ang ato usab nga coffee for men mga sokin tig paminaw. Power up your performance mga sokin tig paminaw pag ikaw naka Hardmax. Maksaya, maksarap ang pag ikaw naka Hardmax mga sokin tig paminaw. O ang ato usab nga Dr. Punjisop pagyal mga higala. Katong na problema sila mga kapanitan, ha. Wali gyud lang katapat ni Dr. Punjisop lamang ang katapat niining doon ay mga minor skin disease mga sokin tig paminaw. Ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap, ha. Maging kotis, mistisa ang resulta pag ikaw nung magamit sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto kang hamis puti ang imong kalawasan? Gamit na o K-Skin Glow Power Whitening Soap mga sokin tig paminaw. Wag na ay mo kalimot usab sa pipila kami minuto sa atong hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas, no? Kung ikaw man happy dopamine mga sokin tig paminaw, kuno kay dopamine happy hormones. Okay, unsa may buot pasabot ini mga sokin tig paminaw. Now may mga tao nga kanunay lang malipayon, ha, di ba? Or sobra ka lipay o labi na kung unsa man ma-promote sa iyang trabaho, ma-promote sa iyang pagka-estudyante, o kung unsa man, di ba? May mga acknowledge mga sokin tig paminaw sa ilang mga boss, di ba? Doon na may mga kuan, unsa ba? Basta inana, now actually ato ang masayran higala ining doon na may 4 kinds of hormones, no, sa ato ang lawas. Okay ni ang aya nga masayran usab nga mao'y gikinahanglan sa atong panglawas og mao'y muhatag og kalipay mga sokin tig paminaw, like endorphins, no, di ba? Dopamines, no? Serotonin og oxytocin. Mao na higala ang naa sa four kinds of hormones mga sokin tik paminaw nga maging happy ka ni ini. Basta inana mga sokin tik paminaw. Dali na nato na sulbaron, no? Dali na to pa hatagag protection, mahataga na to solusyon. Basta ang atong produkto may atong tumaron mga sokin tik mapalit niyo sa nagadang butika ug pharmacia. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nga mga produkto lawas nimo protektado.
6: Yes, mga suking tikpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule of Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Kita Balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
4: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
4: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdala na yun siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan yun ni ang kuan, may isi. Detribayo o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabili sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Ako si Merinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAND Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Allen, maunay nakaayon sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan mo na inaayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang isigil akong inom ka nun. Hantod ka ron. Hintog lang akong lawas. Mula na kanunan na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mong kuko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panu uhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, oy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para sigurado maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, antod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuran ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Cell Herbal Capsule.
5: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyo mga lugar.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna promo.
7: Pila edad nay kus ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pagsugod gyud.
8: Sugod oo.
7: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah okay, sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo na blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
7: Karon wala na kay lagi.
8: Wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig. Kaya, jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay ya.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga Naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
8: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
5: Vitron. Subok na.
9: Insayan niya itong pangalan.
10: Kuan Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang return drop kay Kuan, epektibo gid siya nga vitamins kay sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya niya, tas kusog na siya mututoy.
9: Kinsay nakatulog ang?
10: Ang bata.
9: Dayon.
10: Then, tas na yan tulog.
9: Sa una day?
10: Mugmata siya, mugmata-mata.
9: Niya karon, okay na yan tulog.
10: Okay na yan tulog, then dingas kayo pag makamata na siya.
9: Ilang edad sa imong bata, sir?
10: 4 months. Vitron,
5: subuk na.
11: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated, FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable. affordable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
10: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Hardmax Extreme na.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
13: Ako si Mary Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya kay hiyang man siya sa product kanang okay ang gibati, kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa nanon product o salamat ati Arlene. Salamat kayo ma.
14: Kung kamu masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
16: Who wondered? Cardio Care.
17: Usa sa kasagarang hinungdan sa kamatayon sa tao, mao ang atake sa sakit sa kasing-kasing. Tungod ni Ana, namugna ang Who Wondered? Cardio Care. Kapsula nga adunay sangkap nga mutabang parelax sa mga ugat nga nagdala sa dugo o gikan sa kasing-kasing. Makatabang sa healthy blood sugar levels. Ug muhilis sa kolesterol nga usa sa mahimong hinungdan sa pagmara sa dugo sa mga kaugatan. Busa aron masiguro ang kahimsog sa imong kasing-kasing ug malikay sa cardiac arrest. Inom sa Who Wondered? Cardio Care.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
19: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
20: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit! Go!

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw, and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud ni ini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw, and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Una nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
7: Mm-hmm.
6: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
7: Yes.
6: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
7: Okay.
6: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
7: Kun yes.
6: Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
7: yes,
6: o kababainhan.
7: Mm-hmm.
6: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
7: Yes.
6: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
7: Okay.
6: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Saan ni si Buyaks na nagdala-dala man og PC sa ilalom sa kahoy akong atuon?
10: Noon saan na rin akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Noon sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
9: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamurutal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
10: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
11: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 12, 6.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Ala una, dos.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Hinaot pa unta, nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup, o niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan ni Tudling sa Mga Garay sa ta. Dili matukib ang pagsakit mo niining nagkabinhod ko ng balatian. Aban makalaom kang sa pagbantos mo kanako walay laing masayod niining tanan. Sa kanunay mo nga pagsakit o pagsamad sa akong garbo o balatian, nagdugo kong kasing-kasing mihungho nga ikaw ako nalang pasang. Taas na ang panahon nga gibilanggo mo ako sa rihas sa kasilag. Panako naglaom nga unta magtakdo ang atong daan sa ugma nga damlan. Luha sa pagtamay mitulo og midagayday sa halapad nga luna sa mga pagmahay. Nagmugna og kayugot nga musalok sa paglikay nga ako malunod sa pagpahulay. Ako mo pahiyom sa paghandos pamilyang puno sa rianong pagsinabdanay. Ang talikala sa kakapoy, magkahulugan sa pagpanaw sa gugma nga tiyon. Nagkaguliya nga unahuna, nagpaanod sa langiing nga hangin karunugon niya. Pagkanayon ayaw paganugon, sa nilalang nga kanimo walay pagpakamana. Usa ka na kong unos ang mikulumos, pagkanaog sa hukom sa kamatayon kanako. Sa gugma nga akong gituhuan nga muhatag untaog kahayag kanato. Sa makausapa mga liupo kining naghikahos kong garbo. Gusto kong talikdan ang kayugot o kasilag mo ang hunong na sa imong pagkastigo. Kung magkahulugan man kini sa pagkaputol sa di nato magkatakdo ng mga dalan. Pagtambong ka nato sa bungaw sa kapakyasa. Mapasalamaton ako sa mga maayong butang na namugna ka natong tanan. Pasailua usab ako kay kanimo. Nakamugna ako og mga kasalanan. Mabug daw ang lasang. So yan yung kanta, ha? Alang, ganin yung talan. Nahanap ba si Alex Piodos, ani?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Plus nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Juan de Herbalo? Eh, basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, pareha rana ta ng haplas. Eh, try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naanda, nung ka na nga itong Juan de Herbalo oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha rana ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Juan de Herbalo oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Juan de Herbalo oil. Magmahay yun. Kay nindot ng maong haplas. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Kinsa ganin ni sir?
3: Si Dodge Flow ng Kalibay ni. Eh.
2: Taga
3: Don Marcelino Davao Occidental. Kanay mang kung kuan, kanay Wonder Herbal Oil na apoy ti ang likod.
2: Mhm.
3: Niya ni gabi eh, sige magugug ubo-ubo gani. Motong makadungo ko sa radyo. Pait na ko akong gi kaplasa ng kakuang likod. Pagkagabi eh. Sus, maayo man kayo kay wala naman ko gi ubo-ubo niya. Manungsot man si Moang Kaunuran ang iyang ka. Wala ba kanang halang-halang gamay ka medyo bugnaw. Iyang akong asawa kanang naglaba bitaw siya o niya napaso iyang kamot sa sunrok. O niya ako akong gatagan siya na pangkuan. Iyang gi kaplasan.
2: Haplasan niya o Juan de Herbal Oil?
3: Oo, gihaplasan niya Juan de Herbal Oil. Niya, pagka buntag pa yung ana, tingala ko na, kuha naman, inikagin na ba? O niya, pagka man, may mga ulat-ulat. Dako, kayong matabang. O niya, kuha, doon ay mga piang panuhot, makuha man niya. So, salamatong ibig ko sa inyong produkto po na maayog o kaya o magkabog ko sa mga silingan na ako rin o sa ako ang mga trabante po sa sultagingan
2: mm-hmm.
3: na pait na mo aning Juan de Herbal Oil kay maayo kay panghaplas.
1: Una na kanindot ang Juan de Herbal Oil. Pero ito, epektibuha eh. Juan de Herbal Oil. Ano nga plus ngaway ka parehas? Kanang naitailer, dili na mo aoy. Huwag yung milabot, ana. Kanang naitailer, huwag milabot, ana. Kanang wonder nga WO, huwag milabot. Kanang wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrink kabul film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Mantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Lo oipon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni Dimday ay. Na. Ya kay Dimday mao imong napalit. Imong yung Leon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Mao nay pinaka importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpaminaw, no? Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Turang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipis kayo nagtambok, bagak igunod. Lami, ay, lami humbaon. No? Oh, ano yan, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, dagang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vital. Minawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
4: Ay, ako si Ed, si Maribel Orok, kasi Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
2: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
4: Nindot din kaayo ang Animal Vita. Kukot din kaayo siya mo kuhan ang tubo, nindot pa tubo ang baboy.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon, dami na ko siya nakasiat ang iyahang lawas. Nimbukad siya dayon. Nimbukad siya ayaw siya gamipon sa mga kuwan. Igamit mo namin sa among manok.
2: Sa modas manok?
4: Oo, sa modas manok. Ang isang gamit. Nimbukad siya kayo.
2: Kanya, kumusta ka ron ang inyohang paggamit, ana?
4: Mayo si Gai siya gamipon. Ganahan si Gai ni mo gamit. Karoon gani, magpapalit ako gani ko sa akong anak. O siya ng animal baita. Kaya nga, hurot naman gusto.
1: Amite, Wonder Animal Vita, prasigurado niya. Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus, muna mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
2: Pinsay nakagamit, anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
5: Oo, ako sir. Nakasuway dito sa sir.
2: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
5: Okay man siya. Okay man siya gamiton, sir. Kay ang inigkuan ako, makatulog man siya kung ayaw ka na mawala ba ang panagis ako ang kanang batang bitaw?
2: Dugay na ka nagamit.

0: Tanang wonder ba na ba plus bago pa?
1: Bago pa lang. Wala pa yung bulan.
0: Wala pa yung bulan.
1: Okay, so, tryan mo muna ko. Sige, magkukumi na po sa inyo ang programa.
0: Kisa niya itong pangalan, ma'am?
1: Amalia Dalman po sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
2: Unana ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya, pag-aray ko sa Butuan City sa Marcos Family, Calo Family o Canyon Family Lilibit. Nagnit lang ko sa mga Abang Family and Pasiti Street from Mili Abang. Kilikili wa Olano del Sur, request kong song I Love You by Celine Dion. Salamat sa pagbasa. Karay ko akong apo, manong Karin Joseph Itil, song ihila ko lang sa tago. Nagpag-aray, Lula Guring, salamat. Shoutout ko kang Ayan, Laika, Ivan, Ike, Bingbing, Pangkat Family. Salamat from Busco, Kawilian. Karay ko sa akong Mama Nilita Utsagabia, akong bana og mga anak, Ismi Darlene Astrino sa Here in Grace. May mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hinga tulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
3: Ako daw si Rodelma Lamantan. Taga
4: dami kung bangga din ko. Okay. Sige ma'am, sultihi daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron Drops diya sa imong mga bata.
3: Anang, ang ako mong gudka nang di ka nang hospital ato kay na hospital mong kupad kung anak na kung kinamanghihan.
4: Mm-hmm.
3: Sige siya gila kanong dali na kayo sa kanong hutingan at tiyanda.
4: Mm-hmm.
3: Hindi nakatulog. Tugod din na ito ng mga alas siti, ang tugod lang sa dayon. Ano pa, sige mga tanong lang sa inyong programa ni Picardo, ang palit mo, kuwan. Ito yan, yan mo.
4: Nagpalit mo, nagpalit mo, Vitron Drops.
3: Oo, Vitron Drops yan. Mga sa kabulan din siya, nagtugod to yung lakilak, dahil ka lang buto diyan siyan.
4: Mm-hmm.
3: Ngayon ito, di palitan, naman ka ng Vitron Drops akong baanak eh. Dito, vitamina ni Picardo rin, mga kapamina ang pagkakas ng ating sinuha sa uban, di, ito, napalit ko. Mga tulo ng buto kadlaw, na nakatulog na nag ka ng tarong.
4: Tulo ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
3: Okay, nag-gris kong ba nag-tanang sayo-sayo. Tanang manana na gini katulog niya. O kung napucha, di napucha dali ka ng subawan. Kaya to, itabang mo kay ginong gihubak ba, gihubo.
4: Gihubak, gihubo.
3: Sabi ko siya ginawa na rin. Pero pagi tayo ng programo, wala ang pagkaroon. Okay na dito ang bata.
4: Sugod sa pagipainom ni mo atong Vitron Drops, wala na siya gihubak, wala na po sa gihangak.
3: Wala na sir. Kaya sa ginawa, pagkaroon.
4: Okay.
3: Basta na kayo, naliyak na kayo sa ng tubiyan.
4: Salamat yun kayo sa Ginoo, no?
3: Salamat yun sa present product, sir.
2: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo, kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup na. Para po nga, dili daling magsakit yung anak, i-Vitron Syrup.
4: Kini nga ma'am, yatag sa ito nga kumplito nga pangalan o address.
5: Ako di ay si Gigi Curaso Madali, taga Margo sa Tubi, Zamboanga del Sur.
4: So tingin mo ma'am kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup?
5: Epektibo yung case na sir, kay itagong pa lang ang klaseng vitamins niya kung mga anak, wala siya kuwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, kung gana siya diya taon, naiwas po siyang sipon.
4: Okay, tapos pila iran sa imong bata?
5: 9 of 4.
4: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
5: Gana siya di lang kaon rin, sir.
4: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron Syrup.
5: Layo po sila sa sakit-sakit.
2: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamit. Raminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron Tablet.
0: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Si Rosie Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO.
0: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
6: Oo, nakagamit na po, kuya.
0: Onya, kumusta ang resulta?
6: Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kanao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
0: okay.
6: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy.
0: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog. Makatulog na gid kag tarong.
6: Oo, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat po ko sa inyo, sir, kay nakakuan po mo ang tambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo po sa tanan, pareha na ako nga dili kayo makatulog nga mapalikid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
2: Salamat gud sa kanunang paggamit. Garay ko diri sa Pantar, Banisila, North Cotabato, akong mga silingan, diri og sa Purok Uno, Kulasian, Lantapan, Bukidnon. Salamat, nagpagaray si Hana and we win here in Pantar. Salamat, kuya. Regards lang ko ni Joshua Abarkis. Please pakibasa pa sin kay Lakataga Cagayan. Siya pakichat lang, please. Minaw mi diri sa Kimamaon, Kimaya, asaan shout out lang sa akong self si Roland Ulihog. Vlog di ay single o ready to mingle. Garel ako kaya nabilado, kuya yung Martin dyan sa maliblib nga lugar from Amelia Lado Mutha. Garel kuya Cars nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilani Bernades, Sammy Caniamo, Nilda Samuya, Little Lidisma, Linda Montesilio, nagpagaray si Luloy Anita, sa anahaon maramag mo request kong song I Can't Stop Loving You. Daga salamat sa pagbasa, kuya. God bless. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan, ya muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan. Ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagyon mi gi create nga products para nga dipinsahan kagikan nang subaw, ubo ug hilanat. Naagyon kanang Wonder C+. Gituyo kinagbuhat ng Wonder C Plus para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Wonder C Plus at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C kanang Wonder C Plus. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan. Pero dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanuna yung Wonder C Plus. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Wonder C Plus nga drops, available na mapalit na siya. Dapod ay Wonder C Plus nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Dapod ay Wonder C Plus nga capsule, available na po, mapalit na po. Kanang Wonder C Plus capsule, munang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Munang kinanglan, mag-outsource, gud ta, basta vitamin C. Unta, kung ang ato mga pag-aplikaw ng lawadlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha yun o vitamin C ang atong lawas. Problema kay susiha rin yung gipangaon diya, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Kana inyong gipaniod doon, i-check doon na ninyo. No? Kanang inyuhang gikuan, kanang inyuhang gipanihapon, kung naban ay vitamin C, di ba? Wa? So, unsa pagkakuha ng vitamin C sa imong lawas? O nang gamay taligsik, subawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil ng inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+, nga syrup. No? 13 anos pataas, Wonder C+, nga capsule. Oh. Unay pinaka-importante diha. Mga pinalanggang tigpaminaw. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas, wa man gid puy mo angkon anang sakit agod kay mauwaw ba. Pero kun naa ka na bitaw kanang sakit ining magbawas ka, nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Wonder Hemo Aid. Mo na imong gamiton Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas, ha? Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Maunay nindot, Wonder Hemo Aid. Pero kung high blood ka, saka lagkalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na nga sakit, ayaw kagkumpiyansa, paggamit na yun og Wonder Cardio Care. Gamit kag Wonder Cardio Care. Nindot mo ng Wonder Cardio Care kay imno ni mo. Normal mo ng circulation dugo sa mong lawas kay Ang gikinahanglan mi nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Na puno na nagcholesterol imong lawas, di nakaagi ang dugo mo nang 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag inom mo Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral nang imong gibati diha na blood pressure nga taas. Ba? Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha. Gingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka.
7: Gingnan ka na, no? Gingnan po kayo na pangapi. Imo na hinungdan yung taas na yung sugar. Gingnan ka na, di ba mo pwede magkakuan? Gingnan kayo na pangapi. Ikaw ng imong kape, imo na hinungdan na yung hyper acidity. Imo na kasunog ka malugab. Gingnan hyper ka na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuang kwan. Ginawaan dito sa imuang kutok-kutok. Gingnan ka na, nagkanoon ka ng istorya, kanagalin niya. Oh, pagkain isang kape. Ari ka sa mga 100 herbal coffee kay dili mo taas yung sugar ganuman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Oh, ari ka sa mga 100 herbal coffee kay dili ka kulbaan ganuman. Herbal mo ni. Oh, ari ka sa mga 100 herbal coffee kay dili ka magka hyper acidity ganuman. Herbal lagi. Oh, ilisin mo kape. Sige, tingnan nga mo na inungdan na pagtaas yung sugar mo inungdan kulbaan ka. Oh, pag 100 herbal coffee, dali ra ko kuya ko makauban tin putos og kamuti kindi og sambag kindi sa dili alpuser og amada abi. Hinday mulde og tanang mamutusay. Pagkaray dili gwapo pero matsod si Sisokong, Proctrice Poblacion Valencia. Salamat sa pagbasa kuya. Naray ko diri sa Purok Lubi, mga anak sila si RJ Christian, si Lovely diri sa La Suerte Pagadian City. Nagpagaray si Arlene Daulong. Karay ko sa Kamulan Family, Kawingan Family and Tauran. It's me, Ria Kamulan from Basaklan. Karay ko ako mga anak, si Gwyn and Lorraine. Sinanglanan, salamat. God bless you, kuya. Kapada Anis, Binbinido, John, Pakilit, John, Tagapurok, Mahada, Puluyagan, Pagayan City, Pangandoy, sa Kungidikanan. Sa niya anak, karumingang kapunon. Samtang dito ako naglingkod sa dapling sa lapihan sa may bayan. Buot na kong subayon ang daan sa umabot kong panahon. Maroon mo pati na ako sa pagbalik ang naghahanap kong kauma. Kunya, bigang mo pa kong antok ang batala. Ang pangyatag ang akong ipanikaw. Ang akong kaugalingon mula yunong sa pagtukaw. Nagpaabot sa pinsis sa pusin sa ni Kristo mabugiya sa akong mga lahat. Sa pagtunod daw niya niyaring adlaw sa kasanpan. Layo nagyapon akong nagpailo, nagmapaupsano ni ibabaw sa kalimutan. Paito kapitos ni pinabuhi ko na ganayan-dayan. Pinayugan sa magugnang tingog sa nagdadayang kalatan. Napansabiyang nakita ko na ang dalan na angay na akong panasubayon. Labiyan ang kalipay ni kasing-kasing kong nagmasunog ko. Kalipay nga wala isama ang akong naangkon. Sa niya nakita ko na ang kahayag sa mga bitoon na buiwan sa akong kaugnaon. Sa pagabot na niya sa laong nakagabion, doon kabiyo na ng akong mamata sa kanindot sa akong katunog. Logo na nagatagiya sa akong mga damo. Ano sabi sa doon sa kalisdanan ako ingpit na makaangkon. O niya nagpakita na gayon ang kabugasong timailan sa iyong kamuntagon. Kaya ko na mataan ang kahanap niya ito gagmay mga bitoon. Doon na nagdaas akong maayong kaugnaon. Kung sa pagkatagong may dalan sa itong labang matagayam. So wala madugay, bigitin na gusyaring adlaw sila. Dito nakita ko ang katinaw ni ibabaw sa kalimutan. Panagkahayag sa akong mga mata mo'y nagtumpon ka na ako sa mahimong ipagulat. Mayinungdan nga ang mga pangandoy sa akong kinabuhi ng pamiling lamat sa akong mga. Kaunis, Binbinido, Junjun, Pakilit, Junior, Purok, Mahada, Puluyagan, Pagadian City. Pangandoy sa akong kinabuhi, tudling sa mga galay.

0: bakit kung sino pa. Ramad Rakum, ano kayo nas? Wala kardo binaron tayo ng Diyos atong alagaran. Pilagis din oray ka para servisyo sa iyang mga katawan. May pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Pangpola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. Broadcasting live from the

Nagiin ang formulation niini, isip ko sa carbon half nas, maybe ibu, hoy nasa liana, napamatagan na sa kadaganan na nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Upatangon mo pangin sa mga nadagdag ng masamaan, upaugaw mo pagi sa mga nukanuka. Ang Nans Liniment Oil, hapla sa panghilot, sa mga narisaw na piyang, hapla sa ubo kubak, hapla sa mga babae magbuwas, nabuka, napasmo, sumaw o trangkaso, hapla sa panakit sa kalawasan, pamaulo gabikungan. Ang Nans Liniment Oil, mayo sa gayong haplas, alang sa arthritis, rayuma, varicose, tikik sa liyog, naundan na piyang, nabikil o napalisado ng mga kagatan. Nagkanausap ang mga bubong na mas galing awasan, sa dyan kini, sa ilang tibuo kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukhaon pagkawan. Mayo sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil, sa mga napit, nadiin daghana ang mga nakagamit ini. Sila subitito, tumod sa pagkait, timo o gagana ang mga nakatesimonya na sila nangayo. Ang Nans Liniment Oil, available sa manang

adlaw Lunes kana tanan. Unang Lunes sa bulan sa Mayo. Kumusta ang burot? Paspas kayo ang bulan bago pa ganito nag New Year. Bago pa lang ito nag Grand Draw sa tong Nas Melin Balanza Season 6 karon. Paimo na punta sa December. Paspas kayo ang adlaw mo na nga. Paspas matigo ang tao. Bitaw. May 4-20-20 sigurado na tamabot ini. Sa mga sapa welcome. Welcome welcome ato tulungan noon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon kita maghahatag ug pagkat. Ito mga sawat tagi sa kinabuhi. Nabisan pa man ug gilumutan na sa katuigan ng labay. Napabiling buhi, napabiling lampas sa panumtuman. Thanks for tamo na sa mga kapag-hatag-pag-hatag. And this time, ato letter-sender, o sa kanag-galan, o ka Heidi. Balis by Heidi, alas si Maswad. Of course, bro, tawas by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato makaisungan ang bagong Nance Sopli Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight infection. Lami imong tulog o mag-regulate yun ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang alon dilig na makapadayon ang malatian na cancer. Ingon anak, anin na talagang Nance Sopli Plus Capsule. Finalista sa U-Aid Herbal Food Supplement, ang ato U-Aid mo flush out ini sa mga toxins o excess fluids sa itong lawas. Makapagdang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan makatabang sa itong liver problem. Ito na nakipiktibo ang ato U-Aid Herbal Food Supplement. Sa lakton, ang kombinasyon sa Nance o U-Aid, tumpak para nga mapagdang o makabatang kitang kaayuhan sa itong balatian. Siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili nabation ang mga simptomas sa mga babaeng nagminopause. O nabaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve sa libido sa mga babaeng edad-edad na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Iyon ang nakalindot ang Cervic Care Herbal Food Supplement. Inun lang 2 capsules kada adlaw. O siyempre, alas atong Reminder Capsule. Maka-promote o mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells. Ilabi na sa atong mga ginikanan na senior na. Gagano sab ang ngayong honor students and cum laude sa diyang na maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alam sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Chico Mix. O siyempre, alam sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, inon sa buntak. O siyempre, ang atong Nance Liniment Oil, sukat kanya atuhang tungkaroon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhon, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga beneficyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usapin yung vitamins and minerals, o niya makaridus sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent o anemia, sa lakon lang niya ang imutulog, maka-reduce o cholesterol, labaw sa tanan malikaya ng Alzheimer's disease, maka-control o diabetes, o ilamin ang hypertension, maka-maintain o sab sa maayong napananaw o binuto kanit, o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung manapika na lang, Nance Corn Coffee, daghan ang mga beneficyo na makuha niini, available sa halos na mabutika sa inyong mga lugar. O kayo makalimot ang atong Nance Medical Mission. 2026 masagot na karong May 30 yan sa Samuanga City sa 7 Red Cross Function Hall sa May Pitit Barracks Barangay Zone 4 sa Samuanga City. May 31 Itil, Sibugay sa May Covered Court Poblasyon Itil sa Samuanga, Sibugay. June 1 Pagadian Covered Court Plaza Luz Compound Baharis Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas Pagadian City. June 2 Mulavi sa Carousel Garden Address Avenue Barangay Makugiwan Mulavi sa Samuanga Resort Pagka June 3 Dito sa Dipolog sa Mini Gym Barangay Torno Front sa Barangay Hall Torno Dipolog City. June 4 Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino Calamba Misamis Occidental. At June 5 Dito sa Roqueta City sa May Lumanta sa Riverside Garden Park Press Marietta Suite Layuan o Roqueta City. At ang tangi atong medical mission tulkay naghahan ang atong mga pa-premio and labaw sa tanan pinaka importante matabangan ang atong mga balatian binagi sa atong analyzer machine ito makita ang atong mga angay nga ikonek sa atong mga panglawas libreng masahe o guban paso again kita kids sa mga schedule ng medical mission pasok standby alas sa swatang pag-Heidi and siyempre sa atong tulumanon sensory at Arlene.

Tanong ko sa pangalang Heidi, 51 anyos sa pangitaron o kasamtangang na ni Moyo din sa Zamboanga del Sur. Usa ko sa libuhang suking tipaminaw sa imang programa, ate. Nahimo na akong kalingawan ang pagpaminaw sa radyo. Pinaagi ning imong tulumanon ang sensor li Ate Arlene. Kay gawas nga, lingaw kini, gahatag pa og pagtulunan. Ingon man inspirasyon sa mga maminaway. Kinang hinungdan nga naaghat ko sa pagpadanga sa kung suwat kasinatian ng imong programa. Bagong graduate pa lamang ko sa kolehiyo sa dihang na-hire ko sa usa ka company ate. Ang among opisina doon ra kayo sa usa ka hospital. Every time ating paniud to magsapon ang among mga trabahante gikan sa nagkalain-laing kumpanya sa usa ka karinderya. Isa miss ako mga kauban sa opisina ang suki sa maong karinderya ate. Kay lagi swak man kini sa mga trabahante nga gatipid. Nailhan po sila nga limpyo nga kananan. Kay nakita man ang ilahang preparation sa pagluto. Ginadayo pa sila sa tagalagyo nga ilang mga suki. Bisan medyo

Pag-upa ko, daghan akog na familiarize nga mga dagway. Friendly gyud ko nga pagkatao, ate. Kahilig man ko mapahiyom sa mga tao nga familiar na nakog panagway. Sa sige na nakog kaon sa maong karinderya, halos memoryado ko na ang mga panagway sga pangaon. Apan ate, dunay isa ka nakakuha gyud sa kong attention. Kay kapila naman ako kini gakasakpan nga mututok gid nako. At nung una, abi nakog wa lang. Apan sa nagkadugay, dili lang ako ang nakapansin. Akip ang akong kakaubanan sa opisina, Pati R.

kagad ako makauban sa trabaho, makabantay na gid niya. Nga grabe siya makatanaw nga rikan ako. Gani ginasulog-sulog na ko sa kumakauban. Ako na ko nung pansin nun, kay sayang ko na gwapo ra ba. Ate Nurse, yes. Mokin na mong tawag sa mga nurse. Nurse, yes, ate. Gwapo. Amaong lalaki. Net pagyod manamit ate R. Ilabi na sayang puti nga uniform. Ang kunon ko nga, gikilig po ko ate. Walang ko nagpahalata, syempre. Pero ang tinuod, excited ko. Basta lunch time na. Excited ko makita si Mr. Wright. Kining akong tawag niya. Busa, basta lahi ang iyang duty o dili na ko siya makita sa lunch, magluya ko ate. Apan patay mali siya lamang ko sa kumakauban. Kaysa mukan ko ate. Defensive langit kaayo ko kay basin di ay ma-misinterpret ra namo ang iyang pagtanaw nga rikan ako. O sa kaadlaw, kalit lang siyang miduol. Pwede ba kunong mo-join siya sa among table? Kay lagi ko na wa siya kauban. Iyang mga friends, lahi og duty. So, amo siyang gipalingkod kauban namo ate. Dito na dayon nga formal ming nagkaila. Tawgon ta lang sa pangalang Norman. Usa ka nurse sa hospital nga duol sa akong gitrabahuan. Upat na katuig siya nga nag-nurse sa mga hospital. Pila ra may sugilanon. Dili pa man uso ang cellphone at itong tungura. Matag-adlaw kapadadaan ko niya og mga love letters. O kung dili, pangbuntag iyang duty, iya kong tawagan sa mga telepono sa opisina. Para nga mangumusta lang nako. Grabe na gyud ang iyang effort sa iyang papangulitaw nga rikan nako. Ati R.

hangtod nga nagkarelasyon kami. Abi mo, bisag hectic ang yung schedule. Mangita agad siya pamaagi nga magkita o mag-estoryahan na mi ate. Buto ang akong pamilya nga to kaniya. Kay lagi buutan si Norman. Ug maayo makisama. Buutan usab ang iyahang pamilya nga rekan ako. Mga 6 months ang among relasyon, miabot ang dakong oportunidad sa iyang nursing career ate. Nga makatrabaho sa Saudi Arabia. Panagduha-duha siya ate kung iya bang dawaton. Gignan ako siya nga nung dili man niya dawaton nga chance naman niya nga makatrabaho sa abroad. Maayo kini nga stepping stone para nga maka-cross country. Apaniya kong giignan nga iya kini dawaton kung musugot ko nga magpakasal mi ate. Gusto ko nun niya nga minyo na before siya mularga. Pila ra may sugilanon. Nagpakasal mi ni Norman sa Huwes. Simple ra nga kasal, kay lagi dinalian man. Mga 2 weeks lang gyud human mi gikasal. Milarga dayon siya sa Saudi ate. Wa dayon ko na buntis. Pagbalik niya after 2 years, kay 2 years man iyang kontrata sa Saudi, 1 month siya nagstay ate. Apan pagbalik niya sa Saudi, wa gihapon ko na buntis. Busa pagbalik niya otro, nagpa-check up na mi apan why nakita ang problema sa among mga tests. Ato sa doktor, siguro, wa pagyud gihatag. Galika na mo. Wa na mi balik si Norman sa Saudi kay lagi na hire man siya sa Europe ate. Paglarga niya, wa gihapon ko na buntis. Ang among sabot, pag makakuha na siya sa iyang residency, moapas dayon ko sa iya. Kinahanglan nga antuso niya ang 5 katuig. Apan ambot ba ati unsay nabutang sa iyang ulo, nagdesisyon siya nga muuli for good dinhi sa Pilipinas. Dili ko nun niya makaya nga 5 katuig may hindi magkita. Taas ko nun kaayo ang 5 katuig. Gusto na pod ko siya nga magkaanak mi. Busa, wa na lang pod na ako siya kontraha. Ugi uyunan ko na lang. Tuod man nakapauli na gid si Norman, ug sa iyang pagpauli nag-change na siya career ate. Wa na siya mag-nurse, nagnegosyo na lamang mi. Na found out na ko ate nga kugihan kaayo nga akong bana muhim og anak. Nakaunom dayon mi ate. Sundanon kaayo ko. Upat ka lalaki ug duha ka babay. Naami kambal ate. Sunod-sunod ang among mga anak. Paspas kayo among child factory. May nalang gani. Kugihan po si Norman mangitag kwarta. Napalambo niya ang among negosyo. Ug na-provide na mo ang tanang panginahanglanon sa mga bata ate. Nagpalaygate na po dayon ko para stop na. Dili baya po lalim na makabatunog unom ka mga anak ate. Apan atior, sugod pod ang akong problema sa kumbana. Sa diyang usa ka adlaw ni Ana, naami bisita nga babay, nagpaila nga napabuntisan siya sa kumbana nga si Norman ate.

dili gyud matugkad ang kaligot-got nga kong gibati ate. Apan mas gihuna-huna nako ang ako mga anak. Gipanigan gihapon nako ang akong bana. Matod niya nako, wa ko na siya kabaw kay nahubog ko na siya datoy gayuna. Nalimot ko na siya ate. Busa ako na lamang gisitil ang problema. Nakipag-negotiate ang babae. Apan, wa paghihapon mitagam si Norman. Wa ko magdahom. Laing babae na usab ang iyang napabuntisan. Hangtod na sunda na po kiniglaing isa ate. Tulo na tanan ang iyang nahimong anak sa gawas. Tulo ka mga babae usab ang iyang nahilambigitan ate. Sakit sa dughan, sakit sa ulo. Kung ganos ang nagkaedad, nag-agresibog samot ang akong bana. Busag ignan ko siya ate. Bahalag mang babae siya, magpa-vasectomy na lang siya para malikay sa laing problema. Sa tinuod lang ate, dili mo sugot ang akong bana. Kay dili nagidlagi daw niya usbon. Apan wa na ko'y salig ate. Gani, natuman gyud akong gusto. Wa siya nahimo ate, iyan na lang kong ipagbigyan kay makigbulag ko niya kundi siya magpa-vasectomy. Kay mahadlo ko ate. Basin, makaanak na po siya pag-usab. Ngato sa laing babae. Tuod lagi sa iyang pagkahimabay ate. Mupatol ra bagid ang babae kay gawas nga gwapo. May kwarta sab. Sa laktod na human ang pagpa-vasectomy ni Norman. Apan ate, kumaan siya na operahan. Wa ko magdami na hinay nga manggawas ang iyang sakit. ATR.

sabi mo, ate. Sulod o gawas na siya sa hospital. Huwag ako magdahom, Ate R. Nga mao ka to ang sinugdanan. Nga mabiya si Norman kanamo sa hingpit. Fifty-seven years old siya, ate. Bata pa kaayo sa dihang. May panaw siya. Last year lang, ate. Sa diyang iyaming gibiyaan sa hingpit. Gipasalamatan ko lang ato kaniya. Nga bisagwa na siya apan doon na siya kabili nga gihatag para sa mga bata. Wala kaya ko maglisod sa pagpa-eskwela sa akong mga anak, ate. 15 anyos na ang among kamanguran. Ampat ba, ate? Daghan ang miingon. Nga ang iha ko ng pagpa-vasectomy mo hinungdan nga nanggawas iyang balatian. Apan gi-assure magid mi sa doktor, ate, nga wala kini side effect. Usahay, basulon ko akong kaugalingon. Tingali na kauban pa namo siya karon. Kung wala ko siya gipugos, ate. Mauki na akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad ni akong suwatampo. Sincerely yours, Heidi.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Si Emma Mohan Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag Uid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nans.
3: Mapalit

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
2: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, effective yun ang cervicare para sa mga babae. So kamunga, undili normal ang menstruation, pag-take na mo-og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

salamat kanimon. Heidi, sa imo papadangat imo suwata ang paningatun tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Mato niya, after nga naapirahan ang iyang husband, nang gawas na ang tanang balatian o sayo kanimi panaw sa laing kalibutan. Well, diri una kita sa itong mga text messages. Sa

RTR para sa Lord Sender. Ako lang po niya. Daghan po nakita nga nagpa-vasectomy nga gayelo ilang panit. Luya gid silang tan-awon. Apan tingali RTR, nagkataon lang Jerry of Yati Liluan Cebu. RTR. Dili manggiyod sulbad ang vasectomy aron mahunong ang pambabae sa usa ka lalaki. Pero naglibog po ko at ang nisugot po diyan bana. Siguro basi gusto na lang po niya hindi siya makapabuntis sa lain Fair of Dagbiaran City Bohol. Ate R para sa Lord Sender. Dili na niya mahayo na yung kaugalingon. Wama siya intensyon. Siguro nagkataon lang gid ate Anne of Bayaman City, Negros. Ate R, nahitabo na ang tanan. Tingali doon nalang complications apan dili ka to ang hinungdan kay akong husband ate R, dugay na gud siyang vasectomy pero waman siya naunsa. Test o poblasyon, sikihor. Ate R, nagkataon lang yun. Doon na nato'y balatian, Daniang Bana ate. Basi na trigger lang after operation, Ivan of Kinagbaan, Hagna, Bohol. Pero kung anong tanaw, dili man ang issue diri ang vasectomy or ang unsa paman. Kundili, ang gusto lang to niya nga masanta na ang pagkahimabay kay tulo na kababay ang napaburusan. Mahinungdan nga niabot siya sa punto nga gihangyo na lang niya yung kapikas kay di na siya makiguli kundili magpavasectomy. May rason nga napavasectomy yung bana apan maulagi. Matod niya, after sa maong panghitabo, gawas na ng balatian but nagkataon lang kay safe manggood ang vasectomy and never siya may mahimong cause para nakuha base usap sa mga atong nasairan basi may mahimong panahon ng wahinong dan ang letter ang ating ibang tihan diri ha apa na

0: Again, thank you very much. Heidi, sa imo papadangat imo swa tampo ni atong tulaman sa sensor li Ate Arlene.
1: For you and me, let us be one so you and I.
0: Alang ka nako. Ang tanan mo abot man gyud hang dapita. Ang tanan mo taliwan man gyud ding kalibutana. Naitabo lang nga mas nauna ang imong kapikas. Apan para ka na ako, Heidi. Kung unsa man ang nahitabo, wala kay bisan kinsa nga mahayon. Tungod kay bes, sa imong pagtuo, basin ka na. Apan ikaw na mismo ang nag-ingon nga nagbalik-balik niya siya sa hospital. Sa laktod, naana siya yung mga balatian. Tingali, nagkataon lang nga after sa gipahigay nga vasectomy, nang gawas eh mga sakit, hangtod kami pano siya. Apan dili ka to ang hinungdan. Kaya basutak sa dili, daghan mampod gyud ang makaingon nga after vasectomy, wala may nahitabo kanila. Tingali, nagkataon lang kung kana ang imang pagtuo. Nga mo ka na hinungdan nga nung sa'yo na wala ang imong kapikas. Sa pikas bahin, sakit pero mas sakit kung mas madungagan pa ang iyang mga anak sa gawas. Again, i-pray ang imong kapikas nga unta malipayan na siya kung asa man siya karon. And padayon ka sa pagpalimbasog tungod kay doon na kay unom ka mga anak na nagkailahang lang usab nga nakin mo. Swerte ka lang tungod kay unlike sa uban ng mga gibiyaan sa ilang kapikas, ikaw at least maayo ang imuhang kahimtang sa kinabuhi. Again, thank you so much, Heidi. Sa iba, papadangat mo swat ang muna itong tulaman nun. Pamanghinaot ko nga unta. Ihatag sa labaw nga makagagahom ang pangandoy sa mga kasing kafe. Ang makamove on o hingpit ng makalimot sa pagawala sa mga kapikas. Dili man totally ang kalimtan, kundili nadawat na ang mga panghitabo. Stand by karon to alang sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Musunod gila yun ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayan mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
3: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy,
6: Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung ang sabag akong ibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naatan na doon. Ang sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, nag-rajib nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
3: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tiarlene? And welcome again sa atuang Non-Health Education's program.
0: Og again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: O sa May 31, diya kita sa Ipil Sibugay to be announced pang ato ang venue.
0: Yes. June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Roqueta City. So, kita kids, sa atong umaabot na medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, sa atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanan no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, that's
0: all. Paspas kayong adlaw, paspas embulan, sus pastilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga mga kanans, no, dili na kamu maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Okay, Doc. Nindot isgutan ka nun. Kinibang nagpabilin pagyapon nga number one cause of death is ischemic heart disease. Sakit sa kasing-kasing tungod sa pagbara sa ugat or coronary artery disease. Heart attack nga pwede yung moresulta sa cardiac arrest. Sa Philippines, Doc, 2025 Provisional PSA, number one cause of death is ischemic heart disease gihapon. Sa ito, January to June 2025, ang leading cause of death gihapon is kinigahapong ischemic heart disease. So, unsa mangyoy pinaka, again, pinakaangay buhaton kay, again, Doc, kada ba taong cardiac arrest is usually the last event na ni siya nga muhunong na pagtibok ang pinitik sa kasing-kasing sa katawang. Marabag, may na ni siya ang matawag nga main cause nga ano nga mawala ang isang katawang. Pero, before siya maabot ng cardiac arrest, naghana siya og mga gibati.
1: Yes, sa darling. Kung makita nyo sa mga movie, mga kanans, no, kanang sa hospital bitaw, mga kanans, makamanday mo, anak, ng heart monitoring. Katungang, ano, matutingong bitaw na,
0: Yes.
1: So, muna siya yung, ano, when that time mag-straight line na siya, muna to siya, mga kanans, napasabot, wala na nitibok ang imuang kasing-kasing, mga kanans. Muna tanan ng mga sakit mo, agig siya sa, o, tawag na to na, cardiac arrest, ni undang na, o, tibok ang imuang kasing-kasing, mga kanans. Para ma-overview na to, mga kanans, no, ang ato ang kasing-kasing, tanawa ang imuang kinomo. Inana kadako ang imuhang kasing-kasing.
0: Aha, so kadakali-ili po kasong kinomo, Doc.
1: Inana siya. Ideally, no, mauna kadako ang imuhang kasing-kasing.
0: Sa ito pa, kung gamay kang kamot, gamay kang kasing-kasing. Kung gamay kang kasing-kasing, gamay kang pagbati.
1: Oye, doon na ba ang February, oh?
0: Agoy. Oye, February 14. Sana all. Okay,
1: balik ta drip, mga kanans,
0: sige,
1: no?
0: Sige, dito sa cardiac arrest, Doc.
1: So, sa cardiac arrest, mga kanans, no, isdagan kayong mga factors na pwede ang hinungdan siya, mga kanans. So, ang una kini mga kanans, no, of course, sa ato ang lifestyle gina siya, mga kanans. Okay? Mostly, kini siya, mga kanans, is related gid ni siya sa ato ang lifestyle. Ang mga high risk, katong mga obese. So, kung medyo more than ka sa imuhang panimbang, mga kanans, no? Kung dako kayo ang imuhang panglawas, chubby ka, tambo ka, mga kanans, posible kini makanan snow na magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing.
0: Pero makanans. Dok, doon na may mga tao dok na kanang gipanganak na sa nga dagko na yung daan, dagko na yung mga bone structure, marag dagko na yung daan. So, apil ba na siya, Dok?
1: Okay, naaman ko tayo ano, ginatawag na BMI or Body Mass Index mga kanans. So, dato mga kanans is mabawaan na to kung kana siya ang imuhang height, ang imuhang kadakoon, katambukon sa imuhang panglawas, o haumban ni siya sa imuhang mga kanans. So, mo na mga kanans no is nagadepende na siya mga kanans. Next, ikadua mga kanans is lack of exercise. So kung kulang it kay exercise mga kanans, agoy ang imo kasing-kasing luya gina sa mga kanans. So pinaagi sa pinaka-simple na exercise silang walking every morning, 15 minutes na walking mga kanans, dako na kaayo ikatabang sa imuhang panglawas. Next mga kanans, aside ano to moto no, kung obese ka dayon lack of exercise, kani sa atoa naman mga pagkaon mga kanans. Mo gini ang common na gyud nato mga kanans na medyo ma-deceive gyud kita kay tungod lagi na pildi kita sa gitawag na lami manggudok. Lami manggud ano
0: pagkaon na hisgutan na dok. Okay, so daghan kay pagkaon like, pero dok, kana bang unsa magid ang angayong buhaton kay para malikayan ang kanang heart disease? Kay mo magid siya ang kuan, unsa ba yung pinaka best nga buhaton para malikayan ang abalatian?
1: Yes, at early no. So mo to mga kanans no na kinahanglan nato mahibaw-an kung unsa ang mga root cause, ang mga hinungdan niya na pwede kita magkaroon ng sakit sa kasing-kasing. So mo to no na sa ato ang lifestyle kinahanglan na mag-exercise ta every morning para mutaas yung resistensya sa ato ang cardiac muscles pati man sa ato ang mga kaugatan, mugwapo ang nindot sa blood flow sa ato ang mga kaugatan mga kanans. Ikaduwa sa ato ang mga pagkaon kinahanglan dili siya makapalapot, makapastiki sa ato ang dugo mga kanans. So katong itawag bitaw nato na mga ischemic heart attack or ischemic heart disease mga kanans is resulta na siya sa nagkaroon ng mga barabara ang mga ugat nato mga kanans. So muna siya itawag na ischemic kay dili na makadaloy ang dugo paingon sa ato ang mga cardiac muscles. Muna siya pag CT scan makita nato na ay nagaitom na part sa ato ang kasing-kasing mga kanans. So, nakita pod na sa ato ang mga ugat na ay ginatawag na mga coronary artery disease. So no, kini siya common siya sa mga cholesterol na nag-build up siya mga kanans. Na nagdaghan siya ba antud ni bara siya sa daloy sa ato ang dugo. So muna siya noon ang pasyente nagkakaroon ng mga palpitation ng mga symptoms. So normal gina siya pag naa kay coronary artery disease na ay mga palpitation normal niya na symptoms mga kanans yung palpitation pero dili na siya normal sa imuhang nature sa imuhang kasing-kasing. Okay? So kinahanglan malimpyuhan ang mga kaugatan, ang mga cholesterol dapat well controlled ang iyang level niya mga kanans. Dili man pud pwede dili man pud pwede mga kanans na sobra kulang tag cholesterol. So dapat ang cholesterol sa atong lawas yung naalantay
0: enough lang
1: sa ato ang panglawas. Kumbaga di ba makabantay mo sa laboratory mga kanans, di ba na ay mga normal range sa ato ang mga laboratory na dapat inani
0: kato lang ato ang i-base bali.
1: O mao na to atong base nato na dapat ang imong cholesterol inani, ang imong triglycerides inani, pati ato ang sugar inani siya, pati ang ato ang mga uric acid is naapod siya mga normal. Kay kung kulang po siya mga kanans is dili po siya maayo. Pag sobra po siya, naapod siya na epekto sa ato ang panglawas. So sama anino na pwede kita makadevelop ang mga problema sa kasing-kasing.
0: Okay. Matod pa, unsay buhaton na malikayan ang sakit sa kasing-kasing. Pinaka-best yun is makontrol yun mo yung blood pressure. Unsay buhaton para makontrol yung blood pressure, ang pinaka-importante, walking every day, dog, di ba?
1: Yes, so
0: bisag ka na lang walking every day, bisag 30 minutes a day.
1: Oh, kung kaning pag-walking manggod na ito, mga kanans, no, makahatag siya o resistensya sa ato ang mga cardiac muscles. Pero kining pag-control sa ato ang BP, mga kanans, pwede siya tungod sa ato ang pagkaon,
0: mm-hmm.
1: pwede po tungod kung paano nato ginahandle ang ato ang kaugalingon.
0: Mm-hmm.
1: So halimbawa sa ato mga pagkaon, motono kung taas og mga cholesterol, taas og mga mm-hmm. sugar,
0: mm-hmm.
1: mga taas og mga uric acid, taas siya og mga kinung mga fat solute, mga ano bitaw mga dairy products, mga cheese, mayonnaise, mga high mm-hmm. in sodium,
0: mm-hmm.
1: kinitanan makaresulta siya sa pag-increase sa ato ang blood volume. So kung increase atong blood volume, ideally increase po ang ato ang blood pressure ang mm-hmm. mga kanans. Mm-hmm. Ang isa mga kanans is kung paano nato i-handle ang ato ang kaugalingon.
0: Mm-hmm.
1: Dili lagi ka nagakaon sa mga ano mga fatty foods, mga dairy products, mm-hmm. galikay ka sa mga parat,
0: mm-hmm.
1: nagalikay ka sa mga caffeine content mm-hmm. ng mga pagkaon man or mga ilimnon, galikay mm-hmm. ka ana, din nag-exercise ka every morning.
0: Mm-hmm.
1: Pero paano man na dili man kakamao mo dala sa imong emosyon? Diba, gamay lang bikil, suko,
0: makadirito. So, diba? Isa po nakakos, Doc, no? Nga magkaroon ka og heart problem.
1: Yes, at
0: kanapulitan kay kanda ko.
1: So, mo na mga kanan.
0: Matod pa nila, Doc, target ko nun mo nga kanang ideal, gid ko nun nga blood pressure, dapat 130 over 80 lang. So, kung mo sobrang nakaana, murag, dili, naka-healthy.
1: Kana siya, Ate Arlene, no, is, depende na siya sa baseline sa usa ka tao. Pero, kung wala na to, nakita yung usa ka tao mga kanan, so, ang mas nindot yun ng mga BP is kung pwede yan, naalang sa mga 110 to 120 mga kanans. Pero
0: uh-huh.
1: kana siya nagdepende gyapon na siya sa baseline. Uh-huh. Halimbawa, kini sa mga blood type A,
0: uh-huh.
1: usually sa mga blood type A is nugbo gina sila BP.
0: Uh-huh.
1: Ang BP, ang uban na naiga BP sila 90 over 60.
0: O normal na sila, 90, Doc?
1: Yes, kay mauna ang ilahan.
0: Mga baseline. Type O, Doc?
1: Kadalasan sa mga type O, mga high blood dun. Tagkaas gina sila dugo.
0: Okay.
1: Mm. Muna siya na medyo bantayanan.
0: Aka na ang mga type O bantayanan. So sa kadagha mga type O.
1: Mm, kay medyo in terms sa ilang blood type mangod mga kanans to, characteristic sa ilang dugo, ang type O mangod is more on aggressive sila. Ang type E naman po ng mga dugo, more on kalmado sila, relax mo na ang ilang BP is more on numbugit siya mga kanans. Then ang mga type B mga kanans mo na siya parang average lang siya mga kanans. Kumbaga, in between siya mga kanans ba. So, mo ni mga kanans, kung wala na to nakita ang pasyente, of course muset gid kita og standard na mao kini ang normal range sa blood pressure. Okay, so mao to siya na ang blood pressure kung pwede naasa sa mga 110 120 then uh-huh. kung pwede dili na siya motaos og 130 mga kanans. Okay, and then pero pag makita na to yung pasyente, diya na dayon ta mo kandak sa iya kung unsa gyud ang iyahang baseline according sa iyahang lang mga laboratory na normal na ang iyang mga laboratory. Then pag normal na iyang mga laboratory, dadto na rin nato makuha ang iyahang baseline. Okay, so din mo to mga kanans, no, yung emosyon nato pinaka-importante na kay balo kita mo handle. Kay kung dili kita kabalo mo handle mga kanans, take note, every time na masuko kita, gamay lang na siya mga kanans ang 200 ang ato ang BP ana mga kanans. And then muingon dayon ka na, di ba, muna uban bitaw, grabe na kasuko, kaaki na yun. Muingon dayon ka, bipihigan inyo ko high blood. Normal, high blood, yun ka.
0: Kaya nasuko man.
1: Nasuko man ka.
0: Dok, ang ikaduha din nga, grabe po makakos o heart problem, kining pagpaniganilyo. Kay bisan gani o isa lang ka stick everyday, dako gaya po kinig damage. Unya, ang pinaka-worst ka ng second hand smoke, bot pa sa bot, ikaw na nagaliyo niya. Katong pagbugal ni mo sa imuhang aso, nakasimot imong higala o nakauban ni mo, mas delikado na gaya po ng second hand smoke. So, kana di ang sigarilyo, bisag once a day lang, dako gyapon ang problema sa usa ka tawo na makakos gyapon siya sa imuhang heart problem.
1: Yes, Ate Arlene, no? Ang di man na to ikadinay mga kanans, yung pagpanigarilyo na mga kanans, no? Dagan siya o mga toxic na mga chemicals mga kanans. Lalo na, no? Yung mga nicotine niya mga kanans. Ang nicotine mangod mga kanans, no? Pwede na siya na mo circulate sa ato ang circulatory system o sa ato ang dugo, musabay siya ba sa pagdaloy mga kanans. And then kining nicotine mga kanans, kaya po niya mupilit sa lining sa ato ang mga kaugatan or mudikit siya ba. Mudikit siya, mupikit siya sa ato ang mga kasing-kasing, sa ato ang mga ugat. Then, naay mga tendency ana na magasgas niya yung lining. And then, kahit tungod nicotine siya mga kanans, maka-attract siya og mga cholesterol na mupilit dito sa iyaha. So, dito na rin magsugo na mag-build up na dayon ang mga pagbarabara mga kanans. So, muna mga kanans, no, yung sigarilyo mga kanans, dili gid siya maayo, makaproblema gid siya sa ato ang kasing-kasing. Dili lang sa atong kasing-kasing, pati sa ubang organ sa ato ang panglawas.
0: Pero kabalo bagka ko sa ikatulo, nga pinakadelikado og likayan yun. Soft drink, di pwede adlaw-adlawon. Og of course, ang alcohol occasional lang. But pasabot, pwede ka mo inom occasional. Depende lang sa siya, like Pasko lang or birthday, ayaw adlaw-adlawa. Ang soft drink po daw, Dok.
1: Okay.
0: Pwede adlaw-adlawon daw, be. Naman ko dahil hanggang kusog kayo may inom soft drink. Sao mo na.
1: Diba mga kanans, kung tanaw na to, yung content sa soft drinks sa mga kanans, dali kita. Nga no siya na isa mong yun siya mga kanans. Of course, number one is naa siya ay caffeine content mga kanans. Which is yung caffeine content mga kanans is makapa-aggressiveness, maka-alert siya.
0: Makapa-aggressive, makapa-alert.
1: Oh, so ang tabuan ng mga kanans no na mo increase gina siya ang ato ang BP anak mga kanans. So kaya caffeine man, makapa-alertness siya. Next mga kanans, ang sugar content. Grabe kataas yun ang sugar content. Muna sa mga kanans, di ba nakamention ko ganina, niya isa sa mga influence na makapataas sa ato ang blood pressure kung unsa ang volume sa ato ang dugo. So kung ang sugar sa ato ang dugo is daghan siya, makaresulta po na siya sa pagtaas sa blood volume. Muna siya na ideally, kataas yung blood volume ni mo, mutaas imong BP, plus na ay caffeine, mutaas pa po ang imuhang BP. So next mga kanans, ang sugar food nato, napuna sa capacity na mubara-bara sa ato ang mga kaugatan. So muna mga kanans nun, yes, na siya ay dako na kalabtanan, pwede na mutaas ang imuang blood pressure kung sige-sige ni mo siya imnon and then dili kaya sa imong lawas na i-regulate kining siya tanan. O dili kaya sa imong lawas na i-detoxify siya. Kay mo na mga kanans no, namang iuban doon mga kanans sa kaluyan po na medyo gifted, na bisan unsa nila inom sa soft drinks, kaya sa ilang lawas i-regulate ang sugar content.
0: Muna yung pinakaswerte, Doc. Makaingat ang sana all.
1: Yes, at early. No, mo, pero mga kanans no, is pasalamatan na lang po nato mga kanans na kahit pa paano sa ato ang jeans na ay nindot po mga kanans. No? Pero balik ko mga kanans. Pero balik ko mga kanans no, sobra-sobra is diligid siya maayo mga kanans. Yes. Ang kulang po, dili po siya maayo mga kanans. Ang importante kay Baloka, kung unsa ang imuang limitasyon, o din kay Baloka, kung unsa po ang imuang angay pagabuhaton, and then as long as ginabuhat ni mo yung mga kaayuan para sa imuang panglawas, and then nagainom ka o mga vitamins, supplement, wala ka nagpabaya, kining mga sakita mga kanans is dili gini siya mutakboy sa imuang mga kanans.
0: Yes. Onya again, usbo na to, ang pinaka-best good is isda lang. Dili kay magsigi og isda and utan. Dili magsig karni. Mag gini pinaka-best nga mabuhaton. Okay na lang karni, pero dili gud halos imo na lang yung himot adlaw-adlaw ang karni.
1: Yes, at early, no. Ano gi-sulti mo yun yung isda is pinakanindot siya mga kanans. Kung tanaw na to yung content, kung unsa ba ang anaa sa isda kumpara sa karni. Kung ibutan na to sa protein, yes, na ay protein ang isda, na ay protein po yung karni. In terms sa iron, yes, na apoy iron po ang isda, na apoy iron yung ang karni mga kanans. Pero ang isa sa wala sa ilaha mga kanans, mas dako yung difference nila is yung omega-3 mga kanans. So which is yung omega-3, daga na kayong mga study mga kanans na dako kaayo kini siya na ikatabang sa ato ang kasing-kasing mga kanans. So yung omega-3 makapa-improve siya sa ato ang blood circulation. Kaya ang omega-3 mga kanans, no, katong mga excess bitaw na mga cholesterol na nagpilit sa lining sa ato mga ugat, naapot to siya ay capacity para i-cleanse. And then naapot siya ay capacity to active, ma-active ba ang ato ang ginatawag na HDL. So katong high density lipoprotein, katong ginatawag nato na good cholesterol. Kaya ang trabaho mangod sa ato ang good cholesterol mga kanans, tig-kolekta. Tig-kolekta siya sa mga sobra na mga bad cholesterol. Pero kanang ingon nato mga kanans noon yung bad cholesterol, dilibe na siya totally bad mga kanans. Pero kana siya yung bad cholesterol, mauka na siya ang usa sa pinakadako na contribution nga no na akay kusog matag-adlaw. Kaya ang bad cholesterol, siya ang imuhang reserve energy. Para kung kapuyon ka, luyahan ka, naapakay energy to sustain sa imuhang activity. Kaso lang, ang bad cholesterol, sobra-sobra na sa ato ang level sa ato ang panglawas. Muna siya, resulta dayon siya na mubara-bara siya mga kanans. Muna, ingon ko no, ang sobra is diligid siya maayo mga kanans.
0: Yes. Unya, kinahala nyo ka magpa-check sa mong cholesterol o sugar. Kani maginanduha, cholesterol o sugar. Unya, kinahala lang gini mo ang 7 to 8 hours sleep. Dok, di ko katulog og ng 8 hours. 6 na gina ko ah. Maximum. Okay na na, Dok?
1: kung naanak kay edad-edad mga kanan, so dahil magiging nato makitaan na pati nga toong katulog medyo makompromise.
0: Agoy, edad-edad na ganita nila.
1: Ang importante lang yun yung mga kanan, no? Kung makafeel ka na medyo katulog na imong lawas, kung nafeel ka na medyo luya imong lawas, okay pahulay, relax, ayo isagad na imong lawas. Then kaon, o mga nindot o maayo na mga pagkaon, mga high in fiber mga kanans, take more mga fruits and vegetables, then ayaw gid kalimti mga kanans, take yod o mga vitamins, mga supplement to support sa ato ang system, lalo na sa ato ang kasing-kasing, lalo na para makontrol ang ato ang mga cholesterol, ang ato ang sugar, ang ato ang elasticity sa ato ang mga kaugatan. Mga kanans, no, dako kayo ikatabang kanato, lalo na pagkita na ay mga problema sa ato ang pamilya bitaw or hereditary, na ay sakit sa kasing-kasing, mas nindot na mo inom na kita og Nance Herbal Capsule. Kaya Nance Herbal Capsule, nindot yun siya para sa ato ang kasing-kasing. Lalo na kung i-combine na to sa UID Herbal Capsule. Kaya ang UID, siya ang mutabang sa ato ang kidney. Kaya take note, ato ang kidney o ato ang kasing-kasing, magkauban yun sila mga kanans. Magtinabangay yun na siya mga kanans. Kung makibawaan sa ato ang kidney na sobra-sobra na ang mga cholesterol, mga uric acid, ang mga sugar, ang ato ang kidney intawang gapaning kamot na ipagawas na siya tanan mga kanans. So mo na mga kanans nun, na importante na healthy ang ato ang kidney kay para dili makompromise ang ato ang kasing-kasing. Mas maayo po na healthy ang ato ang kasing-kasing para dili po makompromise ang ato ang kidney mga kanans. Okay. So mo ni mga kanans yung Nance Herbal Capsule para sa ato ang kasing-kasing, para sa ato ang mga cholesterol, para sa ato mga kaugatan, plus naana si additional na protection para dili kita basta-basta magkaroon ng mga cancer. And then plus ang ato ang UID Herbal Capsule is para sa ato ang kidney mga kanans. Makatabang siya para ma-regulate, nindot ang iyang trabaho para may pagawas ang mga hugaw o mga toxin mga kanans. So, ang combination sa dua mga kanans is nindot kaayo good siya mga kanans.
0: Yes. Again, kinahanglan yun kung pwede palang inyong daily routine. Daily routine kung pwede lakaw 30 minutes every day. Daily niya. Tubig, 6 to 8 glasses a day. O niya, less asin. Mauni akong dapat i-control kay mahilig kong parat, Doc. Less asin o less tamis. Bawal ang tamis kayo, sobra pod nga kaparat, bawal na siya. And big X yun ang UC, no? Kung pwede, wala yun yung cigarette. And kung pwede, regular ang check-up. Kung pwede, nga bisag wakig gibati, bisag once a year lang, makabaw ka usa na ba estado sa imang cholesterol, sa imang, kung pwede, once a year, doon na yung check-up para mamonitor po ni mo imang panglawas o sa mga buhaton o sa mga likayan. Nga kalabang, kung... kumbaga na kay guide ba sa imo angay nga pagkabuhaton. Okay, sa mga gusto bitaw nga mahibaw, Doc, para nga malikayan kan mga healthy meal para sa mga dunay problema sa sakit sa kasing-kasing. Ang number one yun nga pinaka gi-recommend yun kay warm water. Sama sa imong giingon ka ganina, Doc. Warm water good siya and then pwede pa siya magsaging or oatmeal sa pamahaw.
1: Yes,
0: so, the best na siya para sa hearts. Nya, lunch, pwede tinulang manok, dagang dahon. Oh, tinulang manok, dahon niya. Isa lang ka cup nga rice. Halo, ay nindot lagi niya siya itong awaton, Doc. Unya, kikini siya nga guide. Di ka gini siya sa based on study, ha. Kinipod siya, pwede na po ka mag-snack og apple or papaya. Ini kagabi, dinner, grilled isda, pinakbet ba or nga less bagoong. So, hay, kalami... kaya bitaw, okay na kaya siya ang pagkaon ay. Wala mo ka nag-diet, pero iba nang iatiman imong kaugalingon. Muna gidingon ba nga, let your food be your medicine. Dili kay your medicine, muna na imong gi
1: imong pagkaon
0: karon, di ba? So, muna siya. And then, ang pwede sad ka, pagka day two, imong kaonan breakfast is boiled egg, og pandesal, allowed. Ang pandesal, dog, duha ka buok. Og black coffee nga, no sugar. Pwede na giday ka, you know, then lunch mong go malunggay, rice, gamay.
1: Even nga ni Ate Arlene, yung red wine, okay man siya, basta just a small amount lang siya.
0: So, okay. So, kini siya nga mga pagkaon, the best man din siya nga kanabang imog yung himuon every day. Para sa ingon ni Ana, maatiman ni mo, unya ma... maalagali mo yung kaugaling nga wali mo yung compromise imuhang diet. Kaya mukaon magigag na huwag gidili ang rice, huwag gidili ang tinola nga manok, huwag gidili ang kanag gusto ni mong kaunan nga isda, unya kung mag-fried po ka, pwede man basta olive oil lang, wala man gi-compromise ang mga pagkaon. Ayaw, likay lagi na mga chicharon, mga noodles, mga kanang mga pagkaon nga instant ba. Yes, mo gina siya angay likayan lang.
1: Yes, Atty. No more mga kanans ang ginaingon ko, yung sobra-sobra is dili siya maayo. Ang kulang, dili po siya maayo mga kanans. Kay baluka, kung kinisya is makadaot o dili makadaot. Kung kay baluka na makadaot, ayo na sige-sige ang mga kanans. Dok, paano yun, Dok? Mga party-party lang, may mga pagkaon na diyan.
0: Di man permanente.
1: Dili man po na siya permanente, no? Panalagsa raman po na siya. Enjoy ninyo yung party, enjoy ninyo yung mga pagkaon. Pero pag uli ninyo mga kanans, pilian na po ang mga maayong mga pagkaon na mas makatabang makarepair sa inyong panglawas. Isa sa mga tema ilan, kung luyag yun ang imong kasing-kasing, exercise every morning. Pag dili ganin mo kaya yung 30 minutes na walking mga kanans ka na sa it's a sign na luya ang imo ang kasing-kasing na kinahanglan, take care na gyud ka mga kanans na anagid kay pagabuhato na anagid mga supplement na pag-iimnon para ma-repair ang sulod sa ato ang panglawas. Kung kaya nimo yung 30 minutes na walking every morning, ang imo ang kasing-kasing is doing good mga kanans.
0: Ayan. Pwede mo naman tayo yung oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na update nga pangisip ang atong gikinahanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga mga kanans, mm. and then sa mga lulo, lola, mm. mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan mm. na binapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, 2:56.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalinaw na programa.
7: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome na sa Abderis Program, Mas Kurimaw Balong Dagur. Yan, kumusta? Og manginaot lang ta. Nga naamos kapis kayo og kadasig sa panlawas. Adlaw karong Lunes ba? May 4, 2026. Kwatro na po dayon. Atong digmo, 900 pesos. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagdako, miduko. Midungo sa yuta. Muna siya mga salingan. Pabuta sa mga itong gandang karadlawa nga. Nasa jod bag ka mo. Atong unang lingaw-lingaw. Unang lingaw-lingaw na ito may galang numero 3. Pabuta na yun ang duha para makumplito. Magasugod ito, dali sa ito ang pagpanaguban.

kaibigan natin sa tuang pag pinaguman. Wala na may panty, ka-vibrate na. Ah, ka-vibrate na. Og sa gamay, may hangad sa yuta. Pag, no, may hangad sa yuta. Sa gamay, may hangad sa langit. Pag dako, may dungo sa juta. Muna may gala, 900 po. Og ugma, wala. Libo na po ba'y? Og dito may gala sa matubag. Long, ang ako ang atubag ng imuang digmo kay sindi kawayan na sa dihang kawayan na niya from Anton nasa yuta ang dahon niya. Okay, abo ng Hagna Buhol. Kumusta di abo? Kumusta di sa Buhol? Aga wall clock ang tubag balong. Kay gamay na ang oras mungad man na unya inig ka inig ka alas 6 mag duko. Oh, pipini. Ah, unsa may muduko? Tuya hang hand? Hands?

Bol sa labi ang agitauran og sanggab gikan daw kang Lito ng Balamban, Cebu. Kumusta man yan, Lito? Sa may Balamban og tubaglong akay batong namunga Lito gyapon sa Balamban, Cebu. Yo! Awap agyapon mga kurimaw. Oga di abyod ang tubag anak kay sani

Tommy, Sasi Kihor. Yo, Tommy. Wap, agi, bud. Aga, di, apa, yun? Lang, ang akong tubag, imutig mo kay... O, kawayan. Kaysa ubod pa, muangad sa langit kong tiguwag na, muduko na. Okay, Christine. Christine Abiharon from Bingag, Dawis, Bohol. Bingag, Benicia Bay? Ha? Bingag, Dawis.

Christine Abiar, Abiarang Yapon. Abiaron from Bingag, Dawis, Bohol. Hoy mga taga Bingag, Dawis, may yung pagpamina ni mga kurimaw. Ag balong ang tubag bungol asalubi kay buangad mana sa langit akon bata pa ni kaguwang na moduko na sa yuta kay baga naman ang bunga ayan gikan daw kang okay, dudong ng Corellia Bohol. Piotor! Kumusta man niya dong? Aga...

si Idroy. Ah, Idroy Lidrisa. Misa Miss Oriental. Kita buktabok. Idroy. Bisayas ato ay. Ah, kita buk ya patusing nas Bisayas desa. Misor. Idroy. Mo tubag ko sa imong tigmolong dabong. Ah, dabong. Agdako na imong kawayan. Agoy. Nasuko ni Duko Sayuta Antonio Abordo ng Dumaguete. Iyoto! Kumusta mali Antonio? Antonio Abordo ng Dumaguete. Aga Pungango ni Luluna Balong. Oh, gikan kang kuan. Oh, gikan kang kurunto. Ah, gikan kang bitukon. Oh, bunga sa kapayas kaisa. Gamay pa. Nag-usasya. Naghagad sa langit. Pagdako na, muduko na sa yuta. Ayan. Ang bunga. Ikan daw kang tata ng Medellin. Ay, kumusta man yata? Ah, kumusta man yata sa Medellin? Dayon, bayot nga nangihi balong. From Bohol. Piyoto. Uwa, pagyabo. Og, balong. Ang akong tubag sa imong tigmo kay... Sili at sal. Ah, sige may pamagangan. Pagdako, magduko. Gikan kang Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Yoto! Pagigyapon ba yan? Okay, dito may galas. Unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Uming sa Bohol. Or no, gikan pa kang Bunjing. Ah, sa Dumaguete. Kinis balong may gala, may adto sa clinic ni Dr. Henry na Dagandagan. Dak, dak, dak. O, saan ka? GGGGLBM ko, dak. O, yung anong dariman ka mo adto? Adto si CR ka. Kurunto, magagal.

Okay, mo to may galang pasi agikan daw kang bunjong nang dumagite. Kumusta di bunjong? Ah, sa may dumagite. Oh, sunod pa nitong kang uming sa Bohol. Ha? Ah? Dok dok dok gilbi him ko dok. Ayo diri sa kwad to si Arco. Bo ang gyapon si doktor. Oh, ato sa CR, balik ni sa ako dire.

0: sa Bagyo. Nawa di sa aking anad eh. Gigikan daw kang Eric. Si Katuna Street Cebu. Kumusta mang si Katuna Street Cebu, Eric? Law to bagi mo digmo kay Palwa sa Palwa or Sikwa sa. Okay, sa gamay pa. Wangas langit o niya pagdadako na. Muduko na sa yuta. Eric ng si Kasuna. Si Katuna Street Cebu. Musta mga mo diya? Dayon na.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Christmas tree. Ikan daw kang dudong. Mamak, ginumuan, luon, buhol. Kumusta dadong? Ginumuan, luon, buhol. Aga. Balo akong at tubag si mong tigmo. String beans. Ay pagyapon. Wap agyapon mga kurimaw. Og akong tubag analong. Wa kami gaman og na kami gaman. Wa kami gaman og na kami gaman. Hello. Og akong tubaglong. Anang imong tigmo. Ayan. Akong tubag anak balong kay pispis halanggam. Pispis halanggam. Ikan daw kang Nero may galas buho. Wa ay pagyapon. Og akong tubag long sa imo ang tigmo. Ang tubag anak balong kay mais. Kay inig tuklong muduko na sa yuta. Computer. Wa pagyapon dai. Og long akong tubag ng imuang tigmo kay dahon saging. Oh, gikan daw may gala kang Roger ng buho. Wa ay pagyapon ba? Roger ko ng buho. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang uming may galas buhol. Samtang namahaw ang magdiayong Henry og Tikla, gipangutan ni Henry ang anak nga si Balong. Balong,
2: Day,
1: i-search daw dyan sa imong cellphone sa Google dong.
2: Unsa man tay?
1: Unsa may importante para mabuhi ang tao.
2: Naratayo. Pagkaon, hangin, tubig.
1: Mo ba?
2: O tay.
1: Wala'y pangalan ni nanay ni mo diya?
2: Wala tay. Mabuhi di tagwain mong nanay. Porting buhian din na to.
1: Bisag was nanay mo. Balos po stikla.
2: Huwag nga si mong tatay di ha. Wala po nay. Buhi kaya po di tagwas tatay. Porting buhian. Tambok pa.
1: Dala sige padayo ta Miguel diri sa tuang. Pag panaguban. Og balong. Akong tubag anak kay bulok sa lubi. Gikan daw kang Nina sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Pajong pagpaminaw. Akong tubag balong. Anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Lukay.
2: Lukay.
1: Yotor. Basta kaya ako gakwara ko ha. Aga musunod na ko sa gibutang nga tubag diri masalingan. O matumbog ni siya. Congratulations eh. Long akong tubag. Anang tigmo ni mo kay humay. Computer. Pagihapon mga salingan. Og tubag long. Nako anang imo ang tigmo. Ang tubag anak kay mais mo na balong. Luloy sa sikihor. Wap agibong.

Sa si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Og akong tubaglong. Akong tubag anang imuang tingmo kay. Bisag unsa nga tanom? Bisag unsa daw nga tanom? Og ang tubag analong. Anang tingmo nimo uway. Lang pungango ni mo, imo tiyale. Gamigaman magkupirme. Ha? Gamigaman magkupirme ka. Aga, akong tubaglong anang imo ang tigmo kay. Ang tubag anak balong kay. Tanglad. Wa ay pagyapon. Og lang tubag ana. Agamay miyangad sa langit. Pagdako miduko sa yuta. Ang tubag ana balong kay down sa pinya. Muduko din na. Ang tigmo sa pinya kay ang dahon na munga ang buo ang na. Wait, ito, nyan, puhon na po na. Og, balong, akong tubag, anang imong tigmo kay, kasoy. Yo, tur. Wa, pag-ihapon ba? Ato, ikaduhang ligaw-linga, may gala. Zero. Ayan, zero ato ikaduhang lingaw-lingaw. Og pabuta, may galang usap para makumpleto, mga mama. Oy, kumusta alay kanlaon? Oy, imbuto ang galburoto, may gala ang mayon. Mura galburoto, manggihapong kanlaon. Na. Wala sila kasabot, bakit grabing init pagkauman ni Kalit o gula. Mura gikumbulsyon naman. Ha? Yung init niya gibasa. Na mura kurenta hilanat mo nang galburoto ng mga hinampak na hinampak na na akong tubaglong anang ibuang tigmo kay ayan ang akong tubag long sa imong tigmo ayan ang tubag anak balong kay kawayan Pyoto. Og akong tubag pero ang kon basta ang kawayan di man kita mo duko bay di man kita sila ga duko akong tubag long asa imo ang tigmo kay langgam oh gikan daw kang tubag.

Lies. Lap Agabo. Wapag pag-iapon, masalingan. Og padayon ta long tagpilang megaman 65 ang kapsul. Og 53 ang a coffee. Para di ka mauwawan ko rimaw. Adyo pagpag-auwaw. Og akong at tumaglong sa imuang digmo, Pichay. Og malaw sa tiyali no. Og malaos na. Di apadyod. Akong tubag. Long sa imuang digmo. Ang tubag ana longkay. Kamungkay po diyan. Piotr. Wap agapon. Wap agapon mga saligan. Og long akong tubag, tubo, kompyuto. Yung tubo kini asukar di may gala. Ang puti, limpigid gayo siya. Oh, pure, gi purified gi siya ba? No? O niya ang brown, naisisagol pakuan. Ah, napasisagol may galang molasses. O muna tamis kaya ang brown. O sa ato, baka ng brown gid kayo, dagasagol molasses na. O kanang dili kay brown, murag puti-puti na gamay ra molasses.

0: tanglad. O, saging mo na, balong. O, gikan pa ka. Adudo, may galas bugo. Kumusta mang bugodo? Kumusta ang bugodo? O, dirita, may galas, lain pang pasiaw. Gikan daw kang Minda, may galas, ha? Dumagiti. Kinis balong, may adto sa radio station.
1: Manawagan ko, sir.
0: Kisa ba'y tawagan ni mo?
1: Manawagan ko sa akong mga igsonog kaliwat ng bukid. Agi pa ibalota mo nga atong tatay na admit sa ospital.
0: Uy, nausap mo na yung tatay ni ay?
1: Kuhan daw, sir.
0: Unsa?
1: May taas niyang high blood.
0: Unsa?
1: Kuhan, sir, may taas ang iyang high blood. Ipa, doa mo na rin mga igsoon na ka. Ipuli-puli, tagbantay nga rin.
0: Noon sa inyong pasyente?
1: Ang taas ang high blood.
0: Huwag kuhan, pagiging makatukang panty, pagiging makatukang.
1: Taas lagi high blood, sir. Huwag nga lagi.
0: Hey, yung taas ang high blood. Kamu dia, pagbantay mo dia, basi mo taas yung high blood. Og, long tubag na ko anang. Imo ang tigmo kay. Bully mo na lo. Hindi apagyod. Marang. Maayong pagpaminaw sa mga mamamarang niya. Kanang ipamaligyag marang, mamamarang may tao. Mamarang ay. Aga, balaw. Akong tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anak kay. Talong po niya. Computer. Long flag na. Og akong tubaglong kay Sibuyas Piyoto. Uwa pagit gyapon. Og okay, nihato na mo tayo ikaduha. Ha? Nihato na mo tayo ikaduha mga salingan. Ikaduha na tong ligaw-ligaw. Zero. Jamo. Jamo mga salingan. Huwag paabuto na yun ang paabuto na yun may gala ang usa. O para makomplito. Long tubag na ko anang imong tigmo. Payong. Payong daw. Di padyod. Kawajan. Ikas buhol. O, ang buhol kay walay kawayan dyan, no? Kawajan. Pero daghan kawajan dyan sa Dawis, eh. Kaanak ko dis Dawis, daghan mong kawajan. Daplis dala, daghan na kayo. Og, dito may gala sa tuang nasayod. Baka mo. Nasayod ba mo mga silingan ang instant noodles? Okay, noodles ba? Nagsugod na di may gala sa Japan kaniadtong 1958.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Kasi mahana arisgado sang ron padidok. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Qoid Capsule, nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagkugid siya. Sanggi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Qoid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Qoid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Qoid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Qoid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ning Nance og Qoid pares kay akong papa da gamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamitin sa Nance Element Oil o dali rang nawala.

0: Las line pang pasiao. Agi kan daw kang Roger may gala sa daw ahad yung sa Visayas imo Roger. Kines balong ay iskwela o aeronautic may gala sa aeronautical school. Kanabit ang mahimong pilot. Okay, class. Pag-drawing mo o naiya. O, kada airport ka naiya ba? Drawing na tanan? Taon pasa si Balong, hindi ka Balong mo drawing. O, Balong. O, amay mo ha. Ni Coach may galag 500. Dari si Rao, imuha na na. Ikaw na bahala sa International Airport. Kina namay Ninoy Aquino. O, nanamay Ninoy Aquino. Ikaw na isumpay ang drawing ka dito, International Airport. Ayaw! Diba kurimaw, diba? Ayaw! Kurimaw mula. Ayaw! Lala, sige. Ang katapusang ibili na ito, masaligan. Uno. Kumplito na. Watay oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Papalit sa mga butika.
4: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya daw na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Week. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo o ginom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuan sa iyong panglawas.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy
9: enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa mat-

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Ini bibi abi abi ab.
3: Imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan?

0: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
0: Para sabon eh,
2: up-up, katol-katol,
0: ug fungi.
2: Mag Dr. Fungi na.
0: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako day si Rodaline Tora. Taga Juan Cunigros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, dali na ko batyog kakapoy. Yan ang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
3: kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2900.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
4: Tungod sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc,
6: yes,
5: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas ug Mindanao, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
6: Tama.
5: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes, maing
6: adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men, mga sokin tigpaminaw. As an herbal supplement, mga higala, nga usa ang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level, mga sokin tigpaminaw, enhance sa sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance, mga sokin tigpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon, sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical, mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, ah, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mo na higala, mga sokin tigoy, and other potential and benefits good for fever, no, mahigala krisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog, mo na higala, mga sokin tigoy, ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
5: kaya wala
6: gito. Na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co, mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo, ha, mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, mm-hmm, Indonesian ug, yes, Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo, yes, ning di-mention ni Doc Alan,
6: mm-hmm,
5: ug nagapa-improve ni sa male infertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya Doc Alan og body fat. So sa mga maglisod na og hatag Doc no og kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudanan sa bukas.
8: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
7: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda, diri sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
8: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
7: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
8: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
7: Mao gyud dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
8: Unda nga ang illegal nga pagpanagat.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:05. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Niya sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
2: TX 500, mapalis ang mga butita. TX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sang TX Coffee Mix.
2: TX Coffee Mix.
4: Pumasa ka buti.
5: Kita balagosa. O ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa ta isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag imong minor ba makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka state ug tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo ana unsa day ang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yang gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 yun ni ang kuan, may isip. Litri bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. Litri bayo. Mabibilis sa mga butika. Litri bayo.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Litri bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Litri bayo. Ang Litri gamay Visio. Ang Visio gamay Litri. Mabilis sa mga butika. Litri bayo.
7: Ako si Marites Lawas.
2: Taga Bagong
7: Taas, Valencia. Titi Bukidon. Salamat sa Nance Capsule. Care of UAID kay tungod aning mga tambala sa tambalan gyud ako si pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyo tanan trabaho sa balay mauna gyud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
2: Paminawnda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Edgar Sandag daga San Isidro Labangan na tingala gid ko sir inagi sa Wonder Oil kay akong kabayo natuslukan og umbot kung sa ito sa tuslog niya ang kalit magkabuta akong kabayo di nakakita ang pikis mata.
9: Ah, ang imuang kabayo natuslog ang ihang mata imong gihaplasan.
8: Oo, wala gi ko magato sir kung maulian ba kay akong una haplasan akong gaya niya karon kay wa mo lang gihaplas under wheel lagi yon daloy gi sa Ginoo sir akong kabayo kaliwat ra ba gibulog no akong kabayo na ulian oi dili ko basta-basta ra mo testimony jud tinawjod akong kabayo la ulian ra.
9: Okay na gyud ang iyang mata karon.
8: Okay na kayo.
9: Walay lain imong gitambal ang Wonder Herbal Oil ra gyud.
8: Wala ang Wonder Oil ra gyud akong gihaplas kay ako na mo una tisingon gud sa pinadi sa akong mga sama-sama na saman mo pugo Wonder Herbal Oil akong tambal niya. Naulian niyo, sir. Naulian.
2: Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon, IU Sabon. Tinuod ni, tinuod ni, tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So, unsay awhag ni mo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan
6: na ginyo. Kung unsay inyong gimulo, aprobadong yun na makatabang sa lawas na dunay gimulo, dunay gipamatian. So, kaloy sa Diyos sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa Astasan na bilang naadiri sa barangay sa Bago. So, wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin na itinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong karon.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop.
10: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: Isa yung pangani mo, Nay?
1: Lucy Sardimio.
0: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
1: Matoong.
0: Pila edad din mo?
1: 78.
0: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
1: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
0: Ang imong bana.
1: Oo.
0: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
1: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
0: Nang hubag?
1: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karon yung firma di siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
0: no, kuang. Sa mga yung til?
1: Nang hubag, siya maayo.
0: Nang hubag tanang.
1: Kaniyang inyong huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
0: Punuan sa paha?
1: Oo. Nakapati mi sa radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yung tsa, sulayan na to. Dito na, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
0: Ya, karon, okay na yung bana.
1: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magtungkod-tungkod pa hinoon. Apan, dili
0: ka. Kailan na idadad to?
1: Kuan, 79.
0: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
1: Okay. Umugamit sila init, kang kambala, kay maudyan yung nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
0: Amigos ko, pe, ray gino.
2: Sadaka, salamat, mga idol.
3: Aduna na usab kita'y nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya, naggamit siya og Wonder Banaba Plus. Atong klarohon.
4: Oh, hello.
3: Hello, si Ma'am Virgie ni sa Seattle Negros Oriental.
4: Oh, ma'am.
3: Ma'am, kana nakadawat kog message ba nga nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus. Naunsa man imong gibati nga nigamit ka man ani atong produkto?
4: Ana ako'y kidney, ma'am, dayon. Dili ko pani. Karong gagamit ko anang Wonder Banaba Plus ang akong ihi. Dili na kanang putol-putol. Okay naman. Ang unang wa ko gagamit ani. Ikatulo, tapay kaupat, nana. Mm-hmm. Pero karon kausa na lang sa gabi eh. Mayo ko na sa atong ang lawas ko sa anak sa kidney. Daghan kang nagamit diri sa amu, amam, ana. Mm-hmm. Mag-abot, mangani ni diri sa butika anang akong mga silingan diri.
5: The Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Parerehe na sa Kristan kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me murag haway akong mga braso ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa putiin oo. Kablang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay umuinom kong kape, murag bati umayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug do na pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Padayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Ana-anahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Recruit
3: Plus. Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ini sakit. Okay, gi-atake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako gyud na ulian gyud ko.
4: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: It is now 9 minutes down 5 o'clock in the afternoon sa adlaw nga Lunes, Mayo 4 to 2026. Have a good Monday afternoon sa tanan. How are you guys? So sa itong oras, 9 minutos man makalabay ng alas 5 sa kahaponon, ginatod ka na ito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita, dig herbal, barato gipiktibo. Ani-ani gin sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsug sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumaro. Gayaw gadula tayong mulawas, manalip di ginakaruday pag Dragon Fruit Plus. Nabagan o parisis sa Mighty Sea. And of course, ang Alcasi, mga ka-star. And inabagan usab sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. So ay kalimti ninyo na ha. Tinintanan, available yun sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. And ay kalimti, Dragon Fruit Plus 650 mg of Alcasi and of course, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Salamat kayo sa tuwang CEO nga si Ma'am Catherine C. sa makanunay nga pagsuporta. Usab, pasalamatan sab nato, kinimusunod. St. Judel Funeral Home, lagi pa nag-iusab ka na ni Ma'am Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Napuna na mutang diya sa mga dakal kalag-kalag ayong ano. First Benzel Motorcycle, kung kamo nang itaog sa kanang motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Haoji, bisita lang gini yung First Benzel Motorcycle kaya available sa kanila ang mga motor spare parts mo pa brand new man at siya o second hand. So alas sa Dugan Italia na diya sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanang ganyan malak kundi si Boss Epera and Madam Gina Garupil. Ginatong sub ganito, kinimong oras, Surrender's Tour. Thank you so much to Ma'am Lourdes and Sir Efren Buledo. Ug mahibo pod mong mo visit sa ilangan ng mutangan na ni mga branch, mga ka-star. Diya sa may public market, stall number 22 sa Himalalod. Diya sa may Gargolis Building, La Libertad. Lalim ko outlet tapad gina siya sa ATM machine La Libertad and second floor Mega Market Gihulgan City stall 204 and contact lang mo sa numero 0919-412-2652. Ingon man sa bato paning ipinangod kini mong oras sa Amigos Capsule. Thank you so much Boss Angel Shazon sa makanunay nyo pagsuporta sa ako.
1: This is Amapola Broadcast.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandi size lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o
2: GTX 500. GTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Payo. Mabibilis sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
2: GTX 500, mabalis ang mga butita. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix. Mabasaga butita.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o address?
3: Brian Militar. Nakaprokono sila eh.
2: Prokono sila eh. Malay-malay. Brian, istoryahin mo sa mong experience sa kwan, Brian. Animal Vita.
3: Akong kwan, bakoy ko yan. Walay ka na mukhaon. Akong ipapito ng Animal Vita. Matong sumaday mukhaon akong kwan, baboy.
2: Sukad ngayon mong gigamitan ng Animal Vita, mayon na mukhaon ni mong baboy karon.
3: Oh, tambok na ko yan. Mayon na kay mukhaon.
2: At...
3: yung kabayo ko yan. Nagbainang yapon ako sa Animal Vita.
2: Imong kabayo?
3: Nagkakasadas ang tupoy sa akong kabayo kay...
2: Oh, ang imong kabayo kanang anayan.
3: Oh, inayan niya. Pagalak niya nagkasakit ang gata sige pa ilang lang Animal Vita.
2: Salamat kay Brian sa imong experience.
0: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agri-Vet Supply og sa RSV Lifecare Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
4: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop? M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa

0: Ko di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang ang liniment oil kay ang akong gibati. Mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit kaluway sa Ginoo maura ni. Salamat kayo Ma'am Arlene.
1: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-29.

0: nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.
1: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manlindot ng music.
2: Manlindot ng music!
1: It's hapon time!

it's yung called maling akala mo lagi na. Kanilaging nasulagmaan. Oo na siya mga ka-star. Anyway, that was Eraser Heads. Maliit na butas, lumalaking. Ano mo ka ha? Anong ipadako man ako eh. Sige. So, sa itong oras, 31 minutos, sabad makalabay ng alas 5 na sa kapunon. O kinimong oras, ginatod ka na ito sa D3 Bayo. Ang D3 nga may busy-busy nga may D3. And of course, numadansog ka na sa DTX Coffee Mix with ang palilibs, chia seeds, and the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na. Siyempre, nakadetox ka pa. Mapasalamatan ta sa CEO sa Clinica de Alternativo Products. Walang ko di si Doc Romil Uy. Thank you, Doki. And sa baling akala. Open itong linya ha, 0969-484-5454. And then sa Globe, 0956-664-7734. Walang ko ga-live karon. So ako ang Facebook account. Medyo naapiki, naalanganin ta mga ka-star. Masin pohon-pohon lang, no? Anyway, maling akala talaga. Sige. 32 minutos man makalabay ng alas 5 na. So, break sa ta guys. Break. Ba't naman mag-break tayo? Anong meron? May iba ka na ba? Ganon. And Yummy M's, ganibang akong gugma. Kaya samara ning makakitag piso. Lipay naman ganon, makangisi naman ganon kung kitag piso. Samot nakahag makakita ko ni mo. Hala, ay, paklang tsongan. Thank you, ha? Kasi yun na naman lamang nga pamaagi. At least malipay-lipay po tayong ginagmay. Sige, tag guol-guolan. Anong guol-guol man sa mudara? Yun na lang sa matag-adlaw. Dasig pirmi. Dasig pirmi nga always tang okay. Isang dili, good. 34 minutes down 5. So, play tag song, I guess something here by Rocksteady. Kani may akong idol. Oh, the diba? Kulot. Stay tuned lang mo, madri lang sa Star Radio.

0: Avon Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended I use Avon Beauty Soap wala numima ingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang I use Avon tinuod ni
1: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serve sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean. Comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn. Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
10: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
11: Pangalan Maria Ferdicinda. Dito nga Anastasio, kagagalas ni Bulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong magabihi. Mabilan ko, di ko katulong. Sa iyong iihi. Mag-aadlaw na po. Mag-aadlaw na po, mag-aihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magalibang-galibang.
10: Ginagmay ra.
11: Kaya nga, nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
10: Okay.
11: Kaya katulong na akong gamit kay nang kalma man lang akong iihi. Nabalik na ang normal.
10: Wonder Banaba Plus. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Mga pena ta.
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
0: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Asaganda, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: nasa Dayong Atabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Dragon Fruit Plus.
3: William and Funi.
4: Okay.
3: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
4: yes.
3: Philippines.
4: Mm-hmm.
3: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
4: mm-hmm,
3: na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
4: Yes.
3: Mayo yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
4: Mm-hmm.
3: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
4: Mm-hmm.
3: Sulayan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kay basta naka-star, sikat na sikat gid ang mga ka-star. And sa ato nga oras, hapit naman po dito manamilit sa kahanginan. But alam ko nag-quick live lang ko sa ako ang TikTok account. Shout out sa akong self DJ. Yes, mayong hapon kanimo, Bisaya ni Bay. Thank you so much sa pag-watch. And Lynn, thank you. Also to Win-Win. According po sa iyang message karon, hi DJ. Mayong hapon nimo diha karon, Win. And usab to King Day. Salamat kayo, King, sa makanunayon nga pag-support. Every time nga mag-live, di ko rin na ana sila permi, no? And of course, later, don't you forget usab sa pag-support lang gihapon sa akong live, guys. Hi, Mr. Chinito. Salamat kayo. And Kuni May, thank you. Si Geso, si Quinta, 7 minutos naman human makalabing alas 5 sa kapunon. Anya, sa ginaingon ko pa. Ay, day Hazel, kadaliin. Daba among silingan niya sa may tampukon one. Thank you kayo. And Dong JR888, thank you. And of course, guys, mapasalamaton ko sa makanunayan yung pagsuporta. Pag-dumdum dari sa ako. Every time nga mag-live ko dari sa ako ang TikTok account. Thank you anyway. Kay naagid mo permi nga nag-uban ka na ako. And hoping later. Hi, Sam! Thank you so much sa pag-follow. Thank you. God bless you. And hoping, guys, unyang gabi. Mag-uban-uban punta, ha? Sa... ko ay ako ang program gyapon. That is 9:30 to 11. But sad to say, mag-live ko is 10 to 11 na gid siya. Marigina ito ang free nga maka-set up ta sa ito ang mga kuan da rin, no? Sa ito ang mga programa. Karon was gagos ka set up po sa Facebook account na po. So that's why po ka-live dito. Pa-shout out po, ma'am, watching from Baes City. Uy, hello. Salamat. Salamat, Sam. Hello sa mga taga Baes City. God bless you. Especially to Sam. Mao pa po'y nag-follow ka ron. Thank you kayo and God bless you. So, don't you forget to catch me karong gabi, guys. 10 to 11. And of course, kinilaw sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad. Walain ko di si Yummy Emmy. Manamilit lang ko sa Panginoon. Salamat, God bless. And amping ta kanunay sa tong mga lakaw. I love you all. Bye-bye.

0: iya sa mga yung gabi yung mga higalan. Ari na tao, gari na ta sa proven tested na sa kadaghanan. Hawak mo na ang ating Amigos Capsule mayong gabi ay mga KMRGBFM nga nagpaminawa. Kaya sa mga taga Bayawan, Bais, sa mga taga Argao, sa mga taga Canloon, San Carlos, Toledo nga nagpaminawa. Huwag sa ato mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. Yes mga higala, karong orasan. Tara ha atong pamatiuan ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injor ni Kisay. Pangalan na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si RO16 dia sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO16?
2: Nag-saisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutana lang ko ni mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad manjud ka nga mo-testified.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay kuya ning pulsis me nga ning inom daig ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. Unsay kasi natian ni mo Kuya Rolly me nga nakainom ka sa Amigos Capsule. Unsay ika-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kay, anyway, before nga bago di mo, kanaw kay Sodi mo kiyan, mainom daig ko aning Amigos Capsule. Nga din pagdayong katuog po sa gabi eh, 2 times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, baan kayo mong lawas, pamati mong lawas. Kay akong nabasa manggod sa ihan cartoon ko yung dusi kasangkap, no? Puro skimbal ang anaani ini. Then, donay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, niya dunay guyabano niya green tea, sa ilang has niya mangustin o collagen, niya napag-iigot at ayon. So,
1: ang sa experience ni mo Kuya Rolly pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Sir, sinindota yun siya Kuya yun, pamati sa inuang lawas. So, yun kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako nagsaisinta naman ko. So, naamgo siya ay ginseng ko, yeah. So, okay. Makapalagsik yun siya. Makapalagsik.
1: Nilagsik imong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy. Bumita na ng ginseng na gibutang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung niya, napos siya glutathione, glutathione kuya, o ganyang collagen. So, daghang ito, wala mo to, nga sa isinta na to.
1: Ayay.
2: May tigda yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun, ang
2: gabi yun.
1: Talira. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si Digiroy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nag pitaw ang mata, so pwede gyapon.
1: Ay nako, so pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee mo abtik ang tanan.
2: Yes kuya, good combination gini kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag inom sa Amigos Coffee unya dayon 30 minutes usa ka mo take sa imo hang breakfast, so pwede yung nindota o sa gabi. So mo gyapon mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee dayon usama ni hapon. So grabe yung epekto kuya, alas 9 gabi, so good ang panghigda, sugdan na yun.
1: So ana katkat na sa kapayat na gahigda Kuya Roli.
2: Mag istorya sa kuya dayon alam sa.
1: alam sa. Nya pilay edad sa imong partner, pilay edad ni Ma'am Janet.
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mo gamigos capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako ya. Doon nga dyan me. Ya, mainom siya kung sa amigos coffee.
1: Kaya ako nung edad na 40 pataas. Kuya Roli mo na yan.
2: 45 yung edad doon kuya.
1: 45? So, tingkoan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man, ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe ko, yeah. Ang gubani, huaw naman. Pero kung gamit ka niining Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na hindi huaw ang inyong na sinati.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo jud ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro no. So ako gimong awhagon kay nanaman ni sa mga butika, palit gid mo ani ining Amigos Capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi eh. Kay ang epekto nini grabe gyud sa atong kalawasan. Labi na ang tiran ko nimo og Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nga kay salamat yun. Kuya Roli. Taga-asa kay ka Kuya Roli.
2: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Roli, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, nagagaling salamat.

Yan, sa ganagang salamat, Kuya Rolly Marayan. Amigas, amigas, capsule na mga higala, ang makahatag o kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Yes, noon sa pagipaabot ng aritaw garita sa proven, tested, subok na nindot po dang atong amigos capsule mga idol no, kung aduna mo'y arthritis, aduna mo'y gout, aduna'y high uric acid, nagluya ang kalawasan kay atong paabtikon para magpabus sa matag-usan. Kanang mga maglisod o kalibang, adunay problema sa ilang pagkatulog. Ewa na daw kuhita, hoy! Ana day na abay, way. Ingo man si Sir Lito Abadanas DJ. Sukad o sukad nga nakainom ko, amigos, capsule, nindot na gid akong tulog. Morag everyday na gid kong makakuhit sa akong asawa, hoy! Anak day na. Pwede ingon to si Kuya Rolly Marayan na nga matag-adlaw makakatkat na sa kapayas. Nga nung katkaton manggit ng kapayas.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Idol. Di po na basta-basta ang atong Amigos Capsule. Yes, doula lang dihan na gunang mga butika Parmesan. Arita o garita sa atong mga KM or GBFM sa Bayuan. Available diha sa JMV Pharmacy ang atong Amigos Capsule. Sa mga taga-Bais na diha ang Fatima Drugstore. Butika VLZ. Health Med Pharmacy diha lang sa Bais. Sa mga taga Argao, Butika Filma. Uncle Cat's Pharmacy. Sa mga taga Canloon, diha ang atong SB Pharmacy. Daddy's Pharmacy diha lang sa Canloon. Sa atong mga higala diri sa San Carlos. Yes, mga taga San Carlos, available diha ang atong Amigos Capsule sa Health Med Pharmacy. Napo diha sa BSN Drugstore. Sa atong mga higala sa Tulado, nadiha ang Kritzer Pharmacy. Siniang Pharmacy. Marigold Pharmacy diha sa Tulado. Sa atong mga Star Radio diha sa Tayasan. Available mga higala sa Tayasan Pharmacy. Angel Pharmacy. Napo diha ang Ike sa Pharmacy diha lang sa Tayasan. Yes, Amigos, Amigos Capsule. Wa na'y laing kapsula mga higala nga epektibo. Nga dunay dusi ka ingredients sa asa mo ana no. Dito lang yan sa Amigos Capsule. Yes, tara, humana. O pata na human, time check, alas size, DC size. Taas pa niya itong oras, oy. Wa pata na human. Yes, mga higala, itong nabatian ang kaipiktibo sa Amigos Capsule karon. Arita, ambag ta sa Amigos Coffee kung unsa kanindot. Kaipiktibo sa atong kape mga lods. Ikan diri sa Tayasan, tara, atong pamatigon.
2: Hello.
3: Yes, sir. Kamusta, sir?
2: Okay na, may na. Okay na rin, sa balay.
3: Okay, sa balay si sir. Sir, gisay pangalan na to, sir, na endorse manggugas kuha nga, patawagan ko nupa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Gisay pangalan to, sir?
2: Ako nga alan, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
3: Pastor? Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
2: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
3: Okay, asa itong lugar, Pastor?
2: Nako diri sa kuan, buong Barangay Tamao, unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
3: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
2: Yes, yes.
3: Okay, Pastor Isayas, no?
2: Pastor Isayas Ilintorio.
3: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tumbalawas pa sir?
2: Una sa tanan ang ambigo magud mi si Ryan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
3: Okay, sa parehas oh.
2: So salamat si Ryan nag-endorse og number na ko diya sa imuha kay gusto ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
3: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka nga noong testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee o kung sa experience ni mo karoon na nakainom na ka Amigos Coffee.
2: So, una, nagyugoy gibati nga kinibitang aslum, manugab ni nga ko ang guan. Manugab ko aslum mo niya.
3: Okay.
2: Magsuka-suka ko na yung kanang way gana mukaon kay ingunana magod akong gibati. Taod-taod na gini.
3: Hyper.
2: Naay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
3: Lalom-lalom na to acid reflux na siguro to.
2: Mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako na kun unsa naman eh. So kadaghan akong kapigigamit kining amigos mo gyud nakapa

0: natangtang sa akong gibati. Pero na po ko
1: natin prostate. Oy, nasa mga pila ba iya? By the way, pastor, anay prostate. Pila ba na edad na to?
0: Well, pero kung edad ka roon, ako sa 69, nag-irog na to.
1: Padong na 70?
0: Na 70, oh.
1: Ah, oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, pastor.
0: Ako'y prostate nga. Sige kong pangihi kada magkanang magabi. Hili normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
1: Wow. Pertinis ang buhas katog. So di ka katog at ang tarong?
0: Hili yun. Makakuan yun. Makadisturbo gus katulogo.
1: Oo niya. So pag dugay na sa ito ni Mugi, antos-antosan?
0: Oo, tayo. Dugay na.
1: Pila na katog-katoing?
0: Naay, umiyo siguro nga. Pulo nga kung pag ko na ko itong sakit na ng sakita, pero karon anam-anam na gamit ko amigos, nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na.
1: So di na para sa una kasiyam kadagan, so na normal na, hapit naman normal.
0: Oo,
1: mga tanan ko ni mo Pastor Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit o amigos coffee
0: kini manggod tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diya ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diya na alas 6. Kunya, kita na ko na may amigos diri. Naku, sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa discipline. Pasto, pero nga kuha dyan nga kuha nito dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
1: Okay. Kaya,
0: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayungon.
1: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
0: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
1: Mga pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
0: Ayun, no, bago paginoon eh, naapagyod ko sa mga tulo kabulan na kong gamitan eh.
1: Ayun, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
1: nahutdan, no.
0: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ni. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
1: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
0: Oh, dito ko nagpalit, sir.
1: Oh, niya.
0: Duha na lang po niya ang duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am.
1: Oo.
0: Mga itong na, karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ito, karoon. Niya itong isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kakabangkalan.
1: Ah, taga-Negros dahi ka?
0: Kabanggalan, Occidental akong ako ang mga igsoon nito.
1: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
0: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabanggalan.
1: Nagya po, naas pharmacy dito.
0: Naa dito?
1: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
0: Wala pa sila kadumulong mo na, sir?
1: Sige, naasa. Apple Pharmacy, halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
0: Ako na sila sugin lang nito, makalaboy ko nito.
1: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaya, proven at tested yun.
0: Yes, kami proven gin may nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yun, ane.
1: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, tikag, napulo ka box na kape?
0: Okay, sir, lipay ko rin, sir, kay mura ko na kong speak ana ba yang maka hatag day ka karon ako ana
1: pa maron pasko maron ha pero dili sa dihadiha na ko mataga kay lagyo man ta.
0: Okay oh.
1: Ako sa ning ipasbay sa ko mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa naay mo agi diha nga tao na ko pahapitan di ka.
0: Okay ra ka sir.
1: Oh, rebellion na ko ni Sir Ryan.
0: Okay, pwede.
1: Ay, pero sandi, naram nga ka diha, i-update lang sa ayan na, kaya ako rin pabilin.
0: Okay,
1: naman ko. Kami nahutan sa mixed tax karon, inig-abot. Mubiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe naman ko sila itong naging simana.
0: Sir, nga, dili din ang mawala ng kapiya, sir, kaya mawagin na maintenance na mo, dali.
1: Oh, okay. Max nga kape, nga pakapinan sa nato 5 ka kilong buga sumay.
0: Wow, salamat kay na sir.
1: Ginagmay nga kuan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ah, hindi mo diri sa kusilingan sir. Dagan mi kay gi kanana, kanabang gi sugin lan ini nga kape niya. Dagan na po na nagamit pero di sa mo kusilingan.
1: Kay tis ni tuman. Okay, nya. Eh, minso putol-putol na itong signal, Pastor. Daghan kayong salamat ni mo, ha?
0: Okay, sir. Salamat.
1: Pangalan, o sa pangalan, Pastor?
0: Sir Isayas Ilintorio.
1: Di, asa, kung ano ito, asa ito nyo, ha?
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan.
1: Tayasan, Negros Oriental.
0: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
0: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
1: Ah, sige, sige, sige. Ako na niyang ibili ni Sir Aya na, ipaka, na yung makadrop by, ha?
0: Salamat kayo, sir.
1: Masama lang karong, di kini mahuwan ng tuiga.
0: Pwede. Salamat kayo rito. Salamat kayo.
1: Salamat kayo, sir.
0: Salamat kayo. Kapag lagi sa inyo, sir.
1: Salamat. So, napakaroon rin sa sangyay alegrihan. So, napakaroon nga usap ang kinan sa panonisya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news mga idol. Kaya po rin siya na agian na yun. Winning siya mga tansi ang sharing sa Amigos Coffee. Mag-isay pa nga naman.
2: Emily Herong.
1: Gusto ka ba yung isay pa ito?
2: Emily Herong.
1: Emily Herong. Kailan ka ma'am?
2: 35.
1: 35 years old. So, unsa'y ka-share mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako na ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point na bakun man ko. And then, yes, oh, bakun ko niya. Kanang, akong banay, na akong friend nga, taga-busa, na asa ko na siya, pastor. Nag-share sa ako, ano, why daw nga, nabaligya ko, coffee, wala daw na ako gitay.
1: Okay, so, nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am?
2: Oh, tapos, wala ka na
1: ibang, nabaligya ka.
2: Nabaligya ko,
1: wala ka na kinom.
2: Nang, wala ko na kinom.
1: Wala ka na kinom. Wala ka na kinom. Wala ka na kinom. So, karang mga kinom.
2: Wala ko na kinom. Atong mga pangkahe. Pero man ko, katong mga tayo. Tapos, na ko sa flyer niya. Pagkakita na ko, ito mo sa sangin na nakitaan ng product. And then, pagbasa na ko siyang flyer, isang para day siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko ka ng crab, nag-uot ang kasing-kasing. And then, ingin akong husband nga, ina na ang coffee. Kinaka, basa ko atong flyer code nga. Kanang tambal daw siya sa akong hubak sa allergy.
1: So, tanong, unsa ka mo sa mag-allergy mam yata?
2: Nag-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagpainom ko na, nagpanik kami at that time, nahinduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Tapos, ipainom ko niya kay ang ato, bisang pagtulong ko laway, sakit na akong kasing-kasing. So, hindi ko pwede mainom at that time, tubig, basi malamos akong kasing-kasing. Kaya, mura man siya na-paralyze ang half body na ko. Huh? Sa allergy. Then, pagpainom niya, na siya ko kay pag-inom na ako sa kanan, di ba kay init nandiyo na siya, no? Okay. Pag-inom na ako sa Amigos Coffee is, ang tanan, nahuot akong kasing-kasing. And then, ang atong sakit, mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya, hindi.
2: Oo, usara ka siya, hindi. Pagka naog niya, ning balik ko ka ng kuha na akong kasing-kasing. Wala na siya,
1: normal.
2: Normal. Ang allergy na ko is, nahinay siya, mura wala na kayo. Hindi na siya ikatul. So, mga tumag, gracias sa Ginoo, ang coffee is, gimintay na ako. Ang ganaw.
1: Okay, so kami tinagi kapag siya kumalingan, ma'am. Ako na ba, kumaligyan na
2: daw. I thought is, ang kuan, ang akong hyper is matrigger, kaya bawal ko tayo nuan. And then, abot ang point nga sa akong bubak, ambal siya, wala akong pugi hyper. So, wala akong pugi hyper, wala akong pugi hyper.
1: Wala
2: akong nakauyon sa niya.
1: Pero nakauyon sa
2: niya. I love oh, ni Chaka Amigos.
1: Mayroon pa pero makaayo.
2: Oo, makaayo. Kanang affordable lang po, the herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na ito, di ma'am yung interview, say advice mo sa mga listener mo.
2: Okay, so akong ma-advise sa ilahan, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di kakatulog, naakay ka ng hypertension, hindi naasad kay bubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo, gamit na siya, instrument ka maayo ko.
1: Okay, kasi pangalan ito, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong, sa Alegria.
2: Sa Sangi, Alegria.
1: Sangi, Alegria. So yes, guys, kung sagalan kayo, salamat ma'am sa iyong minute na testimony sa itong Amigos Coffee. Usanan niyo mga idol sa mga dealer na sa Amigos Coffee. Sinag sa Tapang,
2: Kasi Green Coffee Day, Kasi Ekabuja, ang palaya, green tea, Kuyapano, ginseng, psyllium has spirulina, and vitamin C, kung makapaayo sa antinawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, made at approved, the healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, mayo para sa mga ubo, kilala sa sa tubo, hypertension, diabetes, cancer, kapag madalo pang mga pamatiyan sa nawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, made at approved. Yazo na tayo oras mga kaya mga GPFM. Dagan-dagan salamat mga gods. Dapat mga bata din sa mukha niya. Dapat mga ka-star radio din ha sa kayasan. Dagan-dagan salamat. Ako mag-gugay kaya rin ko sa unahan. Dagan salamat mga yung gabi sa tanan.

이제 물건을 다 뜯다가 막 몰려 내려가도 이러시되 성당이나 막 잡고 막 공주가 잡대기.

0: 0906 3972784 or 0932 416 0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa subo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated of PHCCI. Analyze ang buhatan sa news of Sibalat ng PHCCI. Nag-offer kasi-kasi mga loob sa mga interest sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, clients loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, grocery loan. Alas ng informasyon, bawa ang natusang ang buhatan. Daling buta sa February 35 Revolution Corner, meeting na Filipino Junior Street. Bukas ron, Himalalo Center Street pa. PHCCI, patukabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalo po pahigayan ng pre-membership education seminar matang Martes o Webes. Alas 5 medyo sa hapon at alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Ang
2: panahon karon lahi na ang itang ikanyato. Ilang na sa seguridad sa atong paluwas. Daghang na ang klas-klas sa tip. Usa sa atong panginamanon mao ang tubig. Usa ayaw na kabalakan. Andi anak ang Aquatouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka. Kalipyo, luwas ang tubig na inong ito. Tumod kay Aquatouch Army Drinking Water. Iproseso sa taas ng kalidad. Aquatouch Army Drinking Water. Nari mo tang sa National Highway. Barangay Tamao, Tagas, San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus. Nalabanan sa kaibig mo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, ako. Sige ko kalagaw mo ng katapang tayo or anan ang inyong mga produkto.
5: Ilan ka po lang yung inyong sa produkto
4: na? Kuan na, 6 months na sa yun. Pula-pula mo na siya nito kaya na. Sige, sige ko kalagaw sa yun. Yung mga pas mo, sige na kong inaptest sa pang bukod.
3: Dragon Fruit Plus. Nalabanan sa kaibig mo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
0: Ang special na kasyon. Namakita ang gusto ninyo nilipad sa Elms Flower Shop. Elms Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love. And affordable for everyone. Healthy fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonggo Street, Pulosyon Avenue, San Negros Oriental, San Rafael, Pitaon. Abadlang sa Panswan. Or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop. Fresh flowers for all occasions. Kay ang katapalak na inasahe sa gubina.
0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knight's Dumaguete Pension House. White Knight's Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Drive in night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Atlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents of fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, and zone power, some catering everywhere, and the facility surrounded by 24/7 built-in CCTV located at the Antay Kayan Kalinaga near Foodnet. Inago Paipai beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For injuries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knight's Dumaguete Pension House.
8: Huwag ka mong masunog po. Tumot, kaya nitaliwan na sa laging kalibutan ang inyong inahal sa kinabuhi. Ayaw ka balaka kay nani anak ang Endless Life Funeral Homes. Nabaldang tuyog kami niyo sa panahon, sa kagulanon, sa masinaputon, na pagkatiman o pamamagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Mayuon, Negros, Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iang, gidumalang ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Excuse me, pwede mo tan? Kanang fighter ka no?
1: Ha? Anong nakaingon mang kaana?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kabutika. D3 Bio. DJX 500.
2: Ako si Alex, may kayute ay dyan. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DJX 500.
3: Papali sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw. Hindi kita tama ka isang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean. Comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn. Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Ako si Nora Suniga, 64. Buon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako dyang namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
10: Yes.
9: Maayo budi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
10: Salamat kayo.
9: Tinood yun na.
8: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Okay, may buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos sa tayo pala itong kapangalan, no?
12: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
11: Okay, salamat kayo nang...
8: Heto na ang astig na kape.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa ka niinom o Dragon Fruit?
2: Nagkakayang protect ako do. Iko ka tulog. Iko ka, iko ka siya. Iko ka tagawas. Iko ka pangit.
3: Sada na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
2: Oh, salamat ko na yung produkto so, Dok.
3: Okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga sikog paminawa nilang sa radyo.
2: Uy, ti, imong bana, gitabang sa trabahoan ganina.
3: Maulagi day, oy, nabala ka na magkuhan ang tawhana, sige naman lang ligtabangon.
4: Noon sa magid na si Marie, pasigna na nila yung gibati.
3: Ay, ambot ng tawhana, pre, na-diagnos manggudas ni Agi, nga ay problemas kasing-kasing.
4: Broken-hearted, Marie?
3: Ay, dili, pre, oy, masakit ang gidang tawhana sukad pa sa una. Mura man nagma-short sa iyang ginhawa, pre. Unya, naagi pa na hon tabangon na mo, kay mamugnaw ti buklawas. Ug daw sa mawadan, ug kusog ang iyang mga bati is ugbukton.
2: Kakuyaw, anak ti, oy.
3: Paulagi Inday, oy. Unsa man kahay maayo ani ni pare ba?
4: Ay, Marie, paim na naog Wonder Squalene.
5: Wonder Squalene. Mga tabang aron mahiligay sa heart attack o irregular gabidi ka sa adag kasing-kasing gawas nga na maminginar ag level sa cholesterol sa atong lawas.
3: Sige, sige, pre. Diyaan sa ka kay mupalit na kung Wonder Squalene. Kay nabalaka na kay kumpari ni mo. Salamat kay pre, ha? Hulog ka ng langit, pre.
5: Wonder Squalene. Mabalit sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City. Second branch.

0: X500. Vă păriți să vă răbutiga nationwide.
1: Francisco Marquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Ono, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong risulayan o tumar. Sulod sa tulok at tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun. O dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Ono, Hingog City.
0: Bio, mabibili sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX, ay mga ga-Lidri Bayo, hello, hello, hello, hi! Oh, sa gamahimsugod, mabungahon nga adlaw. It's a happy, happy day ha, sa tanan na to, ng mga suki, ng mga digbalamati. Sa ilahang mga paborito ng mga simian, nag-tune in karon sa tuang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyo makauban, Doc Hans Zalim Manolo. Kumbati na pod, no? Ning ato ang programa. Of course, hopefully nga naa ganunay sa kahimso gabaskog sa panglawas. Maayo ang ato ang adlaw. Ay, nakakapin na ba? Mga penata, mga higala sa DTX Coffee Mex. So, boss, muna'y kape, mga higala, nga paborito kaayon na to. So, labi na yun kung karamitong medyo galain na nga tuntian. O, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron ka bang gawas ka ng mga hangin-hangin, oo, inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsanda kaayo nga herbal capsule. Pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. O, nainom na ang Mighty C. Ikauban ang D3 Bio. Ang ato mga clinical products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himso nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.

0: Anyways, sa mga gusto mo join, ningan to ang programa live. Pwede mo mga higala makasend sa inyong mga concern o bangutana sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers, maya Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay skahimsog, kabaskog sa panglawas niya. Nainom na, nakatumar ng DTX 500. Nakainom ng D3Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Sabunan ko 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaan ng atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Isang tasan ng kape para ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Muranig mga dalan, muranig mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higala, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen o niya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health o proper organ function. Okay. Kini mga ugat na to, dira mag-agi ang dugo. Which is ang dugo, mga higala. Galala nag-oxygen, nutrients, hormones, o guban pa. Even immune cells, naanas atong dugo. Gaagi na sa mga ugat na to. So dapat healthy, nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba, no? Daghan checkpoint kay guba mga higala, daghan stopover, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, dili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa nganto mga organo mga matay. So inga na ka importante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat para na ay maayong sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning atong mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient ng blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na siya constricted. Flexible, ligon, o walay mga bara. Muna'y kinaiya sa healthy nga arteries. Healthy nga ugat. Ensuring nga na'y smooth nga delivery sa oxygen o nutrients ngadto sa itong mga organs o tissue sa itong lawas. So, dapat na'y efficient nga blood flow. Kung dili ni mo na matagaan og maayo nga dugo ang ato ang brain, mga matay na. Dira mag-occur mga higala. Kay kanang kung ato gong tagaan og bagtagan ha, mga kalitiex o mga kalitribayo, ang stroke o ang heart attack, ang kinaiyaan na, no, ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain, na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan o husto nga dugo. munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Muna nga mahitabo nga na ay brain stroke kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal nato ang sugar. Usa sa mga main source sa tong energy na apo na sa tong dugo. So, kung natay healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbaton ng cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga natay healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan ni siya steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan, kanang barado. Oh. So, kung hinay ang sirkulasyon sa lugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang ato mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. O kanang atong mata, na, dapat na aginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo ang ato, dili healthy atong mga kaugatan, mag-lead kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naantay healthy nga mga ugat, mapa-improve nato ang longevity o quality sa atong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po ng atong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases kung natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. Usa sa mga patsada kaayong bitaw nga imnon. No. Yun, and, no, kung sa may maing imnon para nga magkabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kini nga to bitaw ng D3 bio. Oh, D3 bio kadaanlaw. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio na ani siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compress extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Oh, natanaw ha, it improves the lipid profile. Di ba? Kung magpa-blood test ta, makita na ito ang mga lipid profile. No, makita na ito itong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So, kung naatay maayo nga supplements, no, nindot nga supplements, nga taas o medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang atuang lipid profile. Tungod kay ano man? Tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio. Paingon na siya diretso na pag mo inom ta ana, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa atong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy. Rather being stored as a fat. Dili siya mapundo na mahimong fats sa lawas. himuon siya nga energy sa lawas. This kumahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang ato ang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While ginapa-increase niya ang ato ang HDL, good cholesterol. Inga na kanindot. Kuna atay D3 bayo kadaanlaw. Oh, mga mamis. Ito mga daddies na nagkainan. Besides that, mga higala, reducing LDL by using D3 bayo. D3 bayo ha, D3 bayo. Ga-prevent usab ni sa oxidation. So, dakong tabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3 bio, taas ni siya og antioxidant like ferulic acid, caffeic acid, og naapon ni siya vitamin E, which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara o dili mahimong mubara ang mga cholesterol sa imong mga ugat. Muna nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3 bio. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3 bio pinaagi kay naa siya'y medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production. Gina-improve niya. Gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Iyahang gina-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide munay usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa tong blood vessels, endothelial function, endothelial wall, nga ga-produce mga higala og nitric oxide. O, di paglangay, no? Oh, it's good ganitag magpahimsog, magpahealthy sa tua mga byways and highways. Mga kaugatan, mga arteries sa tuang lawas. Number one, D3 bio. D3 bio ta, ha? D3 bio ta. Okay, lahi mang good mga higala ang uban good na. Actually na may pwede nga mga medication pero ang D3 bio lahi siyang approach. Lahi siyang approach. Naturally, yang approach mga higala is very friendly sa lawas. Very friendly, no. So, kung naantay D3 bio kada adlaw, dakong tabang ni nga ma-prevent nato ang mga pagbara sa cholesterol sa ugat. Ma-prevent na to ang constriction, ma-prevent na to ang hardening sa to mga arteries, makabatuntang artery atherosclerosis, maka-prevent ta ana, makalikay ta ana. In short, mga higala, makalikay ta sa pagbaton og heart disease, heart attack. Makalikay ta sa pagbaton og stroke or brain attack. Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3 bio, makapa-healthy sa tong cardiovascular health. Gamit kada adlaw sa D3 bio. Aha. Binagyan ko magkaedad na ta. Mostly yun na. Basta magkaedad ta. ang atong mga ugat, mga higalaganipis na ay mga bara, na ay mga cholesterol deposit, ga-constrict, gagahi ang ato ang ugat, gakawala ang elasticity sa ugat. Basta magkaedad ta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Sa mga nangutan na dok, kapila man ta may inom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata, pwede ka ayo. Sa mga buntis, pwede ka ayo. Sa mga idaran na, sa mga may edad na, pwede kaayo. Sa mga mamis nato nga very stressful kaayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato, no, nga mas stress mangyud ta. D3 bio kada adlaw, himo ang bitamina sa imong pamilya. Oh, ha? Available mga higala nga itong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natunig pagdagan ng itong mga consumers. Nga naayon ang natabangan mga higala sa itong mga produkto nga naakaroon, mapalit na ito sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Roberto.
1: GGX 500.
2: Sa mga butika.
3: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsikar, sarte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45, nakabati ko yung nasa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino, nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days, hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga ganyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa kakosyugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makakanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
0: GTX 500, mapali sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay Bainte.
7: Sa imong ibati, sa ulang pagkanaginoman yung Ditribayo o GTX 500?
6: Sa una, dalera ko ubuhon, dalera ko kapuyon, pero pag take na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
7: Dalera ka maayo, so kanaginom ka sa GTX 500 o Ditribayo?
6: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: GTX 500. Mabili sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni Mister.
0: Extend. Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko. Buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty TC, ang alkaline, ya vitamin C, mapanin sa mga buti. May TC.
11: Pag may TC para
12: Magmay TC na aron nga ikaw mohimsog ug mobaskog ka. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa karon sa mga butika. The best. The best, pinaka the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako kabalo ko nga ang mga nagkaedad. Gapangita ni sila og ganang vitamin C, gainom ni sila o ganang vitamin C kani mga may edad na. It's because ang vitamin C is very effective, labi na sa mga may edad na. Kay makapabata mangguning vitamin C. Oh, makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ng vitamin C. Binigyan so kung magkaedad-edad na ta. Mo tinuod na. Wala daghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Usbon na kuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline nga vitamin C na nasedik ni siya nga vitamin C. The best, gamit mo mga higala. O Mighty C, naa sa pinakaduol nga butika. Naa sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anitas, maghatag o pagdagan, may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice na buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural na suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad mangunta na natay daghang balatian. So dili malalis, dili malilong, kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So best recommended na to isang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Pwede kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon, yan. Pwede na. Pwede gani po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best, nindot kay. Duha ka DTX 500 and duha sa hapon. Dali kay mga higalang effect. The same with D3 ba yun? Duha sa buntag, then duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Nahirag yun kung nagka DTX 500, no? Nahirag yun kung nagka D3 Bio. So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. Bugas-bugas, gamit mo DTX Beauty Soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Dili na siya po, dali nga mahilis. Oo, masabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Ha? Ano yan against Manoy's performance? Di pagkalimta na tay X10 Herbal Capsule. Kalingatong X10 Herbal Capsule, parang yun siya sa mga lalaki nga. Kanamang ikawata na bitaw's performance panahon sa kagabion? Hindi na gyan mo, ana ba? Oo. Oh. Yan na gyan. Ang atong X10 Herbal Capsule naas butika. X10, naas mga butika na. Try to ask, Saber Smart, you try to ask na. Available ba na ang atong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higala ka itong oras, limited kaayo. Kung mapon, the same nga oras, the same nga simyaan, mag-uban-uban kaya punta. Ha? Sa gihapon, yun naka-uban Dog Hands, sa Lima Nolo, sa programang Cast sa Urans, may panglawas. Time to say bye-bye. Okay, sa mga mahiligon na kape di ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, ugmabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Oh, maganda ang buhay. Basta naka DTX Coffee Mix. Mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DDX Coffee Mix and experience a

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Pagkabana sa maayong paglawas. O ganoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa kinuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tigpaminaw. And of course, mga suking tigpaminaw, maayong adlaw diha ka Dragon Mill, maayong adlaw usab sa mga listeners nato Bisaya, so kami na raw. Ano yung nasabi niyong obos o higala, iksoon sa kanginan, o banin ninyo diha sa inyo ha mga sokin sibihanan, no, sa maong atak na sa atong mga programa mga sokin tigpaminaw from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, na pamatud-an na sa kadaghanan sa nakasulay na sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato saman ining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga na higala, nga doon natin prevention. Ah, prevention is better than cure. Matag-adlaw mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo na ipagsabay sa pagtumar. Isa sa Dragon Fruit o sapod sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw is 700 milligram. Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule is 650 milligram. Kana siya mga sokin tigpaminaw, pwede nyo na siya ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. O ato ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Oh. Dakor po ni siya ikatabang sa mga iksoon nato nga coffee lover. Ang gipabiya na sa mga sokin natong doktor sa pag-inom sa pabulikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan, ha, di ba? Oy, mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot, ha? Ang ato usab nga Hardmark Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng, ha? Maayo usab kini sa imuhang performance mga sokin tigpaminaw sa pagkumbati ni Mr. o ni Mrs., no? Paglabing-labing usab, no? Mao na naausab sa ato ang kape o kini mga sokin tigpaminaw, ha? Dako kay ikatabang. Pag ikaw naka Hardmark mga sokin tigpaminaw, kainom sa ato ang kape, nga mao ang Hardmark Stream Coffee for Men, hard ang simula, max ang sarap mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon na massage oil with chubaki para usab ni atong dunay mga pamaol, panakit sa kalawasan mga sokin tigpaminaw, labi na gyud sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis mga sokin tigpaminaw. Dako na kay ni sa ikatabang mga nanay tatay, humugamit mo og haplas, gamitan ninyo ang Dragon massage oil. Ang kainit og ang kahalang mga sokin tigpaminaw, gigisin nyo ni sa pangmassage, entero lawas mga sokin tigpaminaw. Manuhot-suhot niya ang kainit og ang kahalang sa imuhang panit, lagbas usab sa imong kaunuran ngadto sa kaugatan, lahos pagyud sa imong kabukugan. Mao niya nakanindot sa ato ang haplas mga sokin tigpaminaw, mapagpilian ninyo ang kahumot, ha, sama sa lavender sa pagita og ilang-ilang, ha. Ato usab nga dunay mga problema higala mga sokin tigpaminaw sa ilang pamanit, aduna tay protection, aduna tay prevention. Ang case kin gulo og ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ang Dr. Punjisop maigid ni siya sa katong dunay mga ringworm, mga up-up, mga sugat na yung gumaling, ha, di ba? Ma aduna tay buni, dako kay katabang kaabag usab ang case kin gulo. Kung gusto mo maputi inyong aping entero kalawasan mga sokin tigpaminaw, di mo manimaho, kanina gyud ang sabon para kanatong tanan. Case kin gulo power whitening soap, Kutis Hamis, like ang resulta artista, ha, di ba? Amo na siya nga to ang produkto mga sokin tigpaminaw from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ha. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot usab sa nagkadaiyang sakit og balatian. Next, no, kung doon naman tayo, it's pylori infection mga sokin tigpaminaw, most common bacterial infection that infect the lining of the stomach, di ba? transmitted mga sokin tigpa through contaminated mga higal food of water. Next risk factor, nagainom ka sa mga alcoholic drinks, no, di ba? Og labi na gyud kung wala pay sulod ang imong tiyan, di ba? Usually mga sokin tigpa nagainom pud ka og mga pain reliever, ha, di ba? Pag musakit ang inyohang mga ulo, mga joints, uban pa, wala mang pud na ang sulbad mga side effect, doon na po yung mga side effect, di ba? Basta mga synthetic, mga sokin, tip paminaw. Mga mahilig po sa pagpanabako, doon na po, stress po ka. Usap po ka niini mga sokin, tip paminaw. Pag inom usap, o mga soft drinks, di ba? Pag inom sa pampublikong kape, o mga acidic po ka. Mga sokin, tip paminaw. Acidic na mga ilimnon, fruit juice, no? Kung sobra-sobra po mga sokin, tip paminaw. Kini sila, mga mo po ni ang ato, ang matagamtaman, di ba? Ay, magkalimot mga sokin, tikpawin na ang ato ang produkto mga higala. Basta produkto sa St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kana siya, sigurado kung ikaw mutumar sa atong produkto, umuinom sa mga kapsula, ang atong lawas usab, ang ngayong paligunon.
5: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika, Visayas, Uga, Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Lama sa kagahapon.
2: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag,

May gabi nga bay. May gabi nga bay. Adlaw karong Lunes, pizza 4 ni mga bulan sa Mayo to do smell 26. Ay, kalit magpugo kagwang wandere, kini ako ang microphone tingala ko nga. Wala man kaya kung mali-mali ako itulod-tulod po yung microphone. Bon mga bay ha, may gabi ika natuntunan. Adlaw karong Lunes, pizza 4 ni mga bulan sa Mayo, tuig do smell 26. Lilasab kahog na sa tuang tilumanon, ang mga lama sa kagahapon. Lain karong mga sigilano, na itong hatagan o pagtagad mga bay, sa itong mga sukin tigpaminawan. Mga bay ha, munti kanunay kinatuag nga tulumanon tungod kay maghatag ginig mga pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan nga nakaroon diha sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay na minaw mga bay. Okay mga bay, sugilanon kini ni Dina nga itong hatagan o pagtagad niya. Makalingaw kini sugilanon ni Dina ba? Kini yang pagkasulog-sulugan mga bay. Uni wala dam ha nga mubumirang nga tuniya. Musa balik ra kaniya. Ani nga mga pagsulog-sulog mga bay. Kun unsa man kini mao nga pagsulog-sulog, wala lagi. Nunta kinato nga tulumanon para inyuhang masayran gikan sa pagsugod ngadto na sa pagtapos. Sige mga bay ha. Nunti gyud di ba malingaw mo ini nga tulumanon basta inyong paminawon. Kay ana man ang kinabuhi mga bay, dunay mga lamas. Lami kayong paminawon samtang kita mukha o pamahaw panito panihapon. Basta to ang sudan puno sa mga lamas. Muna nga itong kinabuhi puno po sa lamas. Mga pagsulay, mga kalampusay, kapakyasan, mga lamas na sa itong kinabuhi. Sige mga bay, silbing sinugatan ka natuntunan. Ani kining manindot nga dalit, pag-ibig ko sa iyo di magbabago, gikanta sa menopos. Huwag imong tapotong pagka basa menopos. Muna ginaingon pa ito mga bay nga. Ang mga babae mag-menopos, samtang kita mga lalaki o magkagulang mikopos.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Swerte git tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
6: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Game.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Rinisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin. Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nang inom ko ang Lans Corn Coffee, Diabetic Mangugo, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
0: Atong paminawon ang testimonya sa Herbal Oil.
10: Ano itong pangalan?
11: Si Jubing at Andugon. Dere sa Mungkayo. Gabaw di Oro.
10: Sige, salti daw. May unsa ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil.
11: Oo, oh, mauna akong gamit ng hatlas. Ubus kayo. Kanaro may akong miganahan. Kay kanat ugnaw. Mawala yung pag imuhang sa mati. Ngutnot ang akong mga tiil. Dere sa akong mga bitiis. Ngutnot sa akong likod. Ano akong gina hatlas karon? Wonder

0: kay mundot yun siya lahat lang.
1: Wonder Herbal Oil. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
6: Biroy barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
5: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matag Lakang.

0: malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara. Mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Adong oras mga bay, 25 minutos nang milabay sa alas 8. Mga bay, kinmo nga dagna. Gihatod ka na to sa Astasan, ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan Ten Organic Seaweed, Mastasug Santon Purity 5 times beta-carotene, taas sa vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makagurubay ang panglawas, tungod ang Astasan barato lang. Dere sa tayasan, mabalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayangon, mabalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Sige mga bay, atong hatagan ng pagtagad kini nga mga greetings karon oy napalong man. Doon na ito yung mga pagtimbaya o ta mga bay sa itong mga suking tigpaminawan na kalit man nga miwala ang itong koneksyon rin mga bay ha. Pasinsya ha. Di ang tatong natang basahon ang itong mga greetings karon apan kalit nga nahanaw ang mga bay. Okay. Di na ba ha? Ito na yung basahon nila. Karoon titiyan na natin na basaha. Kada mga greetings kung kay... kung natang basahon. Nindot ka itong ilang mga greetings dire. Nakaong-ong na ang mga bayapan. Mura karoon nga panahon na. Mura o hinay ang ato nga koneksyon sa itong internet. Kay kaganihagani nga buntag mga bay. Mapay pagsugod na ito. Napalong dayo na ito ang... pagbalita sa live. Nawala mga bay. Nga karoon po. Bubalik na ako. Ako tarang basahon ta. Ang mga greetings apan kalit lang may finish. Sige, pasensya ha sa mga nagulat niya. Mga higala niya ang naminaw sa radio o sa to ang Facebook Live. At ito tabasahon ilang mga greetings apan kalit mga nahanaw. Kalit mga may finish mga bay. Tugod sa ito ang hindi ko karon nga internet connection mga bay. Sige! Okay, mga bayan, itamag lang ay atong hatag na pagtagad kining sugilanon nga pinadala ni Dina uban sa tuwang tulumanon.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: There
1: by Ronnie Bay.
2: Bay, dilidamhon nga sa imong pagsulog-sulog sa uban. Ikaw di ay ang maigo sa kaulahian. Bay, maayong gabi iyog sa tanan ng mga suking tigpaminaw na yung imong bago, apan lanog na kayong tulumanon sa radyo nga mauang.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Byron ni Bay, palihog tao galang ko sa pangalan nga Dina, bagong minyo og tagaderi sa lungsod sa Tayasan. Byron ni Bay, dili sa pagpanghambog, ano nagyud ko'y kagwapa nga nahoptan? Nga ako ang gipantasya sa mga kalakinan sa among dapit. Apan sandihang sila, mangulitaw ka na ako. Ako dayong ingnon nga natuli na baka. Kay maninguha man ka kanako. Busa silang tanan, mga ulaw na lang gyud. Og dili na, in town, makapadayag sila nga gibati nga rin kanako, bayro ni bay. Abini mo bay, gawas akong ganyag nga nahoptan, nailausab ako nga maldita sa mong dapit. Mao nga kung adunay maibog ka nako, igod alang taon sa paglantaw. Kay silang tanan, ago mang prangkahan, nga wala gyud mo'y paglaom ka nako. Kay nga ko ang nga pamanhon, kanang abuutan, og walay bisyo, og labaw sa tanan, kanang tinuli. Sa tanang mga lalaki, bayro ni bay, sa mong dapit, wala pod ko'y bisag usa, nga ako nga naibgan. Apan wala na ko dahum ah. Nga doon ay bagong lalaki nga bagong miabot sa mong lugar nga tagala Libertad. Gipaila-ila sa akong itagsa. Guwapo kaayo siya og halos ang tanang hiya sa lalaki. Akong ipangita, ananagiyod ka niya. Amaong lalaki mayroon ni bay, mao si Jerek. Ulaon kaayo, si halos dili mo tingog man. Muna nga ako na lang ang nagpakitag motibo nga mahal na ko siya pag-ayaw bayro ni bay. Abini mo bay, usa ni anak kahigayon. Miadto siya sa balay, nagdalag chocolate og flowers. Iyang gitunol ka na ko. Ako dahil kini gidawat uban sa pagpasalamat. Sa dihang mulitok lang ta siya sa mga pulong, ako dahil siyang giingnan nga nahibalun ako sa mga tuyo. Manguyag ka kanako, mao nga nung maglipod-lipod man ko. Mahal tasab kapag-ayo, dungan sa pagakus kaniya Byron ni Bat. Matod niya, tinuod nga, mahal ko nimo. Basi mahibalo ka sa akong sekreto, imbaw na akong bihaan. Ako dahil yung sigitubag, nga bisan kinsa ka pa, o unsa pa, ang imo nga sekreto. Dili magkatibhang sa dakong gugma, diha ka nimo. Matod niya, sige, kung mahal mo ako, magpagkasal na yun ta. Ako po't Byron ni Bay, wala maglangay. Ako dayon giuyunan ang iyang gusto ug nagpakasal dayon kami. O man sa akong kasal, kung sa among kasal, ako dayon siyang gidala sa kwarto aron mahitabo ang buluhaton sa mga magtiayon. Apan sa diyang dito na kami sa kwarto, matun niya nga karon ng gabi eh, kay maulaw kuno siyang adlaw, kay wala pa kuno siya kasulay ni anang mga butanga. Mayon ng gabi eh, kay mingaw kuno kaayo ang panahon. O wala na'y maniid sa palibot. Mauto ba rin ni Bay? Akong gihulat ang gabi eh. Pila man sugilanon, miabot ang kagabihon. May akong gusto nga dili palungon ang suga aron nindot ba nga paminawon og lantawon nga makita namo, matag-usa namo ka mga lawas nga parihong walay mga sinina. Apan may balibad siya nga magsuga kami. Kay mao yang gusto nga palungon gyud ang suga. Busa ko siya nga gitumanan sa gusto. Apan sa dayon, namo nga sex mitalikod siya. Ug dili gusto niya nga ako nga gunitan ang iyang pikoy. Pila may sugilanon Byron ni Bay natabo gyud ang giingon nga pag-ihaw sa bao. Tagbaw kaayo ko sa iyang performance kay maayo man kayo siya nga muhandus-handus. Bisan dili siya mukit-kit. Mauto Byron ni Bay kada gabi gyud mag-ihaw mi sa bao. Apan nakuryoso ko kay dayon na mong maghilawas mutalikod man siya. Mao nga usa ka gabi ni ana, samtang lapoy siya kaayo og patay sa tulog, akong ipasiga ang sugaw, akong gilantaw ang iyang pikoy. Og dito ako nasuta nga mao di ay dili siya gusto nga magsuga kami. Wala ko man di ay makamata ang iyang pikoy. Sa lakton niya pagkasulti, Byron ni Bay, walay tuli ang akong nabana. Busa pagkaugma, ako siyang gisudyaan sa tanan niyang gitago kanako. Apan matod niya nga, ako kunong ning sala. Kaysa dihang musulti na unta siya sa tinuod, ako man siyang gipakga. Naulaw ko kayo, Bay. Sa akong gipangsulti sa uban nga mga lalaki, nga buot maninguha kanako. Nga akong giingnan nga ang akong pamanhon, kanang tinuli. Unyang akong bana, wala man dahi tuli. Byron ni Bay, gaba na ba kini sa ako ang nagpamulong sa uban nga mga lalaki? Bay, tinud ka nga mas lami ang mga tinuli kumpara sa mga way tuli? Byron ni Bay, unsay akong buhaton aron matuli kining akong bana. Bay, sa dili pa kuni mo tambagan, balik ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, pagtuli sa akong lulo. Kanimo matinahuron Byron ni Bay, Dina.
0: Mga lamang sa

0: Mao kini sa gilanon sa pagtuli sa akong lolo. A long, long time ago.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
4: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
6: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
8: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
7: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
8: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigo sa Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuan na nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
11: Mga penata!
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Panahon na sa pagadiman sa imong kasing-kasing at imanakini gamit ang Wonder Kudzu Care. Natural dietary supplement nga mutabang sa heart health ug kusog sa lawas kada adlaw. Mas ligon, mas aktibo, mas kumpiyansa. Available na karon sa inyong suking tinahan o online. Wonder Kudzu Care. Palitan na!
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
16: White Knights Dumaguete Pension House
15: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete. this city.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Nights Dumaguete Pension House.
11: Ako si Lucia Galanido, pagkakahero hangna buhol. Ang akong kasinaksiyan sa Nance Capsule, daghan kong limuhat sa malay o hago ko mawala rasab. Kung lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa non-clinement oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libat.
17: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay
18: sa M's Flower Shop.
19: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
21: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
22: Sayon ra kayo pangitaon.
23: Tapad lang sa pansuan.
24: Call or text 0966-348-9336.
25: Emps Flower Shop.
26: Emps Flower Shop.
27: Emps.

narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras, mga bay, 50 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamungatag na, ihatod ka na to sa masipakusgan o masgi paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay ariana sa itong mga suking butika ang masgi bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar o ayaw hulata ngayong mong lawas mubigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o banbang mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya at inanay, tatay, lulo o lula, pag tumar kanunay, sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nagatilaw na bagkamo sa lamian humot og herbal bagyo nga coffee ani ana gipelaila ang pinakabektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin sa duna high blood diabetes arthritis sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawi di sinyo kini nga moayo sa sakit og balatian aduna dosi ka mga herbal ingredients kini ang Dragon Fruit Herbal Capamex with insulin mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, mayo nga pagtimbaya ha sa tanan itong makaigsunan karon nga naminaw sa ito ang tulumanon. Ilabinagyo diha sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe nga always kanunay naminaw. Dihapod sa Mansi Hebendoy, si Ma'am Lentugdang ang iyang pagpaminaw sa Star Radio Tayasan Walay Undang-Undang. Sa mga tanain o dibagi pamili, diha sa Kambay, pinanguluhan diha ni Inday Angelina Tanay Dibagyo Duran. Samtang sa mga Jukinto og Francisco pamili, maayong gabi diha. Hasa tanan tabaka igsuna diha nga sa manghimpong. Pinanguluhan diha ni Madam Maria Buangira og ni Ma'am Jarlene Francisco Jukinto. Ato magigsuna diha. Tanan-tanan nga naminaw karon. Good evening og maayong gabi. Pasinsihan nga naputol ta bag live tungod kay mihinay nga ato ang connection karon ini nga tag na ni gabihon. Sa diha ato ang pasahon unta, ila mag greetings na palo mahinuo. Miok-ok man ito ang live sa ito ang kaugaling ng account ang Ronnie Librado. Pasensya ha? Balik tarog live basig dili na mawala niya atong basahon to ng mga pagtimbaya kaganiha mga bay. Sige mga bay! Padayon tasanahan sa ito nga panag-uban niya ito basahon sa ating greetings ni Ma'am Alma Escarpe ang naminaw karon nining tag na nining kagabihon. Matupato sa greetings ni Ma'am Alma Escarpe. Byron ni bay! May gabi eh. Nag-greet ko una ni mo ni DJ Maria Bungangira. Nagwapa og nilulais ka nila ni Jomar Lebet Amer Sultan Carl Jana Cyril nila ni Day Analen Tuanda. Uban sa iyang pamilya ni Giancarlo Dagodog. Amping pamili, Kalyura pamili, Tourist pamili, Kilat pamili og sa tanan nalang naminaw. Greetings from Alma Escarpe sa matuog. Salamat sa pagbasa. Okay, di po sa matuog ha. May dapat paminaw diyan ni Ma'am Alma Escarpe. Di po itong asilingan diyan si Ma'am Christy Taob Del Monte. And sa update, adiya sa Himalalod at umabtikon nga election officer si Sir Mark Concepcion Asintista. Mayong gabi diyan, sir. Sige, alang musika. Alang kaninyo mga bay. Musika kini o usa ka awit nga gikanta ni Engelbert Humperdinck ang Aman Without Love.
0: Mga lamang

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gapon, okay, sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
3: yes,
2: produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes,
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc, Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, no? Di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
2: ari. Iyawala
3: gyud. Okay, mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mamuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa katanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, Daidok,
3: mm-hmm,
2: Indonesian, uga,
3: yes,
2: Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo,
3: yes,
2: ni mention ni Doc Alan,
3: mm-hmm,
2: o nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration o motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction o posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone testosterone,
3: yes,
2: o gapaayo sa pag-flow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapadecrease ni siya, Dok Alan, o body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, o hatag, Dok, no, o kalipayon sa ilang mga partners din, ha, Dok?
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na, Dok, o, no, Dok Alan, no, sa mga diliputigulang, Dok,
3: yes,
2: na aray edad gamay. Okay. Mm-hmm. So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya, Dok Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Dok. Available na Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 8 minutos na ang milabay sa alas 9 mga bay. May babae po na couple, may babae nung... Atos Bon, 8 minutos na ang milabay sa alas 9. Kinibay nga kinamong atag, naghihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mausya ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagkaligon sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylabs Tiasets and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bayo, itong hatagan at pagtagan kini nga mga pagtimbaya karon sa itong panaguban, sa itong tulumanon. At itong unahon pagbasa kini itong nga naglantaw karon sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay na si Christian Vincent Vlog, matupan niya shout out by B.E. by. Dugang pa niya, bye, pa-request bye. Balanghoy gabi saging kamuti bye. Ang kanto nga paminaw niya bye ha. Kung slow ba kaya basic fast na mga nga kanta bye, delay po hindi bye ha. Kung kanto nga kanta gani ha, nga pagpatuli sa kong lolo, ako tong ipatukar gani ha kaya gipangayo tong kanta sa nagpadala. Kung diin mga bye, kabahin kini siya nga ba nang kariyanto lagi, doon ay maninghuwa niya. Sulog-sulog kundi niya mga ulit ako. Sama, natuli na ka kay... Natuloy na ka kay maninghwa magana ko. Kaya ako na pampamanhon, kana diyon tinuli. Sus has kang pakitabu ang mga bay. Ang iyang bana, wak may tuli. Moto nga, gipatukar ang kanta nga pagtuli sa kong lolo. Okay? Lain nga mitimbaya karon sa itong panaguban na si Claire Abayli Ubanan. Shout out by Idol from Bunga Tamaw Tayasan. Okay, may nga pagwino diya sa itong mga idol diya sa Bunga Tamaw Tayasan sama ni Claire Abayli Ubanan. Matupan niya, shout out by Idol from Bunga Tamaw Tayasan. Samtang si Rinsel Sorio, good evening, Dol. Pa-shout out. Okay, gi-shout out na, Dol. Ito nga idol diya, nga kanunay nag... sunod sa itong atulong manon, ang mga lamas kagahapon na si Rinsel Sorio. Samtang atong hatagan pagtagad, kini nga mga pagtimbaya karon sa itong mga higala, nga mitimbaya kaganiha, ito nga panulaan aramayo nga pagkabasa. Okay, gikan sa itong bayaw, si Ray Ayong Sorinio. Good evening, Nong! Oh, good evening po din mo dong. Ni Boss Dindo Abrancilio Vlog. Maying gabi, Idol Byron Ibay. Musta na ka? Shout out dol sa kong palangga si Catherine Sorinio. Pamili special niya sa barangay Magtuhaw. Taya sa Negros Oriental. Beton pamili kay Sol og nila ni Yuyo Ontoy. Yaya Lina og Satanan. Okay ni Ma'am Christy Taob del Monte. Beepod sir. Adugang pato ni Boss Dindo Abrancilio Vlog. Idol, ngayo kunta og tambag nimo. Kami bang akong gugma sa akong asawa? Dili na ako kapungan. Makakita ko sa akong asawa nga si Catherine Sorinio. Musamot man, kadasig nga ako ang gugma kaniya. Munay, gitawag pa itong sa Bisaya pa ito, TL. Ang English, usan ang TL? True love. Sige, mato pa ito ni Grapa Jaws Leonisa. Mayang gabi eh, sir. Sakpod nga mga anak nga gaduka ana amay gabi eh. Og sakpod nga maring og paring diha sa Sudlon Saying Tayasan og sa tanan nga naminaw karon maayong gabi eh. Solger Romel, maayong gabi sir. Bye Ronnie Bay. Dendo Abrancilio Vlog, dapat bana ko himuon ni ang ako ang buhaton ang mga bituon nga anaa sa kawanangan akong adtuon og dadon asa ko unya ako nga isulod unya pag niya ako nga ikulintas sa iha nga dughan. Idol Ronnie Bay, normal ra ba ni idol? Normal ra basta mahigug mata sa atong asawa. Danilo Ambaras, hello bay, musta naman diha Tayasan, maayong nga gabi eh. O kira ang Tayasan dire. Genre Bulong kita Pacheco mabtikon nga barangay sekretary sa Tanlad matupaniya, good evening bye, shout out. Okay, agi ka ni Sir Mark Concepcion is a scientist, good evening sir and more power, please ko shout out nila ni Aston Yoris Chucky Delvey Wenby Epen and Neri, salamat sir. Okay, agi ka na ni Election na pa Sir Mark Concepcion Asintista. Mayong gabi diha sa Himalalon, Sir Mark. Okay, dugang pa mga pagtimbaya atong hatagan o pagdagan. Okay, gikan ni Christian Vincent Vlog ay i-shout out na lang nako ang mga parente sa kuwang asawa, Kalyaw Pamili, Valentin Pamili o Satanan na lang nga naminaw by. Okay, gikan na ni Christian Vincent Vlog, maayo nga gabi. Tanan-tanan ha, ang naminaw karon, maayo nga gabi ka natutanan. Ya, timbaya mo di ha, itong hatagan pagtagad, ang inong mga pagtimbaya, niningatag na ni kagabiyon. Pwede po nga mutex mga bay sa smarts, 0969-484-5454 o sa globe, 0956-6647-734.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Laing musika, alang kaninyo, gikanta sa Air Supply ang Here I Am.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung waiter niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Thank you.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Ito ay pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Matoong.
4: Pila edad ni mo?
5: 78.
4: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag mo ng iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di ako nusya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
4: no, kuan. No, sa mga yung til.
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nang hubag tanang.
5: Kani yung inyong huabot tiri. Huwas sa abot tiri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko pe. Siya na yung siya. Sulayan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
4: Ya karon. Okay na yung bata.
5: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili pa.
4: Kailan na idadad to?
5: Kuan. 79.
4: So sa mga naminaw karon ron. Mamunsay ka istorya ni mo.
5: Okay. Magamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya.
4: Amigos popi ra gino. Sadaka salamat mga idol.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay.
8: Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na, pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa, so nalag, ma-dili mo kapuyon, kanalag.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan bang ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagin kukulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani, no?
4: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kinamungatak na gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay nagkadaiya ang mga sagol nga mutambal sa mga nagkalilang mga sakit o balatian. Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Tayasan ang ilang programa. Matagalasays, ang tod sa alasays imedia, ang takna sa gabi, ilunas ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Amigos Capsule, mabalit kini sa tanan ng mga butika dere sa lalawigan sa Negros Oriental. Og diha sa Sugbo, mapalit kini sa tanan nga mga parmasiya sa tanan diha nga area sa Sugbo, mga bay og mga gandos. Unsa pay gilangayan? Hala tumar kamo og Amigos Capsule alang sa kahupayan sa inyong nga mga balatian sa inyong kaluwasan. Yadun sa mga nato sa Ayu Sabon Beauty Shop, abag usabon nga pabagwapa skin friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga dilisog sa panit, makapaputi, makapahumok og makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin elatisin collagen o mga nutrients nga moy mapaputi og mapahamis sa imong kutis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, mapalit sila nga mga suking butika og tindahan dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon mabalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumarandain og tambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay dunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga party sa imong lawas, obanan og masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sino nga mga suking mga butika og tindahan.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, itong hatag na pagtagad, kini mga pagtimbaya karon sa tuwang atulmanon, ang Mga Lama sa Kagahapon. Okay? Salamat nga kanunay giyad, way undang kun walay undang sa pagpaminaw si Ma'am Len Tugdang. Okay, matapato ni Ma'am Len Tugdang. Mayang gabi, bye, Ronnie bye, i-shout out ko. Bye sa sitio Kandulok, Babor Pamili, Kadalin Pamili, Babor Pamili. Okay, gika na ni Ma'am Len Tugdang diha sa Mansehi Bindoy. Matapato ni bye Danilo Ambaras, mayang gabi diha bye. Samtang naglantaw sab diha si SB Alan Luiso, matapato niya good evening bye. Okay, lain mga pagtimbaya, nagika ni Pare Ili Biligas. Mayong gabi, pre. Pa-shout-out, pre. Samta itong kasilingan diya, si Bus Tam Sinido. Matupan niya, maayong gabi diya, Bus. Okay, Gilipa Lembio Jr. Naglantaw sab og maayong gabi. Insab si diya, Rinsel. Adiyar si Kwan, Rinsel Suryo. Good evening, doll. Pa-shout-out. Christian Vincent Vlog. Maayong gabi, bye. Runi, bye. Shout-out ko. Bye sa sitio Kandulok. Babor Pamili, Kadalin Pamili, and Babor Pamili. Gikan ni Christian Vincent Vlog. Samtang, dito po, kundi na sila. Kaning, mamao lang po pagtimbaya po di ay. Kina sila si Ma'am Lynn Tugdang o si Christian Vlog. Okay, Christian Vincent Vlog. Okay, sa tanong-tanong hangin na bino karon, maayong gabi mga bay. At usbon, maayong gabi dias na nga naglantaw, si Christian Vincent Vlog, insab si Claire Abay Liobanan, Rensel Sorio, Ma'am Lynn Tugdang, Isbi Alan Luiso, Pare Ili Biligas og di Bus Tam si Nido, insab si Danilo Ambaras og si Gilipa Lombio Junior. Sige mga bay, lain nga musika alang kaninyo atong ipahinungod ya kaninyo mga bay sa atong panag-uban sa atong tulumanon ang Mga Lama sa Kagahapon. At ulang tadri ha, lain musika mga bay, naguluhan giniog maling akala ang giawit ni Chino Romero.
0: Mga Lama

0: kay mayang adlaw na tong tanan, tong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan, mayang adlaw, no? Ipaila tong ngalan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako nga paggabit sa Astasan.
0: So unsay awhag nimo sa uban, no?
1: Ang ako nga awhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan ra
1: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na itinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Emb's Flower Shop.
12: Emb's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuhan.
13: Call or text 0966-348-9336. Emb's Flower Shop.
14: Emb's Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
2: Ako si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning Cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Labi na gid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa Cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gid ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
3: Mga lamang sa kagahapon.
4: Atong oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, karon doon na tayo tawag dito sa tuwang alindya sa tuwang telepono, tuwang hatapatagad. Ilang tawag mga bay ha, tuwang i-connect at tuwang telepono mga bay sa tuwang alindya. Aroon nga makatimbaya na sila, nining attack na nining kagabion. Hello, magabi na nimo, Ma'am Lynn.
5: Hello ba, good evening.
4: Yes, Ma'am Lynn, good evening din mo, Ma'am Lynn.
5: Good evening sa tanang mga kuan diha no sa may Sambat Tayasan. Oo, sa mga kaubanan si staff, si Mr. Lahato, ang inyong station manager, and then si Maria Bungangera, uban Lela Iska, oo, Kumaring Iska, hello, Miguel Jerlin, si Sister Boboj, and then ni Gay Alma nga isa pula ko kadungong siyang tinog pero kuan na mainitong pagtimbayan ni mo dyan mayong gabi and then si Bro Daniel Rigon si Mr. Rodel Dalasomo nga nakawang sa may Lokay Manhoyod hello Mr. Oo dayon akong kauban sa linya si Manong Juvenil o si Manong Edna from Kalangag Bakong. And then sa kumakaubanan na lang din sa Kuntubo Family. Ma'am Eva Quijada. Oo, then Jillian o si Mr. Kate. And then kana lang by Mupanda ko. Muhatag ko sa ko ang isang linya din si Manong Juvenil.
4: Yes, Ma'am Lynn. Then si Sir Juvenil. Sir Juvenil. May gabi na Sir Juvenil.
6: Hello, bye. Good evening.
4: Yes, sir. Panay si Bugrating, sir.
6: Tindi na ako sa kong kaudang linya. Si Koan, Lola Elaine, ay si Koan Manang Linda. Si Edna. Din si Kadilang. Mamaria Bunera. DJ Bakla. Sa iyang sister na si Kiyot. Lin sa Bobet niya po yung siyolid. Sa tubok pamilya po niya ngayon. Sa kanapod. Silang si Danya, si General, o si Sir Leonard, si Madam Alma, din Mami Vakirina, din si DJ Onsi, DJ Marco. Kaya kanapod mga disa familia, pabiris na ka na si Bulan, din Pala ko kana hari guys sa kanang nitug namimo ka ng mga oras sa kanara bayan ng bayan ng bayan.
4: Yes sir, salamat sir. Niyato po katagad pagtagad sir nga makatimbaya si Ma'am Idna. Ma'am Idna, may kami Ma'am, Ma'am Idna.
7: Ma'am Ed.
4: Yes Ma'am Ed.
7: Makatimbaya ako. Nani mo ba yung rinibay mo yung gabi? So, karang paspak dara o sa imuang kauban din ang DJ at pila kagwapa sa ang sapila, si Nispa pa. Kasi kamalitiyas na lang siya na mga anak o ni Juvenil na si Casbiniaro. Salamat sa pagkunit ni Bailin.

0: kamu.
1: Yes, Mam Idna. Selamat, Mam Idna. Ya, selamat po, Sir Jubinel.
0: Selamat datang ke Balderi, guys.
1: Yes, Mam. Boleh sampaikan, Mam. Ya, Sir Jubinel. Selamat, Sir.
2: Thank you, Sir. Balderi,
1: guys. Oke, Mam Len. Mam Len, selamat, Mam Len.
0: Thank you. Good evening, Memo Dia. Bye.
1: Yes, selamat, Mam Len. Ya, tenang juga. Atau udah kauban karun. Si Mam Len, si Sir Jubinel. Oke, si Mam Idna. Maayong gabi dia nyundu. Tuluh, ha? Selamat, selamat, selamat. Selamat, yeah. Selamat. Okay, mga kabay, mga katong pagtawag sa itong mahigala karon, intakon na kagabion si Ma'am Idna, si Sir Jubinel, o si Ma'am Lynn. Okay? Doon na mga pagtibaya dere, amato pa ito ni Danilo Ambaras, bye, shout out ko sa nakailan ako sa Kambay Tayasan. Okay, dahil yun ni Ma'am Nara Imporado, may gabi dyan ni Bert Gillian, may gabi Gilbert Lozano Pausto, may gabi O kaman pang mahigala diya na itong naglantaw karon, maayo may gabi. Sabi Adilos Ninyos, Basmion Ike Smith. Maayong gabi diha ni mo. Okay, sa tanan-tanan ha. Nga naglanto ka ron. Maayong, maayong gabi. Okay? Arita sa itong kapagtambag sa sugilano ni Dina.
3: By Ronnie Bay. Paliog. Tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Dina. Kabahin na yung mga sugilanon ba? Kabahin sa mga nabana. Lagi ni kaya itong pag may pagkaya ka igaanta, magpagabugal-bugal doon. Ani, wala na ito dam haba na yung ang tanan na ito ng mga gipamulong. Musong balik usap na ka na ito. Mone na hitabo ba diha ni Ma'am Dina. Sangasangay po Ma'am Idna sa maragikwandra ba? Dina Idna, magmawaura. Ganda bang sama gud ana ba mga bay kanang manulisok ka. Wani mo nga wagay kasayuran nga usa ka tudlo nagpunting dito sa imong gitulisok apan ang tulo ka tudlo nagbalik diha kanimo. Mao ni ginay pa to Ma'am Dina nga ang gaba di gyud magsaba. Tundiin ang mga lalaki diha sa inong lugar nga nahigog man ta kanimo mupadayag nga nahigog man kanimo apan imo lang giigaan ginanimo nga usa man do nagpatuli na ka. Kaya naning uwak maganako, tuli na ka. Kaya ako na bang pamanhon, kalat yung lalaking tuli. Sus, kaya ang nakaparat o nakaasgad mga bay, ang yan na ba na uwak man ituli. Ama na, karin bang utada ka, saan sa may paagi? Saan sa may paagi ang matuli yung bana? O kaya pa yung pang utada, tinutod ba yung mas lami ng tinuli kaysa way tuli? Ikaw rin makatubag uni anak, ma'am. Ikaw rin makakumpara uni anak, ma'am. Agaroon, imong natilawan, imong bana, way tuli. Huwag matuli na na, makakuan na ka, kana bang maka-appreciate nun ya ka, unsi kalainan sa tinuli o kanang na walay tuli. Gisayo na kayo na. Sayo na kayo na, nga saan sa pagi matuli imong bana, sulti ay imong bana. Magsabot mo, isip managtiayon, inasya nga dong, imuhang pagkaway tuli, dawat na ako na na, apan mo sulay po kung tilaw ka ng tinuli. Mo na nga. Mahimo pagpatuli. Niya usapod pagpatuli kay mahibalon yung mga silingan nga wa kay tuli maulawan ko. Og labaw sa tanan maulawan ato mga anak mayon nga imong tatay way tuli. Awa na nga. Sa bagay magpatuli. Bakasyon mo ato bag Manila ato bag Cebu way nakaila ninyo dayon nga ato pagpatuli dito din. Pauli mo ini pauli awa na wa tuli na man ha. Wala sa yun ra. Ayaw pagpatuli diri sa atong lugar sa Tayasan kay mabalaan. Tingali mo silingan ni Umbana, nagsaya-saya. Nagsaya og taas, kaya itulit na siya. Dito lang, bakasyon naglaing lugar. Ito lang sa Cebu, di ba sa Manila, away makailan ninyo. Pagpatulit dito, inigbalik si Umbana, aw, tulit na. Naman akong tambag. Kaya importante, huwag di pa patuli Umbana, di, dawata lang, gupo na. Dawata lang po guna nga. Ay, Umbana nga panitag di magpatulit. Kaya huwag ba't ang masaya doon mahibalo? Nga nung huwag magpatulit Umbana, doon na dyan ay rason. Nga huwag magpatulit Umbana. Kay ang tinuod nga gugma, Ma'am Dina, wala na dili basihan ang pagkatinulig dili. Ang importante, nga tinuod ka, nga nahigugma ka niya, o siya tinuod nga nahigugma ka niya mo. O sa kanta pa to, muna ginay pa to ni April Boy Rehino, tunay na pag-ibig.
3: Mga lama sa kagahapon.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lulak, nanay, tatay, dodong, og inda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong nga dagko nga mga mata. Palag dakog matang, importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong pada. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balosan, kaloy sa Dios, okay ramad. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong igala sa kanginad. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Martes, apit sa 5, ulan sa Mayo, tuig do smell, 20 sa yes. Sa mga ga-birthday nung adlawa, happy happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Og sa mag-birthday og mga adlawa, advance happy birthday.
2: Happy birthday.
0: More birthdays to come and always good health.
2: Happy birthday.
0: Or good night pinaka the best sa atong birthday, abdi kusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid ta nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kayna nga gig. The best na kita nga gasa, gikan sa atong labaong makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gitang.
3: Lami manggit na siya.
0: Lami ginang na yung mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sampo. Region og mabusog mo kinanglan makapanog-ab gyud ha. Kay kanang tog-ab importante gyud da. Sagad gani mo gaon yan imo kapanog-ab. Delikado og di kalinsad. Okay, tora 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadaler gyud sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Eh! Region, dali regyutang matigulang, dali ra tong birthday, dali ra ang pista. In short, dali regyut kay ang tanan. Oh, ta kabalo nga ang atong kinabuhi kada adlaw nagkakuad. Sama nagkahanap. Sa mas mga mata ba nga sa bata pa tinaw kayo og magkatigulang wa na, naphanap na. Ano dagway na sa? Bata pa klaro kayo. Kung matigaw lang na, hanap-hanap naman. Pero kato akong lulo sa una, hanap na kayong pamasahon, pero makitag pa ang asinaw. Tingnan mas lang, alak, klaro ka kayo. Klaro kay apo, nung paang nilabay sa kasada, sinaw man. Bukod pag inugdugan. Muna'y kalayaan ni Lolo sa una, hanap og babasahon, pero na'y paa nga puti sinaw nga muagi siya ang tungod. Klaro pa sa tubig nga tinaw. Ito ras, hindi na minuto sa man makalabay ang alas 4 sa kabuntagot. Sa mga nangapiron, may pagpangapi. Sa mga nang mata na, ditso nas kusina, timpla ng kape. Ay ka ng kape, lami gina ka na buntag. Sumpay na sa atong kinabuhi. Og malipayo ng atong buntag. Basta mga pita. Nindot nagbinipisyo ang kape. Makapaligon sa kasing-kasing. Og malikayan pagid ang type B diabetes. Ginanglan, magkapayita, dili magsigig ka og tamis. Dili magsigig inom og tamis. Ginanglan, balansi gyud. Kaon og tamis, kaon pog asgad. Inom og tamis, inom pog red horse. Ah, dili magsigig. Balance ba? Balance. You need to balance your life. Don't unbalance. Eh, dili gay balance. Siyempre, sama rin na sa kasakiran ng dili balance. Di ba, tikangkang mangyod, tuwad yod. Sama rin na sa tingkini pa yung ato na i-balance para dili matikangkang pag-abot sa unahan. In short, disiplina ragyod. Disiplina sa pagkaon. Disiplina sa mga agipang buhat-buhat. Para dili mo tikongkong. Ang ginawa abot sa bongbong. Okay, ito ras. Alas 4.53 na gito sa kabuntaga. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karumbuntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po niyo textan. Kaya andam gina nga muhatag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan mo ni gatas para mo bright manambok ang iyong otok nga manabi sa siligan. Kanang pagpanabi o sa'y makaayo, sa'y pod makadaot. Huwag manabi, mangani ka narin yung makaayo para hapsa yung malinaw ng atong kinabuhi din sa kalibota. Kumusta, kumusta sa matong kasikbit nga kalungsod na binagi din sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ay malalod, La Libertad, Giolngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, sa Ayungon, Bindoy, Manoyon, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, bangon na ta, kay buntag na. Inahinay nagkamang paingon sa kusina.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Itak ang natumadag kong nga kaldiro, dagkong sampot, lagom-lagom, butayag tubig inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kanang kape, lami, maginamabuntag, maginatong pangitaon, inigmatan nato sa sayo sa kabuntagon. Diyas sa Pikas Isla, kita og sugbo. Good morning, good morning. Diyas dumadog, runda, aligria, badyan, inatilan, malabiyok, sambuan, og sauban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, mga sikat, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa itong mga tindirag-tindiro sa itong mga tagsa-tagsa ka mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong mga tindirag-tindirag isdaan, mularan kanadan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Kumusta, kumusta sa itong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pedicab drivers, sa balhabal drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Kumusta, kumusta usab? Atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga magoma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras-oras na yun para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kahayag sa inyong kusina. Okay, tara, 56 minutos. Sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa atong weather update ng buntaga, masikat. Sa atong lakat sa panahon, matagtag update. Dua ka LP sa gawas sa pargi monitor sa pag-asa. Kaganin ang alas 2 sa kadlaon, Mayo 5. Osa ka low pressure area or LPE gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang gimonitor karon sa pag-asa. Unlikely o maminos ang posibilidad nga mulambo ang maong LPE ngadto sa osa ka tropical depression sa musunod nga 24 oras. Samtang adunay laing low pressure area or LPE nga gimonitor karon sa pag-asa gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR. O adunay high nga tsansa nga mulambo sa usa ka tropical depression sa mosunod nga 2 ka oras. Ang unang LPE ni mutang sa 1,100 kilometers east sa north northeastern Mindanao. Samtang ay kaduang ilpiin ni Motang sa 2,595 kilometers east sa northeastern Mindanao source. Ikan sa pag-asa. Oh, wag ka doon masikat. Ang ato lang yung buhaton. Magbinantayon lang yun ta. Sa matag karon o gunya. Kay kaning atong lakat sa panahon. Mag-usap-usap man. Usay, mukalitraguan. Usay, pod, mag-init. So, kaning mukalitraguan niya. Mawanan ta. Mugunay resulta nga subawan ta. Na pinagwa mo'y ligo. Subaw yun. Mayroon ganyan eh, isiging kaligo, kada buntag, sayo kayo. Unang di kita subawan, si Punon Ra. Okay, tara, 58 minutos, suman makalabay, ang alas 4 sa kabuntagon, pagkadali na kita sa oras. Nagiyon nga, dali, rakyan tanan, basta dili na to una-una on. Paspas gin kayo, paspas kaya itong kaugmaon nga matuman. Kung sa man yung mga pangandoy, skinaboy, paspas yung kayo na. Nga matuman. Paspas po nga mapakyas. Pero ka ng pangandoy, basta sa gulan, rag paning kamot. O paning tiil. Ako ginagtsansa nga matuman. Kung sa man ang pangandoy, raka niya, walay paning kamot. Sayang, gyapon. Una kita, hope is nothing without effort. Wala ko na ikapuslanan ang paglaom kung walay paningkamot. Namoy paglaom. Dako mong paglaom nga may mong presidente din sa Pilipinas. O, paningkamot mo. Tigo mong binilyon sa bulsa para ipanghatag sa mga samahan, sa mga tao. Oh, basta mo lang siya nagpresidente, di ba yung malikyan? Sa kampanya lang daan, wa na, expenses na kayo. Ano yung bulsa, kot-koton ginagilaga. Pero mo lang siya magpresidente sa presidente Bas Capilla or presidente niyo ang kapunungan. Di na naman kinalag kwarta. Guro ng muda o gramo. Ikuandra mo ka na, itubo yung remos yung kauban. Awa na, daog na yun. Presidente din ka. Presidente sa senior citizen. Okay, to ras, alas 5 yung punto na yun sa kabuntag. Des, parang kayo magto, may buntag din rin ni Buhino nga sa'yo kayo nagmata. Ato ni Gala ni Ngabutan. Smiling face. Oh, nga nangapin ako nun siya ron. Bay, nangapin ako din, bay. Samtang ka number 4 kay... Murag, lami kay number 4 ang muntaga kay Bugnaw ba? Gaulan-ulan mga ng kadlaon gon. Muna, nangapin yung kong sayo, bay. Oh, nangapin yung standibuig sayo kay gaulan-ulan, mat. Kauban siya, binanggaugbotan nga sawas ng Mernay. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon na ta mga sikat kay buntag na. Ay, sigpitok-pitok ng mata. Bangon dahil, hindi sa kusina. Ay, kapoy-kapoy kay, magkapoy-kapoy ka, wag yung kay Russia. May lagi yun, mga sikat, mahalag kapoy ang lawas. Importante nga, mugahe rin yun ang armas. Huwag may buntag po ninyo na Binson, Dias Barangay, Kabulotan. Mga sayo kayo nagmata, tataras kusina, galong ag na rod. Galong ag, kanon, galaw to oksodan. Para makakaunog kumaw si by Lexter Binson. May punta lang yung Titi Binson nilang by Joey, eh, Syra, ni Akila o ni Arby. Arby nga bago din siyang natuli. O ni by Dan Binson nga mo maayong pag-abot gikan sa Cebu by Dan Binson. By Dan Binson, kumusta man ang Cebu by? How's the Sugbo? Okay na rin ito, bay. Sige, nagtagay great horse. Okay kayo. Okay na pag-inom masikat. Labi na yung may okasyon, normal naman na siya. Ay, pumagsig inom ka dadlaw, kaya di naman na siya. Nagsukan pa, di naman na maayo. Sinubog naman na o ka dadlaw, magsig inom. Dapat minum mo glare mo okasyon. Or once a week, inexwildo. Ano ba, disiplina na gyapon ba? Ako nang pag-inom, need to discipline na gyapon. Para dili mahurot ang kwarta sa bulsa. Regyon, kaning kwarta, dali na kayong gastohon. Nakayo sa kalibo, makuha na siya, wak na. Hotoy gina. Pero pangitaon ng kwarta, pagkalisura. Panington, pagkagbalogbog, usa ka makakwarta. Maya lang ang taog, naragay ma. Kwartahan, ang problema, gula gyan. Problema kayo, kay walay trabaho nga makitaan. Moginay, dako yung problema. Lisod pangitaon ng kwarta. Tungod kay lisod ang trabaho karong panahon na. Legion, love your work. To get money. Igugma ang trabaho para makakuha mo kwarta. Kay kanang kwarta, sumpay na sa atong gininhawa. Kay gwa na tayo gininhawa. Awa na, pas mo ang tanan. Okay, toras, alas 5:30. Sige naman tayo gininhawa na nani. Legion, ginhawa, dilpid. Mientras na pa'y gininhawa. Hala, padayon sa inyo ang... Padayon sa... Padayon sa inyo ang gibati. Okay, sa ripatang padayon sa nanmang sikat, namidaon na kita mga awit. I play a song entitled Pasaya Wako Day. Request ni siya ninong Diboy Hinoo. Iya ko nang ipahinungod sa mga lalaki nga kusog keng musayaw sa mga dalaga na mga guwapa.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipaila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako nga paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's.
8: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Coffee mix. Makapagana. Makapadasi.
2: Hi, Mama.
1: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard match. Hard match. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-hard mama. Extreme na.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang

0: Na. Ang
1: madami sa diktron ko, yung gagaw si Dono kung sa iyang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayong palitan na ninyong diktron, no, kaya nakukuno kayo nagkatapang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay katiyang-kiyang mungutya ito. Pagkainom niya sa diktron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmata-mata.
2: Diktron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA

0: Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ang higala sa kanginan. Og na moy otang. Og mo palit. Ngon ana ra gid ka simple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit. Boy kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali ngagngag. Basta lingag gagdiskutan kanis manang ustay mo katawa gidayon pagkalaparag baabagod. So, ato lang gid siyang sabton. You need to understand manang ustay because manang ustay is having a wide mouth. Okay, toras, 28 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Medyo mo sakit-sakit mo nito ang. Ikasabti nito ang kon, marag hapdos nitong panit, nga sakit-sakit, tunlan pod sakit. At akasabots to ang gibati sa tong lawas ng buntaga. Wala yun, I can't understand my feeling this morning. I feel good or I feel bad. Okay, tanas 29 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon pagkadarigid sa oras sa itong malulog-lulan na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka nga itong madagko nga mga mata. Hinahini nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natong madagkong nga kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Mabutay, tubig, nita, ron makainom og kape, si Dudong o si Inday. Anang kape, the best, gina kada buntag, mao gina itong pangitaon, inigmata dato sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because you know coffee. It's very delicious than your wife. Kape sa umaga, kape sa gabi. Okay, meaning ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Mura kurokag si Injiloxin. Si Injiloxin ginoon. Karon medyo na nambok naman si Injiloxin. Pero gwapa ra gyapon. Samo tigit sa unang panahon kay Sixi. Kaya nga yung ka Injil. Angel Oxen. Okay, sa itong kapalaran ka ng buntaga, pabinaw pabati kay ato nang ihatag ora orada. Our destiny this world. Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ang ton Abril 19 Aris. Magmalipayon kakarong adlawa. Swerteng numero og color 4, 6, 7 og green. Abril 20 ang tod Mayo 20 Taurus. Makulbaan ka og galit. Swerteng numero og color 1, 3, 8 og blue. Mayo 21 ang tod ninyo 21 Gemini. Dunay mudaig ganimo. Swerteng numero og color 6, 4, 8 og violet. Hunyo 22, Sangtod Hulyo 22, Cancer, dunay magpatabang kanimo. Swerteng numero og color 7, 2, 6 og green. Hulyo 23, Sangtod Agosto 22, Leo, prangkahan ka kalabot sa imong batasan. Lucky numbers or swerteng numero og color 3, 7, 1 og yellow. Agosto 23, hangtod September 23, Virgo. Makansilar ang imong lakaw. Swerteng numero og color 4, 9, 7 og blue. Og gadong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Wari na punta sa Kudaker aka Maniniyot. Usa siya ka manananggot pero ni Valencia pagka Kudaker. Og naimo na gid siyang official nga maniniyot.

0: Kadaw mong kapalaran gatod kato sa Astasan Herbal Capsule. Tambal sakit sa ulos, sakit sa tod kasukasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban. Ang Astasan Tinorganic, basta subsanton pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C. Pure energy dili, sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan! Barato lang ang Astasan na pwede masoking butika dool sa inyong lugar. Og dias barangay Bago Tayasan, available sa mga tong Astasan Herbal Capsule dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karina. Sa ganaan nga magwapa, muputi mo kami isang panit kami tag-ayo sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumog kung makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, ug mga nutrients nga maoy mo paputi. Og mupahamis sa imong cutis natural. Ayo sa Bon Beauty Shop, mapalit sa inyong masuking butika. Og tindahan. Okay, tara, 34 minutos na gyud duman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa ato malulog lola, nanay tatay Dodong og Inday. Mamangon ata kay buntag. Oras-oras na gyud para mangmata, oras-oras na para ibukang atong madaggo nga bagabata. Balag na kung matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Medyo hayag na gid kayang atong kalibutan, masikat, kita na kayang langit, kita na kayang wire sa kuryente. O speaking of kuryente, ya, kinanglan mag-amping lang kita kadunay. Dili ta magdinangag kay kaning kuryente o masipiat. O mora na inungdan, nganong makutlo ang atong kinabuhi. Kaya ka ng kurinti, di gina siya kadula-dulaan, dili ka kumpiyansaan. So you need to be careful. And the current electricity. O, gamping kita sa kurinti. Ang mga wire, labi na sa atong naastong balay. Ato ginang isipte, labi na sa atong mga kabataan, nga pa'y mga insaktong panimuot. O, mga ginikanan. Kaya ipadol lang outlet niyo ang mga anak kay masigtos loko ng bangag. Sigurado yun. Siguradong lagpot ang kalimutaw. Okay, standby, standby sa ta. Sa dipatampanayan sila, namina na puntag pangkabuhayan, syuken.
1: Ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am.
2: Kanang kuan ay tribayo o kanang unsa ta isa oi te 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit ihan mura imong minor ba makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta naka state ug tumar ani.
1: So wala pa na siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Atong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may isip. Itribayo o kanang TX500.
3: TX500. Mabilis sa mga butika. Itribayo. Mabibilis sa mga butika.
4: Itribayo. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa Itribayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Itribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabilis sa mga butika. Itribayo.
5: Ang galing si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa unang ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga maka muli kag makapapad sa lawas ng tao.
3: DTX 500. Mabalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabalis
7: sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matag Lakang.

0: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay. Nung users, Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo, nay?
3: Merna Bromo.
2: Pila edad na ikusga na?
3: 60.
2: Dugay na ka nagamit to Amigos Coffee na?
3: Dugay-dugay na yun.
2: Pagsugod yun?
3: Sugod, oo.
2: Kung ano ni gamit mga ka Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay. Sa una day na?
3: 180, 200.
2: Muna'y blood pressure ni mo?
3: Oo, bisaga inong pa ko para sa high blood.
2: Karoon, wala na kailaigi?
3: Wala, Jud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
3: Wala pa'y tuig. Jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
3: Matoo.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na
3: ah, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. So, imo diyong napamatuntan. Sa so, salamat mga idol.
4: Mga penata!
5: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa Kalangag Bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, ganang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Leroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon Chrome Extension? O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit yung Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Programa nga magadol og dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon pamukaw man o pamulabog di ka magmahay maski kulang pang imong tulog Dawbi, di ka ka mahulog
4: sabi ko lindo listap imistap
3: atuloy ani na ang pakurat sa kapuntagon kauban ni Bay Ray on air.

0: balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon na inyong igala sa kagidad pa. Nilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, ito na 50 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong malulog-lula na nagtatay dodong o gidda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Bangon para maligo, mabangon para magdigamos kusina. Mabangon para mamahaw. Mabangon para mani hapon. In short, mabangon para mo trabaho. Bangon-bangon na ta. Mabangon sa insaktong oras. Mo trabaho po sa insaktong oras. Okay, sa mga maligong dagswertres, tarawat tutukin yung tikit. Kay base nung gusto mo sa mga mananaog karong adlawa. Sa atong resulta hagapong adlawa sa alas 2 sa hapon, 4-1-1. 4-1-1. Og sa alas 5 sa hapon, 1-0-5. 1-0-5. Og sa alas 9 kagabi, 9-2-4. 9-2-4. Pagkadotong Fertris Resort kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Ah, sa mga wala kadaog ay magkatagam, tayak-tayak lang gapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota ay tayag hurot, kaig mudaog, kwarta, linibo, ang isiabot sa alingag-ngag. Kadong mga swertres, giatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga baratong epektibo na. Ani na sa itong masuking butika ang nabantong ugmas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala pwede gidkang makatumar, ayaw latang ang imulawas, pabigay, pandalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Apalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarada alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan o gang pagbato o gatritis, rayo, magubad, patungod, karas, kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi del Kalain vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, amis pagyud ka. Mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tilamedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee. Lami, ano palit yung masuking butika, dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available subs sa inyong masuking butika, dool sa inyong lugar. Mayang buntag din ni Ma'am Mel Galios, osa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine Say. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag da. Nagiyon oras, oras na para mang mata, mabangon sa buntag, matulog sa gabi eh. Okay na itong kinaboy, sama rin sa adlaw. Awang adlaw mahapon, di ba musalop? Mabuntag mo silang. Sama na po dato lang. Ang magabi kita matulog. Mabuntag po kita mumata. Muli giyon. O sa adlaw pa na, we have a sunrise and we have a sunset. Sama po na ito ang mata. You need to sleep in the night and wake up in the morning. Werte ko na isuga. Werte ko na isuga siyang mamagpapa. Pagkakita siyang anak nga dalaga, nga gwapa, nga nai na misita. Mga na, papagmama, eh, pag inisug ma, kayo na misita, kayo na si mong balay. Basta mamisita, kayo ang laki, ang pasabot nga, tinod anay, ginayang gibati, nga gugma si mong anak. Ayaw, gandaming sundak. kaya makuyawan po tarot. Okay, reta sa atong kapalaran. Ato nang itawas, itiwas o gatag.

0: Okay, ketemu Om Swirtris Gatot Garatos sa. Or ketemu Om Kepalaan Gatot Garatos sa Amigos Herbal Capsule. Matambal sakit sa ulo, sakit sa ton kasukasuan dili kahi. O kaduna usap gini vitamin C. Amigos Herbal Capsule, available na sa masuking butika dool sa inyong lugar. Og dia sa South Cebu, available atong Amigo Herbal Capsule dia sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, Desbadjan Butika, Santinyo, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan, Vicure Pharmacy, MP Drug Store, Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Desalagi, Trade Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy, Ronda, Bilkura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Destumanog Pharmacy, Sipura, Hapjak, Alcantara Butika Marga, Mantalongon Butika Marga, Destumanog Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Hapjak, Krisher Pharmacy, Og Diasa, Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Bogidang mga Pharmacy, ang abilabol, ang atong Amigos Coffee, Dina Dapita. Og dinis sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Herbal Capsule sa mga butika o sa iyong masuking butika dool sa inyong lugar. Og dinis sa Longsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Herbal Capsule o Amigos Herbal Coffee diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjaw Pharmacy. Okay, ito na, 52 minutos sa manbakalabay ang alas 5 sa Kabuntago. Napupos na gidatong tulumanon pakurat sa Kabuntago. Kauban nga po ninyo igala sa kangkita.
1: By Ray on air.
0: By Ray, og na kay otang. By Ray pod, og mupalit. Nagiyon masikat para makaotang patag-usob, mabayad kita. Don't forget to pay your debt. Because debt is normal. kanang utang normal magina siya, walay tao nga walay utang dinis kalibutan, magay utang ng presidente. Kita paka nga ordinaryo rang tao. Ordinaryong nilalang dinis. Dinis sa kalibutan nga puno sa mga kalingawan. Ari sa tasa atong nasayod baka mo kaning kayuhan sa kangkong. Kangkong or tinangkong kangkong kaning kangkong Tagalog din sa niya ang bisayas kangkong diri sa pakwat. Tinangkong dugo ni tinangkong. Kaning tinangkong good benefits kita mabinisaya mukaon magidag tinangkong kay maayo manig benepisyo. So karon atong masayra na kun sa benefits sa ning tinangkong kaning gamon gampe pakbit. Gisalon. Buwa kay sudan, mga ayaw na kagtinangkong siya mong silingan. Imo nang gisalon, butang agpatis. Awa na, sudan na. Ang tinangkong mo ay laing utanon nga sayon pangitaon og dili mahal. Ang tinangkong abunda sa vitamina A, C og K, iron og calcium. Ang mga vitamina A og C makatabang sa pagpanalipod sa lawas gikan sa free radical nga makadaot sa mga selula. Ang vitamina K og calcium importante alang sa kaimsog, sa bukog og dugo. Ang tinangkong mahimong lutoon sama sa adobo, gisa or pindakbit. Magkatong bilipit sa tinangkong. Unay giyon mo kaon gitag mga utanon kadadlaw kay good benefits gud na. Ay mugsigaw gumba ha kay good benefits gyapon na humba. High blood yung resulta. No, kaon na gutag humba og naay pista. Kaon tag litson og naay pista. Pero kung naay okasyon, utan-utan lang ta. Makasave pa ka. Og imong bulsa, puno pag yun sa kwarta. Ana ra ka simpra. Okay, rata sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat sa buson. Okay na lang buson, ugnaton gina siya para mahuwasan ba. Piston kontra Cubs sa SCMES. Gipokan sa Pistons ang Orlando Magic sa score nga 126-24 sa Game 7 aron tapuson ang ilang first round series sa 4-3. Og moabante sa Eastern Conference semifinal round. Si Cade Cunningham adunay 32 puntos ug 12 ka assist alang sa Detroit nga makigsangka sa Cleveland Cavaliers sa semis series. Og sa Cleveland, si Jarrett Allen mitali sa iyang playoff career high 22 puntos ug milangkat og 19 ka rebounds sa diyang gipildi sa Cavaliers ang Toronto Raptors. Sa score nga 114-102 sa Game 7 aron moabante sa Eastern Conference semifinal round. Si Donovan Mitchell may score og 22 puntos og si James Harden adunay 18 ka puntos alang sa number 4 seed Cleveland. Nga makigsangka sa top seeded nga Detroit Pistons sa Game 1 sa ikaduhang hugna. Magkanto nga itong balitang sports karong buntaga, masikat. Kanto mong balitang sports, yatod ka na ito sa Shiva Essential Oil. Sakit ng kalawasan, tumaran na nagtambal, sulayang natulang nga pamagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract malunggay. Leaf extract ang maong masagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant ka makita. Antioxidant o typical antibiotic tungod kay adunay chlorhexidine acid nga makita sa bisyo. Yaplas ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shiva Essential Oil ang aplas nga moto gipiktimo. Shiva Essential Oil ang palit sa masuking botika o tindahan. Og dili sa loob sa tutayasa, nabilabo lang atong Shiva Essential Oil diya sa Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu. At bilabo lang atong Shiva Essential Oil diya sa Beat Sarisari Store in front of New Malabuyok, People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tayasa, nabilabo lang usab ang atong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak Slabiog Karindang. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta itong kabuntagon niya, sir? Kaoban siyang pinanggaw botan ng asawa, may line, Ma'am Nilin, Alio, Karinal, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Nagingon nga, oras-oras na para mamata. Pangiposa ng may liposon, lukota ang banig, pick ang habol, o gilabay ang unlad. Ayaw po gilabay, baby, no, ako na yung mga. Ihatag na lang, ihatag sa kumpare. Ito, pangiposa, masikat ang hiliposon sa iyong higdana na. Dili kay Muraramog, umanga, diditsurag hulbot sa ilahang alokabhang. Dapat nga, ipuso na nga yung hiposon para limpyo lang tao ng inyong higdana. Sa mga may ligundag swertres, taya na mag swertres kay swertihon. Sigurado yung maka panugab.

0: Okay, tawag na selesai size na yun sa Kabuntagon. Napupos na ginatong tulumanan pakurat sa Kabuntagon. From na nalidya pati niya. Atong higalay ni nga perming guapa. Nga taga-pansil anibong ayoko.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Good morning, DJ. Akong i-greet akong bilit. Nice. Akong i-greet og bilitid. Happy birthday ang akong binalay. Si Marife Binlot Patinya, asawa ni Josie Patinya. Salamat sa pagbasa, DJ. DJ. DJ Daang Janitor. Ay, belated happy birthday day sa binalay ni Madam Lidya Patinya nga si Marife. Nag-birthday. Kagapon, nagwining adlawa kay belated naman. Basta belated, kagapon. Og advance, og ma pa. O happy birthday gyud karong adlaw. belated happy birthday Madam Marife Binlot Patinya. Ang asawa ni Joseph Patinya. Sa mga Patinya pamilya sa Pansil Anibong Ayungon. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Og may buntag puro ni Kapitan Ayan Tinado diri sa Barangay Kabulutan Cup. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kau ba ni Dotsky or Dotsky or Gardner Hinoo? Indot yung ngalan si Dotsky. Pa, Dotsky rin siya pero Gardner Hinoo ni siya. Beautiful name and beautiful face. Agnes, Barangay Poblasyon Tayasan, may buntag ni Boss Jirjo Snabdos. Kau ba ni Madam Mirian? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Agnes, sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Piso Manager Madam Crismer Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kau ba siya mga staff niya, siya mga assistant, niya mga guwapa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Si Mugtikongkong niya. Si Mugtikongkong. Yung ginawa, wak mo kabulo, abot sa bongbong. Ay, pa'y magtikangkang mo, kaya yung ginawa, abot pa sa kisame. Okay, ulit kita yung oras. Sa tanan-tanan na itong makigalarong naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio. Or naminaw sa Star Radio. Payong buntag kanatong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O, bangon na. Kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay, may buntag ni Buddy Joy Boy di ay. Nga nakapaldo kagapong adlawa. Ni Buddy Joy Boy Fernandez of ni Buddy Genesis Fernandez nga kusgan kaayo. Di padali ni matawanan ni. O katuyang kaoban kasi ngalan ato. O kusgan po. Kusgan kay mo bunal po ba? silang tulo kagapong adlawa nakapaldo. Sus, may pa ni-appel tagapon, kapaldo punta ta. Sige ra, anak mo gina siya. Next time na lang, bye. Basig na pa'y next. Marang na pa'y next, marang sunod tuig pa man. Okay, ulit kita yung oras masikat. It's time to say bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Aya Danielato, gustong kabaran sa buhat, handos 28, bayro ni Bay Librado. Nga mandos og madlaw, mandos po ni siya magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabaran nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiyog ka rin. Ako nalamingon atong alagaran ng labawang mga kagagawam sa mas pag-alagad kaniya din ni kanato. Huwag pa na po magduog-duog lang giyapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, right registration, Star Radio. Basta naka-star! Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio. Las 6:11.
6: siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuco Mix.
8: 1 plus 1.
9: 2.
8: 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.
9: 10.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, la 6:14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.

0: Ayan naman yan, panghawin, panghawin, panghawin. Gunitan nyo mga bag ang mga poron. Ani ang mga igala, ganitong balak na naguluhan. Sa astazan, ikaw mahuwasan.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lisod gayud ang magkasakit ng taon. Kaya ang imong tinigom kulang pagani nga gastoson. Ait kayo kung kining tanan sigihon.

tuod sa to ang lawas. Iso na mataglito kani mga higala, no? Kaya itong dila ba pagka makasasala? Noon niya, matod pa ang astasan mga higala 54 times.

0: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May santan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astaxan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Herbal Capsule. Ang Astaxan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Mi Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na mi maingon! Kung dili, mauna jun! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you.

Diha mga higala. Onya, lain ba? Makatabang ni sa pagpaus-us atong timbang. O katong ganahan diha nga maus-us ang ilang timbang. O kay tamsi na sila. Say tamsi. Tambok na sexy.

ka mo tumaro ka stasan, sige. Na, goodbye, Philippines. Unang kung ganahan kang mus o si Muntimbang, mga higala.

kalimtanon. Una diha mahigala no. Unang kung ikay giyotangan, pabaluni ginagastasan, ano nila malimot. Kaya kita bang pala utang mahigala sa manako. Malimot na rabadyo ko. Ikaw alo mga igala, maka-improve sa vision o eye health. Oh, maka-improve sa tuang linantawan. Ning uban mga igala, no? Basta Biblia mo'y basahon, magtapot na kunong mga litra. Pero na ay pa, ah, hashtag yung klaro. Yeah. Lain.

ika-siya mga igala. Improves fertility in men. Itong mga wise guy niya. Sa maling wise guy. Wise Emilyang la. Yeah. Oy, kalain. Marin ninyo na, oh, og kining astasan. Aron nga, kuhaan ka ng ikun, gihapon mga higala.

una. So muna mga igala, no? Puntaan na sila kung saan mapagtumar po ng astasan, sir. Alangan, mapuna o kauno ni mo, imo gina siyang itulon. Ita, usang ato sa duha nga kapsula, matag-adlaw. Mas maayo, imanin tumaroon sa dilipa kamukaon para hindot yung kaayo ang imuhang paminaw, mga igala. Yakin na yung astasan.

Lamalangin na lang ko ninyo ay. Anton sa sunod ngayon gayon. Ini si Buyax love you. Ingon ka ninyo mga higala. At imano nato ang atong maayong panglawas. E maurog ni atong bahandi mga igsoon. Anton sa sunod ngayon.

0: dadagganin yung mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, ilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban no?
2: Ang ako nang iawhag ngadto sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako bisan tong wala kaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kun unsa inyong gimulo? Aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao gyud nay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong.
3: Ay, kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
8: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng non-stoffish o dili lang non-stoffish. Apil pa ang Fevicare, non-capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Fevicare o non-capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa pilot ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suway Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
4: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
5: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
6: Punadami sa Animal Vita. Nag-anay man ko. Pero merong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Buyag ang baktin. Sir Tart. Dire dayon sa usilingan. Hindi ka buok iyang anak.
7: Animal Vita. Kaya po gamit ato.
6: Yes, sir.
7: Kanindot kayo na, Che. Salamat, oh, Che. Oh, ingna ang uban, Che. Magamit ito, Animal Vita.
6: Ako din giyawhag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
5: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga AgriVet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Mag Hard Mama. Extreme na.
10: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Mga pena ta! Aniyan na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko.
4: Tagayungon.
3: Sa dumanggit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
4: Okay.
3: Ang odeon, lami po ang katulog.
4: Karun?
3: Katungo pagkatilaw.
4: Pagkatilaw.
3: Ang sila. Kanang kapsul o.
2: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
8: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak ko nga daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Munin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio, alas 7:04.
4: siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
15: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo, hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix. 1 plus 1.
16: 2.
4: 2 plus 2.
16: 4.
4: 4 plus 4.
16: 8.
4: 8 plus 8.
16: 16.
4: 5 plus 4.
16: 9.
4: 5 plus 5.
16: 10.
17: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
18: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro?
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mo, Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karoon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa lamre, ani Ron.
3: Wala na dong kay dugay na kuriundang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili ka drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak, unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
3: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Usam ni si Boyax nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
6: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong nanako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
5: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdum ni Dong Boyax nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
6: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
11: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
12: Handos balita!
11: Handos balita!
12: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karunong unya.
11: og karon aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado, handos balita, handos balita, handos balita, handos balita, handos balita, handos balita, balita.
10: Maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat kas sa katilingban.
11: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita.
10: Ining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa duha ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
11: Handos balita, handos balita.
10: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita, matagkaroon o unya.
11: Handos balita, handos balita, balita.
10: Anian na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
11: Handos balita.
12: Headlines, headlines.
11: Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Bago Farm School Teachers gipailalom sa orientation on new policies sa DepEd alang sa school year 2026 to 2027.
11: Handos balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Napulo ka mga banggiitan ng mga mag-awit lukob na sod ang magsangka ibabaw sa tablado sa 236 Charter Day Celebration sa Tayasan karong may utso sa gabi sa The Voice of Tayasan 2026.
11: Handos balita.
12: Headlines. Headlines.
10: O Belek Tayasan, sirado sila tanang Lunes karong bulana sa Mayo, gawas lamang sa Mayo 18 nga maong last day sa voter registration.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Headlines. PNP Damaguete, nagpasalamat sa suporta sa katawhan aron makabot ang pinakaluwas nga dapit sa Pilipinas.
11: Handos balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Opening salbo o culture Night sa Yungon 2026 Fiesta Season og 102nd Township Anniversary Malampuson bisan pa man sa netabo ng aksidente sa usa ka electrician.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Mas hugot nga drug-free workplace gipagusgan ni Canlaon City Mayor Batsu Cardenas.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Suspect sa papangloba sa San Jose gisikop sa PNP hinigiban nga gigamit sa krimen na recover.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Sa Amlan, lolo giluba patay samtang manhunt operasyon batok sa duha ka suspetsado gilusad sa PNP.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Sa Bayawan City, lalaki nga suspetsado sa panikbas gisikop sa mga kapulisan.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Sa Bakong, construction worker gipusel mga suspek nga misibat padayong gipangita sa PNP.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Youth employability program padayon nga pakusgun sa dole.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Pag-ibig housing loan sa Visayas miabot og 4.4 bilyon kapesos kon 4.4 bilyon ikan sa Enero hangtod sa Abril karung tuiga.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: PRO7 nakasakmit og 19.6 milyones kapisos nga legal nga drugas ipakusga na operasyon sa dili pa ang ASEAN 2026.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Well, health maternity benefits gipalapdan. Pasalamat sa mga inahan matud pa sa usaka magbabalaon.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: Articles of impeachment batok ni BP Sara giaprobahan sa House Committee on Justice.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: BP Sara posibleng magatubang sa kasong plunder matud sa usaka abogado.
11: Handos balita.
12: Headlines.
10: PBBM nangulo sa pagbukas sa bagong bahin sa Calax.
11: Handos balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Chancellor sa Germany gikaminos ang pagpanagbangi tali sa Trump human gipahibalo ang pagunhod sa tropa, Britanya makikalayo na sa European Union sa military aid para sa Ukraine.
13: Dos balita.
12: Headlines.
10: Tulo patay sa ginudahang outbreak sa virus sa cruise ship sa Atlantic.
13: Dos balita.
12: Headlines.
10: Sa Lebanon, 13 katao patay sa airstrike sa Israel.
13: Dos balita.
12: Headlines.
10: Manny Pacquiao, miklaro sa away nila ni Mayweather.
13: Dos balita.
12: Headlines.
10: Via Milan Wenderski sa La Union napili nga Miss Universe Philippines 2026.
13: Andos balita.
12: Headlines.
13: Andos balita.
12: Headlines.
10: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
13: Andos balita.
10: Nga gihandos kanato sa astasan.
13: Andos balita. Andos balita.
14: Gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
15: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali era ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
13: Andos balita. Andos balita. Balita.
10: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
13: Andos balita. Andos balita.
10: Adlaw karong Martes, pitsa 5 ni mang bulan sa Mayo, tuig 2026.
13: Andos balita. Andos balita.
10: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga si Busayan Hanela Hato, oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Bayres Sorenyo.
13: Andos balita. Andos balita.
10: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labyog Karinal ug Handos 42. Handos Icon, kini ang inyong tigbalita. Handos 98, Byron Ibay Librado.
13: Ronnie Librado.
12: Ronnie Librado.
13: Andos balita. Andos balita.
10: Andos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagaron o kunya.
13: Andos balita. Andos balita. Balita.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
16: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Andos Balita, weather update.
2: Ating buntag sa tananatag Panginoon. Taring latest update sa pampanahon sa Coronado sa Martes, May 5, 2026. Sa Akron ay kita ginamonitor na low pressure area sa gawas ng PR. May nakita naman 1,085 kilometers sa nasilangan sa northeastern Mindanao. And sa karon, manubuan siya sa akin ay mag-develop ilang sa kabagyo. Mga posible din yung musulod sa PR sa karon at daw. Posible na kini mag atag sa mga paggalom o mga pag-ulan sa Visayas at sa Mindanao magsulod sa winters. Sa tang easterlies naman or ang mainit na hangin dikan sa dagat Pacifico ang din mga epekto sa tibok ng lusod. Sa tang local forecast, ito sa Negros Oriental maka-experience generally fair weather conditions sa Kalangadlaw. Medyo madag-umangat sa madag-umangat na itong kalangitan with chances sa mga isolated ng mga pag-ulan or thunderstorms na ating easterlies. Hinihingit ako sa rangan na hangin, hindi ka namin ang silakan ang ma-experience sa Negros Oriental. Huwag mudlapot siyang hinihingit ako sa rangan ng mga pagulod sa itong kalagatan. Pero kita na isyong bill warning sa Coronado, pang palingga pa magamping ng palawot, labi ng mga magagmay na sarang pandagat, yung mga possible offshore thunderstorms. Ay tayo sa Dumaguete City, alas 11.54 sa Coronado buntag, may kaso na 1.88 meters. Low tide naman, alas 7.46 sa gabi, pagubos na 0.14 meters. Forecasted temperature sa Coronado sa Dumaguete City, 27 to 31 degrees Celsius. Na forecasted highest heat index is currently lumabot sa 41 degrees Celsius. Sa Dumaguete City, ang adlaw mutalop, alas 6.3 sa gabi, mabot lang naman alas 5.30 o ba sa buntag. Ngayon sa latest update at ang panahon, kaya sa pag-asa sa Dumaguete. Ni si John Michael John, may ang buntag, hindi ka makalang.
1: Handos Balita, weather update.
3: Daghang salamat Sir John Michael Dongon sa mga weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7.22.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita. Balita.
3: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa masgibakusgan ug masgi paepektibong herbal food supplements gamang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Magandos na kita bagkamo sa herbal capsule nga barato epektibo. Ayaw nagkabala ka kay anayana sa itong mga suking butika. Ang masgibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa alkasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbaton og arthritis og uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya ati nanay tatay luluglula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata sa alkasi protektado ka na sa pamanit Hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadla o inyong mabatsyagan ang alibyo gayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humat og herbal pagyud ng coffee? Ani-ana, gipilaila, ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili magkatulog tilawid sinyo kini nga mo ayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katray, dining table, pultahan, door cham, window cham, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving, mureper sab sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyo mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials sa pagkakaroon. Adun na sila baligyang kawayan o go-o-jam.

0: Jefferson T. Booking kita furniture na imutangat bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay Panagiya o Gidumala nila ni Jefferson T. Booking kita o Geoffrey Booking kita. SC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulungata Street, huwag ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga mayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtil. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o Assistant nininga si Jan Lyle.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kasamtangan nga gipailalom karon sa orientation on new policies sa Department of Education on DepEd alang sa school year 2026 to 2027 ang tanan nga mga magtutudlo diha sa Bago Farm School gahapon adlaw Mayo 4 sa nasigutan nga tunghaan. Atol ni nga mga orientation gisigutan ang three term briefer, lesson planting briefer, flexible learning program, learning continuity, assessment briefer, strengthened senior high briefer, work immersion briefer. Kini mong bragdigom, gituyo aron ang mga magtutudlo, mahimo nga andam na alang sa pagsugod sa klase, karong umabot nga Hunyo 2026.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Napulo ka mga banggiitan ng mga mag-awit. Lukob nasod ang magsangka ibabaw sa tablado sa 236 Charter Day Celebration sa Tayasan karong May 8 sa gabi sa The Voice of Tayasan 2026. Kini, mao ang naglakip sa napulo ka mga finalists nga sila si una, Maria Lourdes Pipito sa Mandawi City, Cebu. Ikaduha, John Francis Alin Sonorin sa Naga City, Cebu. Ikatulo, Jepel Sisi sa Cagayan de Oro City. Ikaapat, Dionisio Cabalan sa Butuan City. Ikalima, Joinin niya Kansilyar sa Malalod. Ika-unom, Luisa Gakayan sa Tayasan. Ika-pito, Stevenson Tevez sa Tanhay City. Ika-walo, Danny Balasabas sa Mabinay. Ika-siyam, Divian Pahankone sa Silay City, Negros Occidental. O ika-napulo, Veronica Hanalo sa Cebu City. Samtang nunot sa Grand Celebration sa 236 Township Anniversary sa May 8 sa LGU Tayasan, mawagin ang mga nakalinyang mga activities. Alas 7 sa buntag, flag raising ceremony. Alas 7:30 sa buntag, street parade. Alas 9 sa buntag, Thanksgiving Mass. O pagka alas 8 sa gabi, mauna ang giatangan sa tanan nga The Voice of Tayasan 2026.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Okay, pahibalo sa Commission on Elections kung kumalik Tayasan nga sirado ang ilang opisina matag Lunes. Kinitungod sa pagpatuman sa 5-day work week alang sa bulan sa Mayo. Matag Lunes, aduna sila extension of work from home arrangement. Ilalom kini sa minute resolution number 26-45 sa COMELEC. Busa, karong bulan na sa Mayo, sirado ang COMELEC office nining musunod ng mga Lunes, Mayo 4, Mayo 11 o Mayo 25. Samtang sa Mayo 18, abli sila tungod kay maokini ang katapusang adlaw sa voter registration. Busa ang tanan nga regular nga presyon sa simana, magpadayon kini normal gikan sa Martes hangtod sa Sabado.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Mga kahandos, kato mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuko, tawa-tawa si Cervicare, Migaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, Tayasan Gikan sa Lunes. Ang tuwing Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Erlin sa May Alauna Media, ang takna sa hapon o paghahuman, musunodayon ang Balong Dagrit.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. balitang probinsyal. Handos balita, handos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang probinsyal, gandos kanato sa D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panagwan ng mga kinahalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng mesta og karni, ang D3 Arbistor 1 na imutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway corner Bromo Street Poblacion Tayasan, ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 79 ug 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita ug Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement, isu ka natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalylipsia acids nga disugard, sugar cane extract powder. DTX Kapamix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, trapal, gaban pa. Naimutang diha sa Bulungata Street, Poblacion Tayasan, Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Ami Fee o misa na gel use sa mison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawahan nag-anto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaol sa kalawas, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana ang pamanghaplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni magkagalingon gikan sa makapagroy nga panahon, sa ingon ang paagi imo makabot tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka Wonder manghililot, mga ka Wonder masista, unang-una tungod humot kin manghaplas busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer dili dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nini ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinay dere sa Tayasan sa Aix Pharmacy ug Cure Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, ug Butika Gel sa Milalud sa Butika Genesis ug San Sebastian Pharmacy sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: PNP Damaguete, nagpasalamat sa suporta sa katawhan aron makabot ang pinakaluwas nga dapit sa Pilipinas. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal. Gikan sa 99.1 Bagway School Star Radio. Boyex, lasigi Handos ug Labio sa muhang Balitang Provincial.
1: Handos Balita. Live. Report. Live.
2: Dagan salamat min puntang ko sa kayo tumasukit ikpa minaw. Gipasalamatan sa kapulisan sa Dakbayan sa Dumaguete ang suporta sa local government unit, stakeholders o katawahan sa syudad aron makabot ang pinakaluwas nga dapit din sa nasod. Sa programa nga Norpatil Service sa kasibyanan sa Dumaguete, gisaysay ni Police Lieutenant Colonel Don Richmond Kunag ang Police Chief nga dako kayo tabang ang partisipasyon sa komunidad aron makabot sa syudad ang kalampusan sa kahusay o kalinaw. Gipasangalig usab sa kapulisan ang magpadayon ng ilang gimbuhat o naroon magpadayon usab ng malinaw ng syudad. Gilauman usab sa kapulisan nga tungod sa deklarasyon nga pinakaluwas ang Dakbayan daghanaon niya nga lang niya og local tourist ang mobisita sa Dumaguete. Nanukad gigan sa Bago High School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinublan sa mga labas og tinuod ng mga balita. Matagkarunong ko niya. Tres Handos, 38. Boyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38. Boyaks, love you, Karina. Simuhang Balitang Provincial.
1: balitang provinsyal. Handos balita.
0: Usa kagabi nga puno sa kada si Garbo Kultura o panaghiusa, nagtimaan sa opisyal nga pag-abli sa Ayungon 2026 Fiesta Season o 102nd Township Anniversary niya ito nga Bernice Mayono sa Ayungon Town Square. Ang kura baroko nga si Reverend Father Erenio Ruiz ibukas sa program pinagi sa usaka sulim nga pag-ampo o kadiyot sa kahilom isip pagpasidungog sa LGU Electrician nga si Ryan Kainkoy. Kinsa namatay pipila ka oras sa wala pa ang kalihukan. Si Father Ruiz nagtanyag o pag-ampo nga nangayo o giya o kalampusan sa tibuok kabistahan. Yatag na yun ni Municipal Mayor Dennis Amancio ang iyang welcome message nga nagpasigda sa panaghiusa o kaligon sa mga ayunganon, bisan pa sa mga hagit sa kalibutan o gagawag sa tanan. Kaya magpadayon sa pagsaulog agig pasidungog sa pagtuo o tradisyon samtang formalya nga giablihan ang kapistahan karong tuiga. Atol sa programa, gipaila ang mga opisyal sa munisipyo o mga miyembro sa Fiesta and Township Directorate nga nag-ila silang hinungdanon nga tahas sa pag-organisar sa selebrasyon karong tuiga. Ang mga chairman sa committee, yatagan usab og certificate of appreciation. Agi pasalamat silang kagugi og dedikasyon. Nabuhi ang kagabhion uban sa manasigon nga cultural performances gikan ni Janda Star de Gracia, ayong DepEd 1 and 2, Erjam Lloyd Pistanias, Negros Academy and Negros College, pasigarbo ayungon talents og ang ayungon sumpalides uban sa lagsik nga live music gikan sa Crayons Band nga naghimo sa selebrasyon nga Halan Dumon Gayod. Ilan ni Vice Mayor Nilda Pabiliaran ang hiniusang paningkamot sa mga organizers o performers nga nakatampo sa kalampusan sa mga kalihokan. Mitambong usab ang mga sakop sa sangguniang bayan, mga department heads, nga mga committee sa chair o mga opisyal sa barangay. Samtang apibilag ka mga kalihokan, gikan sila ang tinuod nga diwa sa selebrasyon, nagpadayon ang importante nga mga kalihokan sama sa Thanksgiving Mass, Kadumahan Festival, sporting events o agri aqua boat. Nagpadayon sumalas sa giplano din ang kayuhan sa matag ayunganon nagpabilin nga nagunang prioridad ni ini nga mahagiton nga mga panahon.
1: Balitang provinsyal. Handos balita.
0: Mas gipahugtan pa ni Mayor Batsu Cardenas ang implementasyon sa drug-free workplace sa City Government of Canlaon. Atol sa flag raising ceremony sa Canlaon City Hall Grounds subay sa Ordinance Number 64 Series of 2018 nga naglatid sa random drug testing o higpit nga mga silot batok sa mga empleyadong mapamatud ang positibo sa illegal nga droga. Base sa mao nga ordinansa, ang tanang opisyal o empleyado sa lokal nga pangagamhanan sakop sa random drug testing nga ipatuman nga walay pahibalo. Tumong nini ang pagmintinar sa limpyo, disiplinado o epesyenteng serbisyo publiko. Gipasabot usab sa palisiya ang bisan kinsa nga empleyado nga mapositibo sa drug test at tubangon ang administrative o kriminal nga kaso o posibleng matangtang dayon sa serbisyo human sa kumpirmadong resulta. Ang pagdumili sa drug testing usab kabasihan sa silot sa administratibo. Ibutiag ni Mayor Cardenas nga ang maong lakang kabahin sa kampanya sa siyudad aron mapadalipdan ang integridad sa serbisyo publiko o masiguro ang kaluwasan sa tanan nga katawhan. Padayon usab nga gisuportahan sa City Government ang mga programa batok sa illegal nga droga aron mapalig-on ang usa ka luwas o drug-free nga komunidad sa dakbayan sa Canlaon.
1: Balitang Provinsyal. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.

0: Kini mo sunod nga mga police report. Yandos ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagong risa sa radio Tayasan, ay ilang programa matagal sa isang tod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi ilo na isang tod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, 8 Chancer Pharmacy Sinovit Pharmacy. Sinatila ni Wick Your Pharmacy, MPG Next Toro e Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy sa Malbayog Sinchod Pharmacy, sa Ronda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Ligatara, Butika Marga sa Amantalongor, Butika Marga sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, sa Ipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Chris Hair Pharmacy, Amigos Coffee o Amigos Coffee o Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran o dari sa Tayasan mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Yuri Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjeo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa abos kaya presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjeo and Nisi Dry Goods Trading gipanag iyo ginamahalan ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator kuban pa doon lang usabang Sanjeo and Nisi Dry Goods Trading kay anausap sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulangata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More Kineto nga karo ilan nasab nga giablihan nga laing brand sa San Dionisi samtang padayon giapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga ana sa tunga sa duha ka San Dionisi ingon man padayon usab sa pag-operate ang laing brand sa San Dionisi diya sa Broma Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise nga ilang sapatusan o chinelasan.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balita, o karon arayan nata sa ito nga mga police report. Suspek sa papangloba sa San Jose gisikop sa PNP. Kinigiban nga gigamit sa krimen na recover. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labio Carinal. Gikan sa 99.1 Bago High School Star Radio. Buyax, lasigi Handos ug Labio sa imuhang police report.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dagan salamat ng bumda po sa bayan sa masugit ng paminaw. Nasik, huwag sa kapulisan ng usa kalalang. Hinga sa ospitsal, husulit abo nga pagpangluba dito sa Purok 3 Barangay Senyora Asyon San Jose Negros Oriental na itong adlaw nga Domingo. Sigun sa San Jose PNP, malampusong nasigob sa gilusad ng hot pursuit operation ng 29 anyos nga lalaki nga residente usab sa mong barangay. Di na itabo ang insidente. Samtang ang biktima usa ka 31 anyos nga lalaki ug residente sa silingang barangay kinsa nakaangkon og daghang sama dinunggaban tungod sa mong panghitabo. Sa report, dali nga may responde ang mga kapulisan og miadto sa crime scene aron kumpirma ng insidente din ilang naabdan ang biktima nga nagbuyod na sa yuta. Sa kasamtangan, blanco ba ang PNP sa motibo sa krimen na panggikataho nga narecover na nila ang hinigiban nga gigamit sa krimen? Ang suspek na nagaroon sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Samtang padayon ang investigasyon sa aron masuta ang motibo sa krimen o galang sa posibleng pagpasaka og tukmang kaso batok sa suspek sa Nanukad gikan sa Bago High School Star Radio. Alang sa sibiyanan na may tinubulan sa mga labas o pinood ng mga balita. Matagkaroon ko niya. Chris Handos, 38. Buyax, love you, Karina. Reporting.
1: Balita. Live. Report. Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Carinal sa imuhang police report. Patay ng usa ka 65 anyos nga lalaki human kini luba dito sa sitio Tabuan Barangay Bio sa Amla Negros Oriental nitong Domingo sa gabi Mayo 3 sa mitima wala nganli si kapulisan apan gikataho nga residente sa nasoy nga dapit diin natabo ang krimen. Sigun sa inisyal nga imbestigasyon nakadawat og tawag ang Amlan Municipal Police Station alas 10:55 sa gabi nga dunay nitabong papangluba diin dali nga girespondihan sa PNP. Pagabot sa crime scene abdan sa mga otoridad ang biktima nga nagbuyod sa yuta samdan og wala nay timailhan sa ginabuhi. Sumala sa inisyal nga nakalap nga impormasyon, duha ka lalaki ang posibleng suspect kinsa pareho lamang temporaryong nagpuyo sa mga lugar ang misibat ingon sa wala matinong direksyon human sa insidente. Ang mga suspect gilasab sa kapariente sa biktima. Nunot nini, dalagi kasa sa kapulisan ang hot force of operation aron paspas nga masikop ang mga suspect. Sa kasamtangan, nagpadayon usab ang investigasyon alang sa posibleng pagpasaka og angay nga reklamo batok sa mga suspect. Nagtingkagol na karon sa bilangguan sa kalalaking suspect sa pagpanikbas dito sa sitio Tabira Barangay ng Kabayawan City Negros Oriental yato nga Domingo sa Mayo 3. Sumala sa inisyal nga report, alas 7:30 sa gabi dihang mitubag ang mga kapulisan sa Bayawan City Police Station so sa katawag gikan sa concerned citizen kalabot sa sampit nga insidente. Pagabot sa crime scene, nasairan sa mga otoridad nga nadala na ang biktima sa Bayawan City District Hospital aron mapatambalan diin na beripika gilayon usab sa PNP. Ligula sa inisyal nga investigasyon o testimonya sa usa ka saksi nga kalit matud pa nga giatake sa suspek ang biktima o balik-balik nga gitikbas sa wala pamatino nga rason. Tuod ini, nagkaangkon og grabing kadaot sa lawas ang biktima. Gumikan sa gipanghingusgan nga operasyon sa kapulisan, nailhan gilayon o nadakpan ang suspek atol sa nitabo sa dapit. Ang mga pag-aresto gihimo subay sa standard nga pamagi sa PNP o gipahibalo ang suspek sa mga katungod ilalom sa balaod. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Bayawan City PNP, ang suspek samtang gianda mga reklamong prostrated homicide bato kaniya. Samtang ang biktima, anana matudpa sa stable nga kahimtang o padayon nga nagpaalim sa balay tambalanan. Padayong giimbestigahan karon sa kabulisan usa ka insidente sa pagpamusil nga nitabo dito sa Purok 2 Barangay Manila at Bakong Negros Oriental sa May alas 3:05 niadtong Domingo Mayo 3. Sumala sa report adunay usa ka concerned citizen nga mitawag sa kabulisan alas 3:15 kadlawon nga maoy hinungdan sa paspas nga pagresponde sa mga pulis sa Bakong Municipal Police Station. Ang biktima giingon usa ka 39 anyos nga lalaki, usa ka construction worker o resident sa Dakbayan sa Dumaguete. Sa inisyal nga investigasyon, nasairan nga gikan ang biktima sa usa ka disco nga gihimo sa gymnasium sa Barangay Banilad. Samtang nagtindog siya sa atubangan sa usa ka sari-sari store, kalit lang miabot ang duha ka wala mailheng mamumuno nga nagsakay og motorsiklo og dayon gipusel ang biktima sa wala matino nga rason. Misulay matud pa og dagan ang biktima apan gigukod siya sa mga suspek og napukan mga 25 metros og dito na siya pusila sa mga suspek. Diin nakaangkon siya og dagan ang samad tungod sa bala. Suman sa pagpupusel, dali nga mikalagi ang mga suspek, dali usab nga gidala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital, pinagi sa ambulansya o karon gitambalan pa. Sa crime scene, na-recover ang 5 kabasiyo sa kalibre 45, 2 kabasiyo sa 9mm, o sa kabuhing bala sa 9mm. Padayon ang lalong mga investigasyon sa kapulisan bahin sa mga insidente, yawag usab sa Norpo, ang publiko nga mukontak na yun sa pinakadol nga sasyon sa polis kung adunay impormasyon nga makatabang sa kaso. Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Ini masunod nga mga Balitang Regional. Gandos kinato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya salamian nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitor usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig Dinahan sa Karang Rural Bank at Bang Sakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy. Yes, sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, doon na sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabukay Street nga makita sa mga ginagamay mga events. Ingon man, doon na sa sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang informasyon ng kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Kaya pa nag-iya o ginumala nila na engineer Enrique Storco o Maritis Largado Storco.
1: Balitan Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Youth Employability Program padayon nga pakusgun sa Dolly. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyex Labio Carinal. Buyex, lasigi Handos o Labio sa imuhang Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan salamat min bunda ko sa bayis na masukit ipaminaw. Ang Department of Labor and Employment Kunduli nagpadayan sa pagpalapad sa mga programa sa pagpatrabaho sa mga batanon subay sa mga prioridad sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa Kasinto 24, ngadlaw sa pagtrabaho, puro malang ipirmahan sa Duli o sa Department of Health kundi DOH ang usaga kasabutan alang sa deployment sa 5,000 ka-interns o busa Government Internship Program ko GIP sa mga buhatan sa DOH. Ang kasabutan nagtumong sa paghatag sa mga benepisyaryo sa mga kahanas, kasinatian o mga oportunidad sa serbisyo sa gobyerno. Sa General Santos City, ang mga benepisyaryo sa GIP, Special Program for Employment of Students kung SPES o sa Jobstart Philippines sa Tagano sa buong mga plagi sa pagpasalamat. Dugang ba nga ang duli mo pirma o memorandum agreement kung MUA uban sa Civil Service Commission kung CEC alang sa mga job fairs o employment facilitation activities o mga makapalapad sa mga Pilipino nga makakuha o mga trabaho sa pampublikong sektor. Ang CEC muhatag o impormasyon sa mga kinahanglanon ng eligibility, pagbansay schedule sa examination o mga bakanting trabaho isip kabahin sa one-stop shop nga servisyo sa mga job fair. Ang panaguban naglakip usab sa tinuig nga job fairs ato sa Civil Service Month, pag-apil sa CSC sa Government Service Hubs o integrasyon sa Field JobNet Registration, Reports Consolidation o Promotion sa Job Fair Schedules. Nanukagigan sa Bogo High School Star Radio. Alang sa Sibianan nga may tinublan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagaruno ko niya. Kini si Handos, Rintay Utso. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38 Buyaks, love you, Karina. Simong Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Taliwala pa sa kalibutan ng mga hagit sa ekonomiya tungod sa nagpadayon nga panagbangi tali sa US o Iran. Nagpabiling positibo ang mga opisyal sa gobyerno nga mas daghang Pilipino ilabi na sa Bisayas ang makabenepisyo sa housing loans karong tuiga. Gibahibalo sa pag-ibig nga gikan sa Enero hangtod sa Abril karong tuiga, naka-release na ang State Run Home Development Mutual Fund o pag-ibig o mga 4.39 bilyon ka pesos nga housing loans alang sa mga home buyers lukop rehiyon. Matud ni Cesar Basan, Department Manager sa Business Development sa Pag-ibig Visayas, nagpakita kini og padayon nga demand sa home financing bisan pa sa mga kaguliyang sa Middle East nga walay kasiguruan. Mas taas kini kon itandi sa parehas nga mga bulan sa miagi nga tuig sanglit, itinguha sa ahensya nga mas mapaspasan pa ang pagtanyag o pautang sa abot nga mga bulan gumikan sa ilang gigatagda nga 18 bilyon pesos target nga housing loan releases on housing loan releases sa Bisayas nga mas taas kumpara sa 16 bilyon pesos nga target sa 2025. Aron mas mapalabdan pa ang access sa home financing, bag-o lang nagpahigayon ang pag-ibig og duha ka adlaw nga housing fair sa Cebu nga nagtanyag og kapin 20 mil ka mga housing units. Kabahin kini sa paningkamot sa nasudnon nga kagamhanan nga mas mapalapdan ang financing options alang sa mga home buyer o matubag ang gibanabana nga 2.2 million ka housing backlog sa nasud.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Nagpadayon ang hugot nga kampanya batok sa krimen sa Police Regional Office 7 samtang nag-andam ang rehiyon alang sa ASEAN Summit 2026 sulod sa panahon gikan sa Abril 26 hangtod sa Mayo 2026. Nakakumpiskar ang kapulisan og ilegal nga drugas nga nakantidad sa 19.6 milyon ka piso. Sumala sa report, mikabat sa 2.9 ka kilo ang narecover nga drugas, lakip ang 11.45 gramos nga marijuana og nadakpan ang 229 ka mga suspek sa sunod-sunod nga anti-drug operation sa Central Visayas. Nagpakita kini sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa ilegal nga drugas sa rehiyon. Sa operasyon batok sa ilegal nga armas, nakakumpiskar usab ang PR07 og 78 ka pusel og 78 ka bala. Samtang 91 ka individual ang nadakpan tungod sa paglapas sa balaod sa armas. Dugang pa, 138 ka wanted persons ang nadakpan, lakip ang 31 ka most wanted persons sa landaing level. Padayon usab ang operasyon batok sa ilegal nga sugal, diin 119 ka individual ang nadakpan og nakasakmit og 24,680 ka pesos nga pusta. Ang illegal number games maoy nanguna sa kaso gisundan sa Karaikros card games, illegal cockfighting og mahjong. Gipahayag ni Police Brigadier General Arnold A. Abad nga ipadayon og palig-unon pa ang operasyon aron masiguro ang kalinaw og hapsay sa rehiyon. Ingon niya nga importante kini aron masiguro ang kaluwasan sa publiko og sa mga bisita sa umaabot nga ASEAN Summit 2026.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga mga Balitang Nasyonal. Gandos ka na to sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo. Ang pagkamuhi o kahiyopan, magsilbing vitamina, purgag tambal sino mga binuhing kahiyopan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyo makahiyopan, ang makangkon o bugat nga timbang. Dali man ako o nindot nga kalidad sa karni, o sa makatabang aron ang imong makahiyopan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok baby pato gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ang ilang papagitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig kilim nun o dilipakas silang pagkaon. Kinagmang kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit dere sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan kakars sa Ayungon. Sa Ayungon kakars Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: PhilHealth Maternity Benefits gipalapdan. Pasalamat sa mga inahan matud pa sa usaka magbabalaod. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Boyex, alas gi Handos ug Labio sa mga balitang nasyonal.
1: Andos Balita. Live report. Live report.
2: Dagan salamat min bunda kung sabay sa masugitig pa minaw. Gipasiog na ni Solid North Partners Representative Ching Bernos nga ang pagpatuman sa gipalapdan ng maternity benefits sa PhilHealth. Dili lang pinansyal nga tabang kundili usa-usab kapag ilas importanteng papel sa mga inahan sa katilingban. Matod pa ni Bernos, usa ka registered nurse sa wala pang musulod sa serbisyo publiko, kining latang gisugdan itong Abril 30, usa ka game changer sa mga pamilyang Pilipino. Ubos sa bagong direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang coverage alang sa normal nga pagpanganak mo triple kining adto sa 29,000 ka pesos gikan sa kanhi 9,750 ka pesos ug ang cesarean section miusbaw sa ngadto sa 58,000 ka pesos gikan sa 37,000 ka pesos. Gawas sa pagpanganak gidugangan usab ang prenatal checkup gikan sa upat ngadto na sa 8 ka beses ug naglakip sa libreng bakuna ug laboratory tests. Alang kang Bernos, ang dugang mga pagsusi hinung ano aron malikayan ang bisan unsang komplikasyon sa pagmabdos. Tungod kay siya usa ka nurse pinaagi sa profesyon gipasiugdan ni Bernos nga ang pag-atiman sa inahan dili laman usa ka medical nga issue apan usa usab ka issue sa financial nga kinahanglang sulbaron sa gobyerno aron malikayan ang kamatayon. Nanawagan ang sub-7 no, sa mga lokal ang kagamanan nga hisgutan pa ang pagpakatab sa impormasyon bahin ining mga bagong benepisyo aron mas daghang mga babae ang madasing ang mga nagsaluwas ng mga pasilidad o health institutions. Nanukad gikan sa Bogo High School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubgan sa mga labas o tinuot ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Kini si Handos 38. Buyaks, love you ka rin na. Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Karinal sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Uman sa usa ka oras nga deliberasyon giaprobahan sa House Committee on Justice ang upat ka articles of impeachment nga naglakip sa culpable violation of the constitution, betrayal of public trust, grave and corrupt and other crimes. Sa butong nga 55, giaprobahan ang committee report nga naglangkob sa article of impeachment ikan sa hinyusang ikatulog ikapat nga impeachment complaint. Kini human, mahimo og motion si House Deputy Speaker Gigi Suarez nga aprobahan ang committee report nga dunay gilakip nga resolusyon nga naglatid sa upat ka article of impeachment.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Posible magatubang sa kasong plunder si BP Sara Duterte tungod sa kusog og igo nga matudbang ebidensya nga gipakita sa House Panel matod attorney Lorna Kapunan. Sumala ni Kapunan, dako ang posibilidad nga mapadayon sa ombudsman ang kaso og patubagon si Duterte base sa mga ebidensya nga gipresentar sa House Justice Panel alang sa pagdeterminar sa probable cause. Lakip sa gilang ebidensya ang record sa Anti-Money Laundering Council nga nagpakita og kapin sa sintus ka kadudahang bank transactions nga nagkantidad og mga 6.7 bilyones ka pesos nga naglambigit kang Duterte og sa iyang banang si Attorney Manasis Carpio. Ang mga datos mitugma usab sa record nga gipresentar ni Antonio Trillanes de Ford. Ipasabot ni Kapunan nga sa pagdungog sa House Committee on Justice, gipiling random ang 19 ka bank accounts nga gisusi ubos sa pagpakutana ni Laila De Lima og tanan niini mitugma sa record sa AMLAC. Dugang pa niya, posibleng isabay ang kasong plunder sa ombudsman o ang posibleng impeachment trial bato kang Duterte sa Senado. At tungod kay mahimo silang magpadagan o dugang mga proseso.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ipangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang formal nga pagbukas sa bagong bahin sa Cavite Laguna Express o Calax Substation sa Tuluka General Trias, Cavite. Ang mao nga proyekto, gilauman nga makapadali sa biyahe, padulong sa Metro Manila o makahatag og mas komportable nga pagbiyahe sa mga motorista. Sumala sa Pangulo, abli na ang 7.88 km nga dalan sugod alas 12 sa tunga gabi og libre kini gamiton sulod sa kabulan. Gitambagan niya ang publiko nga sulayan ang mga expressway aron mabati ang gayuhan nga dala sa proyekto. Human sa libre nga period ang bayad magpadayon lamang sa uban nga bahin sa Calax nga nauna nang gi-operate. Ang bago nga dalan nag-connectar sa Governor's Drive Interchange o Aguinaldo Interchange nga makatabang sa pagminos sa traffic sa Cavite. Gilaman nga mubus ang travel time gikan sa Binian, Laguna padulong sa General Trias gikan sa usa ka oras nga ato na lang sa mga 26 minutos sa uban nga bahin. Ang biyahe nga 30 minutos mahimo na lang 5 hangtod 6 ka minutos. Apil sa opinion ng mga opisyal si Gobyerno sama ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla Jr., DPWH Secretary Benz Dison o DOTR Secretary Giovanni Lopez. Ipasalamatan usab sa Pangulo ang pribadong sektor labi na ang Metro Pacific Tollways Corporation nga mitabang sa pagpatuman sa proyekto. Sa kinatibuk-an ang Calax gilauman nga mahimong importante nga dalan alang sa negosyo o transportasyon sa Southern Luzon. Kung mahuman na giyod, kining mukonektar sa South Luzon Expressway o Manila Cavite Expressway o makabinipisyo hangtod sa 95 mil kasakyanan matag adlaw nga dako kayong tabang sa kuswag sa ekonomiya o pagminus sa traffic.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ina musunod nga mga Balitang Internasyonal. Gandos ganato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tulo, kasukasuan. Dele kay he arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Ngagi pagusgan kauban ang astasan din organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene. Tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makagurubay panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit sino ang mga suki butika, deray sa tayasan. Mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy sa Yungon. Mapalit kinis sa butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Chancellor sa Germany. Gikaminus ang padagbangi tali ni Trump human. Gibahibalo ang pagunhod sa tropa. Britanya, makikalayon na sa European Union alang sa military aid para sa Ukraine. Alang sa kompletong detalye. Atong dawaton ng report ni Handos 42. Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon. Lasigi Handos. Og labyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Daan salamat, Handos 98.